0: na gyud musugat niya. Kini atong presidente ni adtong Amerika maigala, ang gisugat. Ha, protesta. Di ba? Kana maigala di ka makatawanan man siya una-unaon ba no? Pero abi nimo dako kay na maigalang laparo sa atong kahimtang mga higala sa atong nasod. Nagpamatuod lang gina uaw kay na para nila. Pero lagi kay di naman ni sila madutlag uaw. Wa man ni mga uaw. Nabagoy kawatan nga mauaw wa man. Mauaw nga. Mamakak pamangganik kanang way uaw kawatan og mamakak bakakon wala sila maigala usara na sila. No, kawatan way uaw bakakon mao gina sila mga grupuha. Oh. Ya ko imong tanawon mga higala kanang grupo nila karon. Labi na nang ilang kanang mga naadi may gala ilang subiri kanang grupo nila igatsalian. Nasa di agapundok may gala ang kini nga mga description nga akong gingon. Kawatan way uaw bakakon.
1: Pinawa.
0: Nadia. Nana di agapun sisok mga higala. On minuto pasado alas 8 mga katropa. Nan, kini dako ni laparo mga higala. Laparo kaayo ni sa atong gobyerno. No? Pero mo lagi, di man sila marutlan, anak. Sa dugang pa na ito, may galang iskutanan. Kanali lang kahit kini may galang ito, bagpanang gumanuman. Hatod ka ninyo sa Santone Plus Gold, mga katropa. Ang Santone Plus Gold, ato na kini mga galay mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, og spirulina, mga kiigsunan. No, ang mangosteen, no, gitawag kini may galang queen of all fruits. Makahatag kini og daghanan kaayo mga higala nga vitamina ug minerales sa imong lawas. Ang multivitamins and minerals maoy gikinahanglan sa imong lawas aron nga ligon piskay magpabilin ka mga higala ng nindot imong balanse di ka mabangag. Oh, tinuod na. Kay mao na gikinahanglan mga higala sa atong lawas mga katropa. Alas 8:02 na ang kini may galang Santone Plus Gold mapalit kini sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide. Natoy mga ingon sila nga testingan namo ng imong giingon, testingi lang ninyo ang Santone mga higala. Makaingon gyud mo nindot gyud ay tama gyud sa katropang Arnel. Makaingon gyud mo mga katropa. Sige, alas 8:03 mayong buntag, Supremo Lapu-Lapu. Kana inyong kawalay batasan o kawalay respeto kang BBM ingon siya. Maotruhan pa jud na pinaka masama nga matinding dilubyo pareho sa mga taga Cebu. During linog, nag-adto si BBM nga pareho ni Nimo, kaway respeto, katropang Arnel, nga nangalumos ang mga naog na ngamatay kay nabahaan, hinuon, hulaton, mandaw mo ni Digong, tanan sa impirno. O na ay nasaag diri. O. Asa man itong mga katropa na to? Mga katropa nga nagtanaw ro sa YouTube, na diri karoy nasaag sa atuang maayo kay na ay nasaag. Oh. Si Supremo Lapu-Lapu. Abi ni mo bay kada bag isa bitaw sa isa sa sukdanan sa baruganan sa tao og moingon kag isog ka ipaila ng imong kaugalingon. Supremo Lapu-Lapu, usa ba na imong pangan? I-check ko na ninyo og dili ba na basig nakalak na pud nagprofile. Lagi. I-check ko na ninyo mga igalag. Kinsa na? Basi nakalak na sa nagpaila ba? Paila. Palihog lang. No, di ba tama? Oh, ba't yung problema, ana? Inon minimo nga may respeto. Di ba po nakarespi-respeto imong presidente? Nya, matod pa ni Supremo Lapu-Lapu, mga higala nga, kana daw ang inyong pag-BIBI ni BBM, maka, kung ang kuno ka na bang, mauna ko na yung rason nga, mudaghan pa kunong kalamidad, unsa man as BBM ni mo, Ginoo?
1: Pinawa!
0: Una tanan, wa ko dito, igura ko nagtanawan ng video, no? Igura ko nagtanawan ng video mga higala. Mabasol ba kun nimong tao pugson ni nimong tao nga di ba sila ganahan? Kung ikaw ganahan ka, pwede kay ka mo simutok utot ni BBM mo. Wa jud mi problema ana. No? Nya, huwaton man kun inyo siya nga. Hulihinoon, hulaton man daw mo ni digong tanan sa impierno. Why problema kung kanang impierno wala ka dito? Okay rami, anak. Pero langit naman lang, na ay sama ni mo dito niya nas BBM, adik mi mo suko.
1: Pinawa!
0: Pero sila nga, si Digong ko no, kini ko no mga DDS ko no. Ako di man ko DDS ba? Muna pag mo-comment ko mga igala, tinuod nga pangalan, tinuod nga apelido. Sabi akong kahadlukan. Kano ba diya magtago-tago pangalan, Supremo Lapu-Lapu, Lapu-Lapu sa imong kigol? Oh, taga Cebu, tingog ko na mga taga Cebu na nanaw na ko ron. Kay mauday ko no nga gawas nga gilinugan mo dito sa bugo, gibaha pa yun mo ingon si Supremo Lapu-Lapu, kay wala ba ko naman yung respeto, wala mo yung tahod na ng presidente, nga, di po ba, di po na angay, tahuro na. Oh, mauday na ko no. Yakin is jinsa na po, kay naaman to yung mga nakadawat og bugas, mga higala, unya ilang gi, kuan, no ilang mga higala gi, inalagis nga, gibas lang yung pag-ayos BBM. Mabasol, bagod ni mo ang tao. No? Di ka kabasol, ano eh. Sama nga, girespitara na mo ng imuhang kahungog, Supremo Lapu-Lapu, kinsa man kang santil mo, ha ka? Respetare sa ding amu, ah. No? Kanang imuhang pagka panatiko, panatikong BBM sus Ginoo ko. Kanang mga panatikong BBM ba? Mga dukirok yun ang utok ba? Sultihan ta mo. Why politikong? Nakalak man kapangalan bagyod sa imong amahan, no? O kaway batasan? Ayaw mo pang lak lagi. Una challenge ato sa mga loyalista, mo comment, ayaw mo pang lak. Kay kinibitong amo ang platform, makasuod man mo. Kay wa man igilakan. Tanawa halos tanan. Mga away, mga higala ang anang labi na kansara. Tanawa, di ba mga account, mga higala nga gibuhat ni aging simana pa. Unya, muingon dayon mga higala si Auntie Claire nga, ang daghan ko ng mga higala trolls, ang mga DDS. Pero buyag lang, mutan ako mga higalag picture ni BBM sa Facebook, unya mutan ako reaction, ang kanang gari ako, haha, mga tinuod nga tao.
1: Pinawa!
0: Aya! Oh, huwag mo kabantayan ha. Kanang muri ako, kuan nga ba, haha, bahaha. Oh, mapagaw na taan. Mga tinuod nga tao, kaila pag yun ako. Mga classmate na ako, no? Mga kailan ako mga katropa? Napamanggani mga pare. Diba? Pag Anthony mo sa heart, ka na nag-heart, ka-BBM, diha ng laay kay ang uman taga-Vietnam, ang uman may gala taga-Amerika.
1: Uy. Pinawa!
0: Gwapo din ni atong presidente kay taga-Vietnam ang giganahan.
1: Pinawa!
0: Ikaw, Supremo Santilmo, kinsa man kang panuwaya ka, suod man ka diri, no, amok ang basabton. No, barugi na. No, hindi kayo, kayo mga trolls, oy, samo kayo. Nga nung manglak man mog profile, muna akong ganahan na mga, again ha, dili ko DDS, pero ganahan ko na mga supporter ni Digong. Nga naman, tinuod ng mga tao, mga higala, mo barug na, ibaruganan ba? Magmuingon sila, Digong sila, walay kinaanglan, i-hide. No? Pag-abot ni mo mga higala tong loyalista ang BBM, pag ano mo, profile nakalak. Ano mang lak po?
1: Secret.
0: Pinawa! Una-una ha, dito sila Cavite. No? Dito sila Cavite, si John B. Crimolia, gobernador na sa Cavite. Pag-abot ni BBM mga higala, hinay kayong palakpak. Kusayin ko ni John B. Crimolia, nakakita lang kayo ng Pangulo, ang hina na ng palakpak ninyo. Huna-huna, anak, baluarte na mga higala ni John B. Crimolia. Ultimo iyang mga butante niha, wala sa ganahe. Okay raman na, mag-respetarayta, mga higala, no? Mag-respetarayta, mo ni mong baruganan, wala problema na. But be true. Mura man mong panahon sa Kastila nga magtago-tago mong pangan. Una sa tanan, dili mo gukdo nun. Oo, kay paborgod mo sa administrasyon. Kami ang kuan nga naman. Kini akong komentaryo mga higalag, akong baruganan og madunggan kong BBM ano eh. Pwede gyud na moingon kang matibag dakpara gud ang bataa na samok-samok ra samok-samok ra people. Pwede. Mapit ang ako as much as possible careful ko nga ang ako mga higalag pamahayag dili siya libelous. Di man na libelous pag moingon ko nga uganahig presidente, libelous bago na. Libelous bago na moingon ta nga bangag man daw siya. Ingon ni Marcos, ingon ni Amy. Oh, ako dege ingon na si Amy man.
1: Pinawa!
0: Bangag man daw ka, Mr. President. Kasi ingon, imay suon. Negative man daw yung rating, Mr. President. Kasi ingon, is WS. Wa man dey kapansin na, Mr. President, sa mga taos dyan. Kasi ingon, naibidyo ay...
1: Pinawa!
0: Naibilos bago nangingana. Kabahin man na may galat sa akong pagka-Pilipino. Nga di ko kauyon. Kabahin na sa imong pagka-Pilipino. Nga di ka kauyon mga igalas gobyerno. Kabahin yun na sa demokrasya. No? Kabahin yun na sa demokrasya mga igalas.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Inyo magitang inganiho na ng BBM na. Makita ni mong kalainan mga igalas sa pag-adto ni Sara o ni BBM dito sa Jensan. Oy, si Sara tuwa dito sa namatyan. Si Sara tuwa dito sa naghilak. Tuwa dito sa tao si BBM sig tanaw-tanaw building. Nag-estimate na siguro mga higalag pila na po
1: yung...
0: Tinood na. No? Muna yung kalainan ninyo. No? Kamong mga kuan? Kaya kung di pa mo mga binairan, ayaw mo pang lock profile. O di mo mga trolls nga nung mang-lock mo profile. Kabaw ka, ka na mga ubang mga mudapig digong mga higala. Wana mailhi may higala ni Sarah. Sa ako. Dugay man ko anang dabo mga higala, ni kaisa. Never ko nagpa-picture ana nila. No? Dili, kaya ano man di ko gusto may higala identify ko kan. No? Kung sila ang nasa tama, sila atong dapigan mga higala. Pag sila ang mali, watay mahimo. Ato ginang awayon sad. Mali man. No? Pero mangutan na ko ninyo, karong panahon na tama ba kas BBM? Kay tama siya dapigan ako siya ba? Bisag unsao ni mog ingon mga higala, wa siya kalabutan ano mga panghitabo. Example, impeachment, wa siya kalabutan? Ayaw mag ilara. Nga naman, sa Pilipinas mga higala, presidente ang pinakagamhanan. Kada mga higalang kang saldi ko, wa siya ilabot, ayaw saan mag ilara. Nga naman, kahibaho mangguta mga higala, nga di ka mamahimong chairman sa Committee on Appropriation kung dili ka mga higala aproban sa presidente. Kahibaho ta na, wala ilaro ninyong tao. Nga, magpabuang-buang lang inyong presidente, muragway sa...
3: Istorya, hepot, ginagawa.
0: Luwa lang, istorya. Mas mabilib ko atong statement ni Digong. During that time, mga igala, nga, kasukasuhan ko na, i-impeach sila si Leni. O sa'yo ni Digong? Lay off, hands off. Ay mong pagsigig, do not mess with the system. With the democratic system. Gipili sa tao ng... gipili na sa katawahan ng tao, diha. Gibutara na nila. Respetuan na. Sayon, paminaon, BBM, kadungog baka, wapag-ibaruganan, paling-paling pa. We will not cooperate in the ICC in any form or shape. Pag-abot ka ron sa ICC, adi ah.
3: Istorya, hepot.
0: So, Supremo Santilmo, gusto ka nga mo bilib ko anang imong presidente sa inga na nga wapag-ibaruganan? Kana presidente nga mo barug dito atubangan sa United Nations unya mutulo ang sipon?
1: Pinawa!
0: Kaya ng presidente nga gusto kong maminaw kay gusto kong makasabot pero ang akong madungog kay tuktuwak.
4: I talk to my where the
0: daw be kumbinsiha ko no ko kay Pilipino man ko. Sige daw ambot ni mo
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sunod di apa. Ano mga comments sa kuan? YouTube, si Dioscoro Brizo, dali lang, daghan ba diyan dinri. Si, kisa man eh. Jimmy Junio, morning sir, watching from Oroquieta City, good morning.
5: Good morning!
0: Noni Ignacio, good morning, sir, from Digo City, Davao del Sur. Walay ayo ang admin Marcos karon. God bless. Oh. Unsa man nato sila Supremo Santilmo, ato na silang kasabat. Dioscoro Briso, unsaon pag naay amor nga walay kaluoy, wa na may buot intawo na siya. Mo oh. Gani. Linda Abiera, ganyan talaga ang buhay, sir. Si Tatay Digong noong ang saya-saya natin buong Pilipinas, pero ngayon ang lungkot-lungkot na ng Pilipinas, sir. Minsan masaya, minsan malungkot din. Ganun talaga yan. Leonardo Abiera, maayo gud unta, sir. Panahon sa eleksyon, wag tango ng vote buying. Maunay nagdag dimal sa atong nasod. Mudawat masang tao, gud. Mausa na yung problema, bakit mudawat masang tao? No? Si... ganyan talaga ang mga addict, sir. Why, wow. Sino bang addict, sir, na matino? Di ba wala? Wag yun. Si Prince Jonas Iniego, katropang Arnel, duling man na siya, patakalag istorya, wala man na siya kasabot sa iyang isulti. Ato siyang respetaran kay musimot siyang lubot ni BBM. Oh, wani una-una aba nga, ingon siya nga. Kamo nga wa respeto ni BBM. No, abton pa mugdugang pang dilubyo. No, kamo kunong taga Jensen di at taga Sarangani nga, wa mo naman si ni BBM. Bumbuang masiguro in tawhan. Unsa dai nas BBM Ginoo? Pag sure di ako kay magbikot ah. Ha, pag klaro di kay maglanat ang putot. Oh, Yobs Adreser, Supremo imong BBM, ang Lord sa mga drug lord. Koreanong Hilason, di ba Ateneo mang kagraduate boss? Atenista, no, I am not Atenista. Dili. Ang amorang curriculum, magigikas Ateneo. Graduate ko sa St. Peter College Seminaris Butuan. Mga katropa. And of course, ang akong theology is from America. Isalay akong gamiton kay kapoy na ng uban. Oh. Ikan sa Anglican. No, Koreanong Hilason, di ba? Dili ko atin lagi. Sir Arnel, nakalakman ang profile trolls na ba? Wala eh. Alam na natin yan. Biyena Hinita, nakadawat og maleta. Jimmy Cataluna, ka... Uy! Di basta-basta, salamat kayo. Tawangi daw, Gab, itong bisitas tatay. Niya pasudla na hindi, kaya akong himamaton, natay nag-donate ka ron.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Si Noli, sani? Nolis Garbo, tunay ang tao ang DDS supporter nga loyalista ang adik puro naka-lock. Mao gani. Muna ganahan ako mga igalas mga naga-support ang Digong ba? Naibaruganan, no? Dili kinahanglan mang lock o profile. Dili, sir. Oo. Ano sa pangalan gani?
5: Din Luna.
0: Uy! Basta-basta. Ikaw man din eh. Oo, salamat kayo.
5: Nagatag ko mga sinina. O may nga 2 kilo man sigurong bugas to. 100 niya.
0: Ah.
5: Yung personal yun ako, sir, kay parang matutaan yun ako yung
0: istasyon. Kita na kita. Nakasimpon niya dala.
5: Nabilin.
0: Ay, ay. Gab, picture niya sa mga gabi. Kanain mo picture niya. Isenda na ako niya saya.
5: Na ako'y saging atag si mo, isak si Pepe. Ikaw lang pahinog ng tundan.
0: Tundan? Ah, okay, bilin na ito na din kay Diraman kung nag-standby. Okay, picture niya sa mga. Kanain lang mga katropa, ha? Di alas sa mga, kaya magpa-picture sa mga. Salamat kayo. Oh, thank you. Salamat na ni.
5: Thank you, sir.
0: Nice meeting you. Hello, kita lang kita sa nakita lang kita sa personal.
5: Wala ko ka comment sa cellphone, sir, kay nadaot ang amo ang cellphone, ipaayo pa na ko.
0: Pero naglanog-lanog gihapon ta dito.
5: Sige lang kung minaw sa radio po.
0: Salamat kayo, sir, Den Luna.
5: Ikat ko duty. Pag-abot ko nang ingon sawa ko nga. Ako, i-personal na ako. Ito, wala ko mag-motor kay Nadlock. Magkukawa pa mag-away license. Nag-bike ako.
0: Sige, thank you.
5: Thank you, sir.
0: Lamat. Ingat. Sige, alas 8, 20 na. Sige, kanto ng pahinugon. Salamat kayo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 8.20 na may kilantag na sa itong pagpanagumanuman. Mag-commercial sa siguro tagab. Or paminahon sa nato ni si Auntie Claire.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Paminahon sa si Auntie Claire? Oo. Ingon ko mga igala at gagahapon nga. Di ba si BP Sara ni ingon siya bagay igsoon nga. Kining kagubot mga igala sinado. Ah, apilo na nato ni Pilipinas. Bahala na si Supremo Santilmo de Masuko. Problema na ni mo na, Santilmo, kisa ka, Supremo. Oy, Sir Regino Compuesto, mayong buntag diha sa may daan bantayan Cebu, no, niya, kini si Sir Regino, nakadonate sa ni magaigala, no, sa ato ang katropa, katropanihan. Oh, katropanihan, no? At katropa bayanihan para mga higala sa nalinugan, no? Ikaw diha, Supremo, wa kay plano mo donate? Ha? I-donate na imong bag-ang.
1: Pinoang.
0: Ayala nang kigwa kay di ba? Di ma, di ta kakwarta na kanang bag-ang nimo kay basig bulawa na, pwede man ato na. Pwede po, di ako itanggal imong bag-ang, kumo na ko mo itanggal. Pwede ra kayo. Pwede ra gyud. No, maing buntay ninyo niya tanan, mga igala. Ang uban, pasensya na inanak ko mag-read ng uban. Basta salamat kayo sumagtanaw. No? Okay, Daryl Amor, good morning from Bohol, Majung Buntag. No, Kasilingan Vlog. Neil Antonio, no, maing buntag, Drash Valio, mayong buntag. Sir Gidakob, man daw si Chabit gahapon. Oh, shout out, March, ang pinakagwapa nga katabang na mo. Wow. May inang di basta-basta ni sila dress kay katabang pa lang pang Miss Universe na. Basta-basta. Ha? Kalayo ra ng mutya ng Dabaw. Sa katabang nila si March, no, katabang ni Drash, di basta-basta pang mutya ng ano yan, mutya ng tawag ani kining Malacañang.
1: Pinoa!
0: Mans Iyak, Boy Juan, Sanchez Laguras, Maing Buntag, Supremo Lapu-Lapo, pasalamat, troll ka. Wala eh. Masudan lagi ta. Ilang, sagdi na sila. Sagdi na sila. Sayang ka itong oras, anak ba no? Patol ta ng mga di, tinuod ka tao ba? Mura ta mga igalag na masangil nga ang engkanto mo initago may igalas ng susi.
1: Pinawa!
0: Kabuang. Joby Perez, mayong buntag. Nakasulay na mog santon plus gold mga igala. No, ay gin mo kalimot nga kining atong lawas, mura man atong puhunan, mag santon plus gold yun ta para ligon ta kanunay. No, di ta daling mataptan sa sakit. No, labi na kay daghan ta, marami tayong ginagawa mga katropa. Ako karon bisihon ginako akong kaugalingon as much as possible basta kaya pas lawas, no, balanse, no, kabataan atong mga kuanya napayamong simbahan, no, basta kaya pa ah. Ano man ang adlaw magod si tan-aw ba, okay mag-isara atong buhaton pero ang adlaw dali kay mahuman. Hunaw-naon gud nimo ron na minor mo di alas 8:23 nag nakapamahaw na bagha mo kay ako wa pa pud. Ana ba? Nya mahibaw na lang ka. Uy. Hapit na dai mahuman ang June. No? Nya kung naapon ta tay gi kuha na to gi himo gi kuan makaingon ta na ta mga igalag. Mahuman na, accomplish na. No? Kay murag ang 5 years. Awa, kilatan ra. Mo na kung kuan karon nya kung unsay 5 pwedeng himoon, himoon.
2: Bullseye.
0: Ano man, di naman nimo mabalik ang panahon, no? Di na nimo mabalik ang panahon. Kung si kaya nimo himuon karon, himuan na ron. Ayaw ugma-ugma ah. Kay kanang ugma-ugma mega maabtan ka na, abot na lang na po ka to, igo adyo ka kahup. Ayaw kuan karon na. So ang atong lawas ang ginahanglan na mga higala og kalig-on, no? Magsanton plus gold ta mga higala. Dako kay nagtabang abi nimo. No, daghan ka nakamamatuod ni ana mga katropa. No, di na siya, di na siya, kuan, nanas butika, nanas Mercury, nanas Watsons, duawa ninyo. Nanas TGP, nanas generika mga igala. Gisaligan na siya. Pagka naakaan ang mga tindahan, abot pasabot, ang imong produkto mga igala, dili, basta-basta.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang Sunshine Plus Gold, mapalit sa damay gala sa tanang mga butika sa inyong lugar, nationwide.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Si Rona Sirarzo, Moises Omaf, Moises is watching from Arkansas, USA. Malingaw ko sa malingaw ra ko maminaw ni mo, sir. Gasamok-samok ra na si Supremo lapo-lapo. Di na to pansino na si Santilmo. Sagdi na na siya. Nan, di ba mga igala, Sir Arnel, Santon Blas Gold, diha ra ko mag-order sa Shopee. Leonardo Abiera, yes, pwede po na sa Shopee o Lazada. Nana siya mga katropa, makapalit ka na. Basta, pagitaon ni mo ang tatak nga, yes to health ha, ayaw patakag palit. Kanan ay tatak nga, yes to health. No, okay, basig, kabalo na ka sa online, mabita na nga, na ay online, but ako, muingon ko, much better, palit ka sa butika, kasi sigurado, no, mga katropa. Alas 8:26, ingon may gala si BP Sara, nga, kinilaging kagubot, labi na sa Senado, ang dahilan si BBM. Oh. Ato maminaon sa tubag ni Auntie Claire. Yan mo commercial sa dayong ko, ha? Paginawaas ako ninyo. Alas 8:26 na. Auntie Claire, imo na.
2: XFM Katropa.
6: Okay, ang paulit-ulit na kasinungalingan ay naglalagay sa atin sa isang kumunoy.
0: Mm.
6: Habang ang Pangulo ay patuloy na nagtatrabaho.
0: Ah, diba?
6: Para ayusin, mabigyan ng mga tulong.
0: Mura kong nakabasa sa script na ano yan, no? Diba? O sea, habang ang Pangulo ay patuloy nagtatrabaho. Trabaho si mong kagaral. Katong ni Atobog, Amerika, trabaho man ka ito. Nagdadabog 120 million nga budget alang kunos campaign. Kaya gusto ta magkakuhag non-permanent seat diha sa bullshit mga igala nga UN. Kaya ba mo naunsa to? Naimoy natiway ang kwartas Pilipino 120 milyones. Ha? Nga naman, wala gigrant sa UN mga higala ang non-permanent seat nato diha. Gihatag sa UN ngadto sa asa giatag ngadto sa Kyrgyzstan. Nganong man? Nganong wala pa sa Pilipinas? Kaya ang Pilipinas kuno mga higala, Marcos pagid ang presidente, unya sa panahon siyang amahan, has ka kuno daghan ng human rights violation o tua.
6: Secret.
1: Pinoang!
0: Yan ba ang trabaho para sa iyo, Auntie Claire? Nagtatrabaho ang ating Pangulo. Pangutan na daw si Auntie Claire. Pas nga ning ba, may galang Auntie Claire ang bugas. Pilay kilos bugas ron.
2: Bullseye.
0: Ha? Yan ba ang nagtatrabaho? Ha? Pila magaigalay litro ng skrudo? 80, 70, nabalik na ba nag... Hindi, hindi na mabalik, wala na. Yan ba ang nagtatrabaho ba? Diba, ingon ko ninyo, alams na yan. Oh, habang ang Pangulo ay nagtatrabaho. Ya, rari.
1: Pinawa!
0: Galambi rin ang agi ni Muria.
2: Bullseye!
0: Hawa na!
1: Hawa!
4: I talk to my will be...
0: High blood ko ano yung mga bakakon, may galang mga tao. Ano yun, Agab?
6: Para mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino...
0: Ma!
1: Pinoa!
0: Habang kuno ang Pangulo ay nagtatrabaho para mapaganda kuno ang buhay ni mo, Lingaw TV? Para mapaganda ang buhay ni mo, Dion Ibarra? Para mapaganda ang buhay ni mo, Nida si Chico? Nimo, buhay nimo, Daryl Amor. Para kuno sa no. Maadyo na lang ma, alibyuhan ni atong gibati, kapitos, gagusla. Muna ingon ni Auntie Claire karon nga, hasga ko nung hagua sa Pangulo kay... Grabe ko nung niyang, jamunay pahuway? Jamunay tog? Oh, anong jamunay tog? Ah, 24 oras na. Habang ang Pangulo ay patuloy na nagtatrabaho para mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino, gumanda ang buhay nyo? O, kamo dia, mismo kamong mga loyalista, be, kamong mga supporter ni BBM. Brato ang palaliton ron, brato. Nindot kinabuhi ron. Asa man day ka pwede graduhan sa imong trabaho? Ha? Dito sa resulta. Dili dito sa istorya. No? Pag mayingon ka, pinaganda namin ang buhay ng mga Pilipino, dapat ako Pilipino. Magumagwa basik Indonesian ko ay. Di ba? Dapat pag ingon mo na Claire, ang trabaho sa pangulo, pinaganda ang buhay ng mga Pilipino, dapat tanan na win aron mga igala, wala na mga hayahay na ni. Hayahay herbal oil. Ah. Dapat to haplas ga hayahay gab, no? Hayahay herbal oil. Wapak ka mahaplas ya, hayahay na daan ni Mumina. Kuan ka ng halang kaayo, extreme. Lami ihaplas niya sa baba ni Auntie Claire. Ah. 831. Mga katropa, isa mong hawa ka, muinom siya kong Santon Blast Gold. Kaya ma-high blood ko ni Auntie Claire. Isa mong hawa, commercial sa takadali lang yun. Oh, ay, mga hawa mo ha. Oh. Di ay, naka-flash yapon sa screen, mga katropa, ang ato ang... pwede mo naman dako ugam, no? Kuan para diara mo mo send para sa ato mga higalang katropanihan, no? Kining donation drive mga higala, no? Para sa ato ang mga nalinugan, no? Labi na dito sa Glan. Abuto na to mga higala, ang katong wa pa'y makaabot dito rin naman, putol ang karsada, mga katropa. Tama-tama nga, madako na tagmatigom, masumpay ng kalsada, mga katropa. Alas 8:32 na, kajut lang!
2: Bullseye! Kauban si katropan Arnel Cortez. Bullseye!
7: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang ang nagang ilang asawa, mga mang na! Exciting call? Exciting!
2: XFM.
7: Ka-exciting, oy!
8: Punta kayo na, aniya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, aniya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo'y kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
9: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
8: Ya, unsa may mo'y kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
9: Kung mga silingan ko din, nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
8: Kaya dagan nga salamat.
10: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
8: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
11: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
8: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
11: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
12: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
13: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
14: O sige lo,
13: Ibutang ang sinako sa timbangan.
14: Uy, unsa man imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
15: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
16: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
17: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o abdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakaapekto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
18: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
17: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
19: Santon Plus Gold.
20: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
18: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
17: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
21: Coffee dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe,
3: ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalon yun ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
21: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
22: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret

0: bisan sa damgo, hubog.
1: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi.
0: Oh, o siya may problema.
1: Pag mata lang ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
0: O siya ila siya.
1: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting!
3: Busay! Kauban si Katropan Arbel Cortez. Busay!
4: Oras may gala doon na kita ay 41 minutos na pasado. Alas 8 buntag. Balik may gala sa Dumpag para kumanuman sa tulumanong Busay!
5: Busay!
4: Asa na ba ito mga katropa diha? No? Nanatay, napatay na bilin diri. 511 ka mga viewers na to sa YouTube. O, gadiri sa atong Facebook, di apay, pila man eh, 39? Sige, salamat kayo ninyo, ha?
6: Thank you!
4: Now, diri na tayo magahigala sa dugang banato, mga katikaran. O, di ba, ingon ko ninyo? Alam na natin yan eh. O, ipasiatab na sad na ni Antikler magahigala nga ang Pangulo niya magaigsoon. Grabe ko no ang pagtrabaho. Grabe ko no ang trabaho, oy. Para lang yun mapanindot ko na magahigalang kinabuhi sa matag Pilipino? Ang bagutana karon Pilipino man mo. Ninindot inyong kinabuhi.
7: Istorya hepot,
4: Pinoa! Ha? Ninindot ba ang inyong kinabuhi karon mga kaigsunan? Eh kung wala, abasig din mo Pilipino. O kang kinsa ka, o kinsa ka nga Pilipino, ang ninindot ang kinabuhi karon. Ang kinabuhi na yun may galang nagnindot ron? O hayahay kayong paminsar? Kanto na kadawat mga higalang malita. Di apay usa o. Oh. Ingon man to mga higala si BP Sara nga kini mga higalang ila Kaitano lagi nga faction o Gatsalian. Ang magtuo kuno mga higala nga kini bang pakana ni BBM tanan. Si Sara ra kuno mga higala og si Gatsalian. Si Sara ra kuno og si Kaitano. Unya kami. Kay ang mga Pilipino kuno mga higala matod bang Antikler nagtuog yung kuno mga higala nga dili si BBM oy rason aning mga ka hassle sa atong nasod. Paminaw na to kanang ikaduhang video gam. No, ikaduhang video kay gitalo-taloan na siya sa reporter, no? Ni kuan pud siya nga oh tinuod na ang nagtuo lang nga si BBM mo hinungdan aning tanan si Sara ra yung si Kaitano.
7: Pinawa.
4: Mao? Samantala dali ra gud be. Ibalik ra gud na to. Sige lang kanila sa si Antikler sa Antikler.
3: XFM Katropa.
8: Para mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino, lalong-lalo na't may kinakaharap tayong global oil crisis, pati na po ang nangyaring lindol sa Mindanao. Patuloy na nagtatrabaho samantalang ang Vice Presidente ay patuloy sa paninira. Binabag.
4: Sige ka, panayon.
8: Ang naratibo.
4: Mm.
8: Ang dapat natin tandaan, ito naman ay nasa records. Ang putukan na nangyari sa Senado, hindi po ito pinag-utos ng Pangulo. Ito ay may pagsang-ayon si Senator Alan Cayetano. Inamin din naman.
4: So si Sara na po'y dahilan?
8: Kung bakit pinilit na siya'y pumunta at bumoto. Una, to change the leadership. Pangalawa, for the impeachment.
4: Aha! Yan!
8: So ang mga tao sa likod na to, ang lahat ng ito, lahat sila yung nagsasabing dapat na ibasura ang impeachment. Ito ay lahat para sa proteksyon ng Vice Presidente. Ang pagpapalabas, pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa sa tulong ni Senator Robin Padilla, hindi ito nanggagaling sa Pangulo. Ang dalawang sinabi nating senador ay kaalyado ng Vice Presidente. So hindi totoo na patungkol daw sa kahinaan ng liderato sa administrasyon na pang-aabuso sa kapangyarihan para lamang sa kanilang mga kaalyado. So,

0: Huwag sana mamihasa sa pagdudungis ng iba para magmukhang biktima sa ating mga mata.
1: Okay, Gab. Okay, pala ko, Gab.
0: Ang paulit...
1: Naatay bisita, Gab. Oh, matod pa maghigala ni Auntie Claire. Ah, ultimo tong pagtakas ni Bato, ipasangin na ito niya kang Sarah kahit ano. Ang pangutana sa pag sa nahitabo may galang shooting sa Senado, Auntie Claire. Ang nadakpan ba supporter ni Sarah o NBI?
2: Pinawa!
1: Salud, sir. Salud, salud. Oh, salud, sir. Muna pangutana na ito. Oh, ang nadakpan ba, Auntie Claire, supporter ba ito ni Sarah, si Mel Oragon o iya tong tao si NBI? Pataka na malagang istorya ang sus kalamit na lang yun, may galalaparuho.
2: Pinawa!
1: Naduol-duol palagi. Sir, may buntag ni mo na, sir. Pasensya na ka, sir, kay Muraga, na kayo nakabuilo ko ba? O sa'yo pangalan, sir? Nathaniel. Kudera. Dali ka, sir, para makita ka sa ato ang di na ka magpakita sa kamera. Sige, salamat kayo, sir. Mudonate ka para sa ato ang para... muna nahutdan mi karon sir, naa sa kuan ang among unsa ni ang tawag ani ang stock, naa sa clinic. Taga asa man ka?
3: Diyan,
1: sa Durian. Ang clinic na to naa sa kuan Ganti Road tapad sa Mr. DIY. Ay, wala na pud mi kape. Oh, wala na pud mi kape. Ang naa diha kapsul. Oh, kapsul. Oh, no problem, no problem. Dako na kayo ng tabang, no? Bisag kuan, no? Salamat kayo, sir. Thank you. No? Salamat, sir. Og amping sa kuan. Okay, basig atangan kan Auntie Claire diha. Dako na ko. Sige, sir. Salamat, sir Nathaniel. Alas 8:48 na, di ba? Oh, gibalin ang naratib. Matod pa magayagala ni Auntie Claire. Oh, kisa man itong mga kaalyado, pangutana lagi. Ang ako lagi pangutana. Naabayin mapamatudaan magayagala nga pakana ni Cayetano, no, ang kagubot sa Senado. Oh, kantong nagpabuto. Kantong nadakpan, kisa may nadakpan. Di ba ang nadakpan may gala taga NBI? Naklaro, ana!
2: Pinawa!
0: Ulit na kasinungalingan.
1: Kasinungalingan sa imong baga, Auntie Claire. Yan, sunod video, Gab. Sunod video.
4: XFM Katropa.
1: Sunod video.
5: Response po, si House Deputy Speaker Paolo Ortega, nag-statement po siya kay
1: Kani Ogi, talo-taloan po siya.
5: Ma'am VP, respectfully, parang mahirap sisihin ang Malacanang sa gulo ng Senado kung karamihan sa mga bida sa drama ay mga BFF at political allies mo rin. Nag-agree po ba dito ang palasyo?
1: Natural!
0: Sa ating paningin, hindi lamang po ang palasyo maaari mag-agree dito. Karamihan po sa atin, nakikita po naman ang katotohanan. Naniniwala na lamang po siguro, ang tanging naniniwala na lamang po siguro na may kasalanan ang Malacanang dito. Or kahinaan ang Malacanang, or palasyo, ehekutibo patungkol dito sa nangyayaring gulo. Ay silang dalawa na lamang ni Senator Alan Cayetano.
1: Oh, tanawa ha, tanawa ha! Ang tanging naniniwala ko no, nga gumikan sa kahinaan sa Malacanang mga katropa, nahitabo ning kaguluhan o kagubot sa Senado, is si Cayetano na lang daw mahigilang si Sarah. Kay kitang tanan ko no, nag-agree. Hoy, butmuot ka! Butmuot ka, Roy! Kitang tanan ko no, nag-agree mga katropa, nga... Kini mga higalang kagubot, si Cayetano ra daw mahigala may pakanaan eh. Be. Nga unsaon man nato ni karon? Gab, palihog ko atong kang auntie, Gab, nga nabulabog siya. Katong nabulyaso, Gab, palihog ko ato, Gab. Kaya isunod na tong Auntie Claire, be. Katong garali, nga si Cayetano lagi kuno, kawatano, unsa ba diha? Karon nabulabog, may galang niingon nga, tingala bito ko, nga nung si Cayetano na mailang birahan. Pero siya may galang nga, Gina siya sa nag-interview nga. Oh, ni kuyog malagi ka diri. Katawa na lang siya bagay soan. May unsa man ibe. No, kisa may kasulti anig tinuod mga higala. Kisa man po'y mubayad kunuhay anig mga tawhana mga higala. Be? Kisa po'y mubayad po'y kunuhay anig mga tawhana mga kaiksunan para daoton si Cayetano be. Oh, Malacanang, Auntie Claire, kisa mubayad anin nila. bayaran gyapon ni si Sara or si Kaitano lang magbayad sa kuan. Siya lang gyapon mo bayad og realista para ralihan iyang kaugalingon unsa na si Kaitano buang. Sige daw gab.
4: XFM Kantropa.
1: Dela dela na ibalik na si Ante. Katong kagahapon gab nga naipit si Ante. Nabulabog. Nida si Chico, good morning sir. Ingon ang loyalista ni BBM. Hinungdan ko no sa linog sa Jensen mga Duterte. Na nangayabag na yun. No nihilihok tao ng Cotabato Trench bay. Mogod na ikuan. Na high blood ko ni mo Ante. Ingon si Jocelyn Ali. Kini o mga katropa ha. Tanaw ninyo, di ko mo judge ha, di ko mo istorya, wa ko'y conclusion. Kinsa kahay gabayad aning ante, mga igsoon, para daoton si Kaitano, muuban sa rally nga daoton si Kaitano. Do you think kasi Kaitano rasay magbayad og ralista para daoton niyang kaugalingon? Ambutman. Sige daw, sige, ante, sige ti. Ha, di ara. Ha. Resign Alan Peter Kaitano. Ayaw namin sa kawatano.
6: Kayetano resign. Ayun nga pa yung pinagtataka ko, bakit tinitira na nila si Kayetano eh nasa
7: kasama.
6: Oh, kasama.
2: Dito.
6: Hindi ko alam yan, sir. Sinabi yung
8: Yertino yung tayo. Yertino.
1: Oh, pandamay ka, te. Sige. Do you think mga higala si Kaitano ra say nagbayad ani mga batawhana ni kuyog mo rally unya ralihi ko ninyo hanggaw.
2: Ayo.
1: Oh. Tanaw nimo Auntie Claire, dito ma'am, palihog ko katropang gab. Tanaw nimo Auntie Claire, no? Si Kaitano ra mubayad og realista para ralihan ni ang kaugalingon and only to find out mga higala nga si Auntie di ay kwasan siya kabalo, Megala? No? Oh. Kwasan siya kabalo, mga katropa? Anong gikuyog siya dito? Kwarta ra lagi giapas? No, sa inyong tanaw, do you think, mga igala, nga mo gasto si Kaitano o gastuhan niya ang tao para lang ralihan siya? Ma'am, salud, ma'am. Opo, ma'am. Mayong buntag. Okay, rin mo makita sa kamera? Okay, diri ka ma'am, pwede ka mo lingkod diri. Ako kang interviewon kadali, ma'am. Diri ka agi sa akong likod, ma'am, no problem. Diri ka sa akong likod agi, ma'am. Alas 8:53 na mga katropa ang takna sa morning, no? Natay bisita si ma'am, no? Unsay pangalan?
9: Esther Singh.
1: Esther
9: Sumusot Singh.
1: Sumusot Singh. Taga asa man ka, ma'am? Esther.
9: Taga Tagum.
1: Asa particular is Tagum?
9: Sa Sweco Compound.
1: Sweco Compound. Unsay atong tuyo diri, ma'am?
9: Magdonate lang ko sana hitabo sa Jensen.
1: Sa Jensen.
9: Luoy kayo, no?
1: Luoy kayo sila.
9: Makita, sakit imong dugan pa, makahila ka.
1: Ang target na mo nga tuon, ang katong gland, yun.
9: Oh, gland,
1: yun. Oo, kay, ang gland karon ron, kung ato ka gland, magbangka.
9: Oo, kaya wala may sakyan na.
1: Wala, naputol
9: man ang tulay.
1: Naputol ang ilang tulay. So, mo niya mong itarget ka, nakikoordinate po me.
9: Kung ano, kundin mo, subscriber, mong kundin mo, sa ibang sa live name.
1: Salamat ka, ayo.
9: Kung ano, kaya na po doon, nag-live mo kundin mo.
1: Oo, nag-live
9: po. Kapon po, tako doon niya, ako anak, kagigamit pang sakyan na, kaya naamang saran sa anino, nag-ibot ngayon po, dentist.
1: Dentist, okay.
9: Ako siyang kaya doon, manadiritso na lang ko
1: na rin. Thank you kayo, Ma'am Esther, no? Og, salamat. Kini imong tabang among ipasalig nga kani makaabot yun ni no ngadto sa mga nanginahanglan labi na kay amo nang gi-coordinate among kauban pod nga istasyon.
9: Okay pod maghatag sa nina.
1: Yes ma'am, no problem.
9: Una pa mong gusto pindaghanan pero ako tong kanon amo sa tong amya.
1: Oh, one week pa man among kuan. Kay karon ana may anam nag-abot nga tabang dito so at least na amang gyud ang uban ana di man gyud na sila maapod kay bisag sa gobyerno karon.
9: Katong wala na ayon gobyerno nato di sa pasalig. Ning kamo ta nang ta sa tong kaugalingon.
1: May blood pod ta ma'am kung atong una no.
9: Suma ko to kagahapon kang Marcos nagbabay-babay sa airport git.
1: Wala gyud ni wala ni tagad sa iya. Nya yeah, naigi panghatag karon nga bugas katong
9: kahi bro ba to
1: tinuod murag halo black pwede ito
9: ko ba nagduda
1: ko basin og pangbalay to dili to pangkaon gahi man kaayo bitaw ma'am Mr. Salamat kayo. Thank you ma'am. Mga katropa, no, makita ninyo ni ay gi-donate si Ma'am Esther Singh, ma'am, no. Sa ato ala sa ato ang katropa bayanihan para sa nalinugan. So with this na natay mga 16,000, no, mo ni ang listahan and then still counting. Salamat kayo, ma'am, ha.
9: Thank you,
1: ma'am. Oh, God bless po. Thank you, ma'am. Sige.

0: Alas 8:57 na magayka lang dag na sa morning. Salamat kayo kang Ma'am Esther Singh, no? Ang ito ang subscriber and listener po mga ikala sa Bullseye. Thank you, Ma'am. Thank you. Alas 8:57 ang tag na sa morning. So, maningkabot ta mga ikala. Atong tabangan ang itong mga kaigsuunan sa Jensan, no? Salig ta ito sus, itong gihatag na bugas. Abi ni mo, di man mga ikala pagkuan. Pagkagaba ba yan po ning bugas kay bugas guna. Pero purya gaba lang yun. No? Ginoo ko, gibundak ba, wagi na buskag. No? Sumurag na sumuraan naman po itong ilamang yun ang tanggalag moist hinoon kay para dili-dali madaot. Pero ang istorya karon abini mo ba? Sa mga taga-Jensan, no? Abini mo, mga isoon, ang kini mga higalang kapila daw nila kilisan, no? Kapila nila mga higala kilisan, abini mo mga katropa. Di, lisod gidaw. Di halos makaon katropang gab. Alas 8:58 na mga ikalang dag na sa bundag. Gab, ato siyang tawagan ang Jensan, no? Mga kaigsuunan. Si Linda Albatiera, no? Joscoro Brizo, Nelson Padilio, Sir Muambag ko na ako'y bongo nga single cab. Pwede na ako ipagamit. Ako lang mag-drive, chat lang, taga Asuncion ko. Sulbad na atong sakyanan, Gabriel, na natin sakyanan. Pinaa si Sir Nelson Padilio. Nga anda mo pahulam. Unya siya mismo ang mag-drive. Sa iyahang bunggo nga single cab. Paingon dito magahigala sa General Santos City. Okay, sige. Salamat kayo niya na, sir. Punta ka ko. Ang akong number is kanang GCash number. Bausad na akong number. Personal number na ko na. 0991-537-8509. No, mo na akong number, Sir Nelson. No, 0991-537-8509. No, mauna ang ako ang number. Oo, okay. Sunod simana pa manunoon tamang lakaw. Kaya gusto na ko nga dili alanganin ang paglakaw. Hanay kay kining kwarta nga gi-donate ninyo, no, gikan sa tumang kaigsuunan. Kami na imo palit ani, kami repack. Ako ani ato ning palit og bugas and kini mga igalang canned goods. Unya kung duna mo'y mga ma-donate pa diha mga kaigsuunan, dadala lang na diri sa atong istasyon, na diri mga igala tapos Bulgari Lodge, ibabaw sa Standard Insurance, naa sa Domingo Arcade. No, naa diri mga igalas Domingo Arcade, the fitness flyover. Mga kaigsuunan, kung imo gyud ni sok doon, murag atbang magyud mi aning UCCP at atong atbang gyud gab, no? UCCP o kanang tapad niya. Ha? Usa man. UCCP na. UCCP o na may cross. Si Jen Muragas, maing buntag, sir. Basig masaag pud mi di, masaag pud mo diri sa Barangay Mabuhay, diri sa Jensan, naa pud mga tabanganan diring dapita og mga bugas nga ipanghatag purya gaba daw, mas makaon pa daw, ha? Ginoo ko. BBM, ang bugas nga mong gihatag pati iro ko no mulingo-lingo. Mao ba ni ingon ni Auntie Claire mga igala nga nagtatrabaho ang pangulo para sa nindot niya sa santil mong karaan mga igala. Alas 9 na mga higalas buntag. Kadali lang kaayo mga katropa, no? Commercial sa tagab. Tagaan ni Boxit A diha. Ini mga igala ka ito pagpanagumanuman. Of course, atod ganin yung mga igala sa Sunzone Plus Gold. Food supplement for healthy body and stronger immunity. Kung gab sa takay na ay gi-charge GM. Oh, mubalik ko taon-taon mga katropa. Ilan sa mughawa kay daghan pagkay tagiskutanan. Oh. Ya, kato mga gusto mga igala mo donate, no? Padayon lang. Mga katropa, nadi ang atong number, GCash number, atong BPI o atong other bank account mga kaigsuunan, no, for cash donations na siya. Any amount mga igsuon. Mabainti baga diha. Jeez, mga diha. Ipadala na kung gusto ka. Kung kinasing-kasing ha. Pero kung wala yun, mga katropa, ang imong pag-ampo, igo na. Di walay pinugsanay ni atua, mga kaigsunan. Alas 9:01, kadyot lang mga katropa. Eh, mutimpla tag, dali lang ni. No, Santon Plus Gold, kadali lang yun. Mga katropa, no, may kuhaan sa ta. Magkapi sa ugadali o Santon Gold Coffee Mix. Bullseye! Bullseye!
1: Isalista niyo ni Escapilla.
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong ganaw, di ko musukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Nga naman.
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ga problema kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug ligon pa jud kini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na na rental vehicle, DMs, Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Pulsan, kauban, sikat tropan, Armel Cortez.
0: Oras may gala, 7 minutos pasado, alas 7. Hindi magay gala ka itong bagpa na gumanuman, hatod ganinyo sa Sanchon Vitamin C. Dali lang, be, yun yan na lang, kinapa mong kuy, kuan?

0: على 2-8 na mga igala. No, Shantown Vitamin C, Alkaline Vitamin C mga igala, Alkaline Based Vitamin C kini. No, dili makahapdos sa imong kutokuto. No, lami ni mga igala, labi na sa mga bata karon. No, nga naga-eskwela na, di natutugutan nga masakit ang mga kabataan, mga higala. Anyway, padayon ta mga igala sa tubag managubanuban. Kay ato isumpay, matod balagi ang tikler nga, ang mga pakanaan eh, si Sara Raman kunog si Kaitano. Pero, ano man may gala ni nga, tanaw sa dato ni ikaduhang video, be. Makaingon ka ba nga, imposible sa kaayog, dili ni sila mga igala, why blessing ni presidente. Kanang video, ika, sunod na nagab, kanang sunod niya video. Nagkita sa Jensen, si Gatchalian o si Bujidi. House Speaker Bujidi. Mga katropa. Although, ilang ginapilit ba, ginapugos nila nga, ang kini magahigalang, sa tawag ni ini magahigala kini bang House of Representatives and the House Speaker karon nga si Bujidi mga igsoon is independent kuno no from kini magahigalang palasyo or sa Malacañang pero ngano man og independent pa ning tinuod bay nganong di man sila kaimbestiga sa flood control
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung independent pa ning tinuod bay gala nganong di man sila kaimbestiga sa ilang kanhing speaker
1: Bullseye!
0: Ang ilang kaning speaker, igagaw mga higalang BBM. No? O karon, matod pang Gatchalian, my partner. Partner na kuno niya mga higala, ang taga House of Representatives. Yes, of course. Iyan man ang partner, pero sa to pa di ay, iyan na yung giangkon mga igsoon. Iyan na yung giproklama iyang kaugalingon nga, iris na yun si Kaitano, siya na yun mga higala maoy Senate President. Oh. Nakita ni sila si Jensen kay nanghatag po kuno sila. Sa imagine na guna gab pila sila kabuok 12 unya nagdonate sila kuno og 1 million gikan sa ilang sweldo pila ra may 12 sa to pa 1 million ra gidonate pila lang ha pila lang in tawo na mga katropa wa ka abot 100,000 ilang giamot nga kwartahan na nila
2: Kauban si Katropang Arnel Cortez.
0: Bullseye. Oh, awa daw ni.
2: XFM Katropa.
3: Looking forward to working with the House of Representatives. Galing din ako sa House for 2 terms. At ito, matagal ko ng kaibigan to.
0: Ah!
3: 2001, magkasama na kami ni Speaker Boji, kaya excited ako makatabaw.
4: Pagkita tayo, sa Sona.
3: Kita tayo, Sona. Sona.
0: Oh, so siyagin mo kung sa Sona? Sige, padayon, Gab.
3: Alright. Thank you. Thank you. Looking forward to working with the House of Representatives. Galing rin ako sa House for 2 terms. At ito, matagal ko ng kaibigan to. 2001, magkasama na kami ni Speaker Boji, kaya excited ako makatabaw.
4: Pag-ibig tayo.
0: Okay.
2: XFM Katropa.
0: Si Boji di, mao mga higala ang House Speaker. Niya, wa nila ba ginapakita nila sa media nga independente, no? Dili magaigala, wa di ni magawangan, no? Di ni magawangan maigsoon sa presidente. Pero ang pangutanan ako bay, nganong mingaw mangyod ang House of Representatives kung ang atong hisgutan mga igsoon flood control scandal.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Naabay ni Barog diha na nag-ingon, imbisigahan nato ang atong mga kauban. And note ha, nga na ay mga kongresista nga gi-identify mga higala sa ICI nga mga kontraktor nga nun di man lagi na nila kaya mga higala pahawaon. Di man lagi nila kaya mga higala kasuhan. No? Kisa na may badaog-daog nila. Si kuan lang, katong si kanhing, wa naman gito, gitanggal naman gito nila ba? Tanawa lang sa mga mangtas ni mga tawhana.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gitanggal nila mga higala si Kiko Barsaga. No? Nga gumikan lang kay niingon si Kiko Barsaga nga mga buaya sila diha sa House of Representatives. Gumikan lang kay gitawag ni Kiko Barsaga nga crocodile farm. No? Crocodile farm ang kini mga igalang Kamara de Representantes. Mora to? Samantala, bigala, katong gi-identify sa ICI ng mga congressman na kontraktor pa nga nakapahimulos mga higala sa mga kontrata nila sa gobyerno, kwarta sa gobyerno, gi-identify to sa ICI. Doon na ba'y nahimo mga higala? Oh, karon. Mayingon si Auntie Claire nga, Wala ni, wala labot ang Malacañang ani ilagat siya liyan. Partner na gani sila ron, oh. Abi ninyo ang tao ragi inyong gilimbungan, no? Pero sige lang kay abi ninyo bisag unsaon inyong limbong sa tao, nakamata naman gud ang mga Pilipino. Og mao na ay nagkatinga nga bisag asa na, no? Bisag asa na muadto ng pangulo, no? Mo reflect gyud ang iyang negative 15, ma-feel gyud niya na ang kabugnaw. Bugnaw pa simod sa iring. Nga pagtagad mga higala sa tao ngadto kaniya. Alas 9:13 na ang tagna mga higalas buntag. Ingon si Zio Jin Uyanggurin, boss, kita ka sa mugshot ni Chabit Singson, naapil sa napriso, makabayad kaya si sa piyansa si Chabit? Ay, of course. Pila raman na mga higala. Kung sa patong kasong Chabit, cyber libel? Ay, sus. Gipakita lang tong Chabit mga higala nga kining atong administrasyon karon pwede kang ipapriso kung magsige kag panaway. Mao na klarong istorya dia. Oh, pwede kang ipapriso kung magsige tag panaway aning administrasyon na ni. Pero bahala na ipapriso basta musulti tag tinuod. Ila ba dayang ikasakit, ikasuko ba nila ang mga dissatisfied ang mga Pilipino? O di maningog ang mga Pilipino, himuha ko ninyong tingog sa mga Pilipino, mga higala. Eh, andam ko ni barugan ang akong trabaho, mga igsoon. O, may mga sila, Mindanao raman na, pasagdi na sila. Sagdi bitaw, pero hunahunaan ninyo. Kini mga Bisaya, mas taghan pa ni kaysa ninyo. O, kaya kini Bisaya, di lang bayan ni Mindanao. Hunahunaan ba yan ninyong Bisaya? Bisayas o Mindanao. Ha? Muna i-imagine na ninyo. Huwag kini mga tawhan na kaya mo padaog og presidente. Kung samutan ba yun, pasok o ninyong tao, ambot lang. Si Dawat sa tag-report, Gab. Walay report ato mga kaubanan. Mingaw ang palibot. Si Lai Kang Lar. Unya, wow siya na ito ang balita sa Senado ron. Basig, unsay mga katikaran dito kay... Karon mga higala, June 12, doon naman ito'y ginaingon nga posible mga higala nga mga lihok protesta. No, karon mga higala nga adlawa. Okay, gani ang Malacañang karon mga higala giputos og barbed wire. Giputos og barbed wire. Abi ba nako na anti-clear og gimahal sa katawhan ng imong presidente. Nganong giputos man ninyo pag-ayog barbed wire na. Oo, ang wala ba'y activity sa city? Sa flag ceremony? Waba, Gab? Siya ito sa landawat. Standby na na. Naka-standby na na. Alas 9:16 na may galadag na sumunta kajot lang. Dawat sa kubalita, mga katropa kay paling QR. Diri mga higala sa Tagum City Public Market. Gipatuma na. So, unsa man eh, mubayad ta. Pwede na GCash? Alang, scan na lang, no? Pwede na magdita magdama ng egalang kwarta. Oh, kwarta, kining cash di ay. Magdakag, cellphone na lang, cellphone. Alas 9:16, detalyes balita katropa mo sa balita katropang Larsanyol.
5: Katropang Arnel, official na nga gisugdan ang cashless payment system sa paling QR PH Plus sa Tagum City Public Market. Kini human malapusong gilusad ang maong programa ni Adtong Hunyo 11, 2016 o gahapong adlaw katropang Arnel. Magatod ang programa og mas tayon, paspas og luwas kapaagi sa payad og wan pang transaksyon sa merkado pinaagi sa digital payment platforms. Gipangunahan ang maong aktibidad sa LGU Tagum pinaagi sa City Information Communication Technology Management Office o City Economic Enterprises Office inman ang Department of the Interior and Local Government. Mitambong usab katropang Arnel ang acting area directors na si Terence B. Villanueva sa DC Mindanao Regional Office isip representante sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ingon man ang mga iwa service providers nga partners sa maong programa. Sumala pa nga ang maong lakang kabahin sa palayong tingwa sa LGU Tagum alang sa pag-digitalization aron mapalambo masod pa ang sa publiko sa modernong paagi sa pagbayad o inklusibong servisyong pinansyal. Mayroon doon sa milabay nga adlaw, ipadalom sa orientasyon sa o orientasyon sa digital financial literacy ang tanang vendor sa nasangpit nga palingki alang sa papatuman sa cashless payment. Samtang dili pa kayo sa katropang Arnel, atong gibisita mismo ang Tagum City Public Market. atong gikumusta, atong gisuta dito ang nagkadaiyang mga pwesto. Ubay-ubay na, Katropak Adel, sa mga nagpatuman sa Paling QR. Pero tanan halos tanan ini, nakaayon sila sa maong paagi kay matod pa nga bilis makalikay sila, no, nga mapike sila sa mga kwarta aning pagbayad sa ilang mga customer. O nga makalikay sab sila, Katropak Adel, nga masubra ang ilang sukli. O nga makalikay sa nga masubra po ang ibayad sa ilang mga customer. O nga ilalang hagit ani Katropak Adel, no, kining internet. Kaya kung wala matod pa internet, dili mahinayon ang sesyon sa online ni pagbayad, pero duha gihapon ila pamaagi sa pagbayad kining cash to cash o kining online payment pinaagi ning paling QR mga katropa.
0: Pero lar abi nimo kailangan ang mga tindira ana mo double check.
5: Yes, kana katropa
0: kay ngano inyani na kay na may tirada sa uban nga edit katong kwan ba edited na daytong iya ganing sana ayang kuan ko na mag-screenshot kuno hay unya na anate na screenshot na nako unya tungod sa kabisi kay daghang mamalit moingon tong kuan nga sige tanaw di na niya tanawon pag nisod bagid sa iyong GCash kay haso sa baya na magsigang check anang nisod na bagyod kay mo sirado baya nang GCash yun og iya ha kung walay activity no usahon ka na nila no nga naabay nga na nga mga modus gyud katropang lar.
5: So, ganina Katropang Ardel, sa tuwang pagigitabi sa mga vendor, isa kanalan daw ilang gipang hawakan, ilang gipang i-double check ang pagbayad ining maong ilang mga customer. O ganina, ang halos tanan isdaan, Katropang Ardel, wala pa nagpatuman, pero ang karnihan, ang palibot ining mga sari-sari store, nagpatuman na ining QR o paling QR, sanglit gahapon pa ni, ipatuman Katropang Ardel. Ang ubang usap, nag-observe ba, pero ngato ilahang masulti nga dako ilang pasalamat sa LG Tagom nga gipatuman kining paling QR sa palingke aron nga naguna nila nga gustong malikayan kini laging kadaghanan karon Katropang Adel nga duna nay mga peke nga kwarta uban pod mga modus aning kulang ang mga pagbayad o isa pod ani Katropang Adel nga makalikay sila aning kanaganing hand to hand o cash to cash nga pagbayad nga malipat sila sa usahay sa paghatag og sukli nga to sila ang mga customer.
0: Okay.
5: Gikan diri sa gawas, alas sa Negosyo Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Lahar sa inyo, XFM News.
2: Live report.
0: Daghang salamat Katropang Lahar no, sa report. Now, ang problema mangguna na ba kay kung naay peke nga kwarta, naapoy peke nga screenshot no, sa kinikunuhang bayad. O niya, makiglalis ng mga scammer, may ngon nga, wala na, nasend naman. Oh, nasend naman ako. Ya sa imuha nga, kuan. Ya, basi ko pa naabot, ya sa imuha. Oh, kay naman ko yung ana. Ilaron na yun ka. Ya, pagkahuman na ito mga igala, wagi na eh. Oh, ipakita na imuha nga, kuan ko nga, screenshot naman yun niyo. Dapat careful mo, ana, ha? Kay, aminin mo, kini mga mangingilad, no, daghan kay silang mga pamaagi, mga kaigsunan. Alright, dugang pambalita. Isunod dito si Katropang Philip, no? Jen Santa Todod. Drug suspect na sikop sa bypass operation sa Kapalong. At ang seran kompleto ni Talis. Balita Katropang mo sa Balita Katropang Bung Alcapri sa report.
2: Live report.
6: Nasikop ang usap sa ginudahan na pinpayo sa bilad ng droga na nahimutan sa dito sa Kapalong Davao del Norte na ilan sa pagkakalang usap ka alias-alian at ulitin si bypass operation. Nag-i-tayayon sa kapulisan sa may barangay Kapalong Davao del Norte. Ang operasyon, kabahin sa pinag sa dipugusgan na simultaneous anti-mobino and protection contra Clio na naging ipanuluhan sa Kapalong Municipal Police Station na ganusab sa pag-operatiba di kanusab sa Davao del Norte Police Intelligence Unit at Ticon Company Regional Mobile Force Batalion Elevate o sa West Davao del Norte Police Regional Mobile Force Company. Bakit nasa di kanusab sa Iliya Davao del Norte. Ipunuhan kini ni Police Major Brian Lapatalinog ang VP karon sa Kapalong PNP. Na-recover gikan sa suspect ang mga kapiliti garuda ay sinin pagibigahan ng sabo. Nakuha-usap ang drug bar. Man, nakita sa Iliya ng cellphone ni gamit ang illegal transaction. Tumalap na sa kapulisan. Gigamit ang alternative recording device kung ERB. Aron namang masiguro na itong transparency o kapagsunod. Sa mga gigya sa Korte Suprema sa operasyon. Hindi ko siya, gilayon ka ng matubag ay martahan o ibigdang ito rin. At ba nang mismo sa suspect na kibla sa dunia sa mga saksi na gikinhanglan sa balaod Matod pa ni Police Major Patalihog, ang kalampusan sa operasyon resulta sa pinisalimpon nga pagsamig operasyon talos o sa kapulisan. Gani ang ihang ipasinig daw sa pinahagin sa pagpatumang informasyon sa illegal na mga pagpatumang sa pinigag droga. Dali sa pinipasikot ng daling ang mga komunidad na atanon ay magmasag ng nindot na informasyon. Samtang sa Pigas Bahin, di pala gadigay na humanasab ang pag-presinta karun rin sa may Asuncion Municipal Police Municipal o Municipal of Asuncion na kalamigitan ng ilang isaulog ang 128th nga anibersaryo meaning Independence Day sa Kalayaan na ang kanan nga ahinsya sa gobyerno sa lokal nga gobyerno nasyonal ni Doyo Binikaroon sa baong kalihukan at yung ilang pagsaulog sa Independence Day mga ka-tropa. Nanukad lang magbikan sa tiyong tiyong tiyong tiyong tiyong tiyong tiyong tiyong
0: tiyong. Eh, salamat ka tropang pong Algabe sa report. Hindi may gala balita to ganinyo sa Premium D3, ang imong premium food supplement batok mga higala sa mga viruses and bacteria. Ang Premium D3 mga higala, adun ay VCO, virgin coconut oil, moringa seed oil, o vitamin D3 200 IU. Usa ka soft gel mga higala nga makahatag ganin mog instant energy unya anti-cancer pagyud ni mga kaigsuonan. No, ang Premium D3, no? Gamagya pong ka na mga higala sa Yes to Health. Mapalit sa nagunang butika sa inyong lugar nationwide.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, alas 9.24 na. Ato may galang, nagyapon sa ato ang screen ha. Ang atong GCash number, BPI number, ang atong GoTime number, mga account number, mga higala. No, as of now, no, ubay-ubay na sa dag na Tigom. And then ipalit na to ni mga kaigsuunan o bugas, mga dilata para sa to mga kaigsuunan no nga nalilugan dito sa Jansan o kag sa kinimagaiga lang sa Rangani ni ato ang help drive or donation drive nga nagkanayon katropanihan or katropa bayanihan. Nandi kita maglangan maigala kay mangumusta sa ta. No nga to sa to mga kaubanan, mga kaigsuunan nato daga Jansan. Ubay-ubay mabong mga nag-signify din may galang taga dyan nag-comment yung mga taga dyan saan sila nagtanaw sa tong YouTube Live. No? At sa tabukan karon ang General Santos City naka-standby karon may gala sa tong linya live and direct from General Santos si Katropang Philip Oligario.
1: Live report.
0: Yes, Katropang Phil, kumusta?
7: Katropang Arnel, mga katropa na to gikan sa Tagum, gani din sa Dagpayan, General Santos, hinahinay na natong masinatian ang development o improvement sa syudad sa General Santos. Human nga, hinahinay nga nang balik na sa operasyon ang pipila ka mga establishmento o trabaho sa Dakbayan. Pero as of now, ano nagyapoy pipila ang under red tag based on the evaluation sa CDRRMO o sa City Engineer's Office Katropang Arnel. Based sa ilang information, pag red tag ang ibuhang establishmento pasabot dili pagyutugutan nga makabalik sa operasyon tungod kay aduna gyapoy dako nga bahin ang nanguba sa establishmento. So dunay mga dako nga mga tindahan sa mga sakyanan, mga mall, ospital ang dili gyapon makabalik katropang Ruel o katropang Crisper, katropang Arnel. Pero sa pahayag ni Dr. Bong Dacera ang labaw sa CDRRMO may mga ospital na o supermarket ang open karon para sa public para makapalit sila ng ilang konsumo sa ilang mga parimalay.
0: Katrabang Phil, until this time, ma-feel pa bagyapon? Na pa bagyapon yung mga aftershocks?
7: Yes, kagabi, katropang Arnel, ano nagyapon yung mga aftershocks nga nasinatian. Bisan pa man sa tibuok, adlaw, kagahapon. Apatil karon may mga aftershocks. Mga hinay o kusog ng mga aftershocks. Moabot o kapin 0.5 nga mga magnitude ang masinatian dinhi sa General Santos City labi na sa mga kasigbit na probinsya sa South Cotabato o sa Sarangani Province.
0: Okay. Pero as of now, Katrabang Phil, sunod na ako mangutana is kining diri karon sa Glan kay nahibaw-an nga mao di ini ang isa sa pinaka nagrabihan. Oh, masulod na ba, pasabol na ba ang mga dalan, Katropang Phil, from General Santos City to Glan, Sarangani?
7: Yes, Katropang Arnel, mauni ang mga pasalabaton nga gi-anunsyo gahapon ni Governor Ruel Pacquiao sa Sarangani Province tungod kay ang naguba nga Sapu Masla Bridge sa Malapatan going to Glan is open na. Actually, Martes open pa siya, Katropa Ruel. Pero kung gusto mo lang host going Saglan, Hantod Barangay Kapatan lang ka.
0: Mm-hmm.
7: Ang Kapatan is ang entry point sa Glan niya, dito po kasagaran nagapangolekta ang mga taga LGU o ecological fee niya. Tumangani agi-adlaw atong gibisita, sarado pa siya tungod kay gina plaster pa sa DPWH, pero paghahapon ikumpirma sa gobernador nga abri na gyud possible na going sa poblasyon.
0: Mm-hmm.
7: Ang poblasyon Katropang Arnel ang labing apektadong barangay sa Glan Sarangani Province, kundiin ang ilahang old city hall o old municipal hall rather. Uh-huh. Nagubagyod siya. May mga ospital usab nga nang guba, o ang labing hagit dito sa ilaha is ang pagkuha sa mga patay. Kaya as of now, dili pa gyud sila makapahigayon o rescue. Mm-hmm. And retrieval operation dito. Kay ang mga backhoe o ang mga gamit nila, kulang sila sa krudo.
0: Ah, so, okay. Sa ito pa, Katropang Pil, na pa'y mga tao nga posible na tabunan pa, nga kuhaunon pa?
7: Yes, exactly, Katropang Arnel. Si Mayor Toto Yap, Mayor Tata Yap, brother,
0: di
7: sa isa niya kagahapon sa pagbisita nila Katropang Ivan Polonan dito, nga may mga expected sila nga mga natugpaan o na nahunugan o mga natugpa nga mga gambalay, pero as of now dili pa gyud sila kapahigayon og operation. Kompleto ang ilang manpower, pero in terms of kagabitan, mga big or heavy equipments o vehicles, dili pa gyud nila magamit sa Katropang Arnel, kay kulang sila sa akrudo o kulang sila sa mga mapakaon sa mga manpower dito. As of now, dili pa gyud masugdan ang ilahang operasyon. So paghapon, maagihan na giuna ni Governor Pacquiao nga masulbad ang or maprovidean sila og mga krudo para masugdan ang operasyon. So katong mga gikan sa lain-laing lugar nga mga taga PSP, mga taga Navy, Maritime, Coast Guard, niadto na sila karon, going sila Taglan para magpahigayon na og search, rescue and retrieval operation.
0: Mm-hmm.
7: Initially, adunay 20 ka mga expected nga patay Katropang Ruel based on the data sa Coast Guard o sa social workers Taglan. Pinaagi ni o gikan kini mga dato sa pamilya nga as of now ginapangita to mga miyembro nila sukad nga naglinog katong Lunes, nga wala kabalik sa ilang mga panimalay. So expected na mga 20, pero as of now, dili pa gid siya confirmed.
0: Mm-hmm.
7: Tungod kay apatil matod pa, wala makita patang lawas, dili ikumpirma nga patay. Oo. Katong nga 20.
0: Mm-hmm. Sa ato pa, kung ato siyang i-construe as patay na to sila, although pangitaon pa mangyod na, no, mamangyod na protocol, missing lang na sila karon kung tawagon. Sa ato pa, kung makonfirma na Katropang Pilip, murag musdaghan pa o casualty ang Glan kaysa Jensen, tama?
7: Exactly. O karon mukabat sa 17 ang patay, confirmed na patay si General Santos City.
0: Uh-oh.
7: Dito 20 pa man. As of now, nasa 28 ang confirmed death within Sarangani Province niya. Kung madugangan pa to sa Glan, posible nga mutaas pagid ang ihap niya Katropang Arnel. Kato ang updated report sa to mga authorities niya kagahapon gibisita nilang Senator Wing Gatchalian, Senator Irwin Tulfo, Senator JV Ejercito, o Senator Mig Zubiri, ang Jensen o ang Sarangani Province. Lain po ang rota ni House Speaker Boji P na nianhi sa atong mga affected areas. Dala-dala sa mga senador, katong ilang unang gitaysay na 1 month sa larisa mga senador sa Gatchalian na katong 12 kabuok. Sa usa nila kabulan, gitong atungaan matod pa nila ang donasyon nga ihatag sa Sarangani o sa Jensen. Sa Sarangani kagahapon nakadawat o 1.5 million pesos, samtang ang Jensen 1 million nga gitunol sa mga opisyal sa nasampit ng mga lugar. Tapos si House Speaker Boji P nagpandusab sa kay Congressman Sombian Solon o kay Congresswoman Sherlyn Banyas Tograles sa Jensen. Ingon man kay Congresswoman Elmer Catulpo sa One Tahanan Party List nga papaspason ng evaluation para katong mga pasyente nga nagapon sa gawas sa mga hospital ipit na makabalik sa sulod.
0: Okay. Katrobang Pil, akong last concern, no? Kay atuwa din natay i-initiate din sa Tagum nga katropanihan or katropa bayanihan para sa nalinugan. And as of this moment, doon na namin siguro yung mga 16,000 pesos nga hopefully mahimo ning 16 million eh. No? Muna among target katropang Pil, di basta basta magkuan sa may mag-mining sa may dire. Ang among tirada, akong pagkutana sa rather, asa man ang inyong na-identify sa XFM Jensan kung asa ang kaisabay raman nato sa inyo, no, kung asa ang posible nga area nga atong kanang dipod kaayo lisod ba kana bang kay nanamay nag kuan dire na nag dili ni mo donate og sakyanan, mo pagamit lang sakyanan, no, unya na po yung mga mo donate og bugas. Asa ka katropang Pil?
7: Overwhelming karon katropang Ruel ang mga tabang nga nahatag sa Sarangani province, particularly sa munisipalidad sa Malapatan ug Saglan. Tungod lagi sa mga panawagan sa mga residente nga matabangan sila, for sure ubay-ubay na kag daghan na mga tabang dito. Pero kung i-identify nato ang most affected nga area dinhi sa General Santos City, adu na gihapoy tulay sa gitawag nila nga San Jose Tibuli Road, dinhi sa Barangay San Jose ang naguba. Pero kung hiskutan katropang Arnel within Jensan, adunay based sa mga nakalap na to, may mga residente gihapon sa Barangay Buayan ang wala gihapon mga supply sa pagkaon, kulangan sila na tubig po ang ilang kinahanglan. Diripod sa area sa Barangay Labangal o sa Puting Bato sa Barangay Kalumpang, apektado sila dito katropang Arnel o katropang Hit. Kung asuan na to ang Sarangani province sa Malapatan, for sure gagantong mga area labi na katong mga asok-sook o mga sa ano na ba Arnel ang affected areas. Ang Glan, for sure daghan naman na madawat sila katropang Ruben o katropang katropang Arnel based sa mga data nga nakalap na to. So initially mao pa lang ni as of the moment ato ang gina-confirm balik kay Dr. Bong Dasera alabaw sa CDRRM o kung sa to pwede na tong atuan na diretso ng mga lugar na most affected na as of now wala pag yun kadawat katropang Arnel.
0: Oh, sige, so sa inyuhan na lang na katropang Philip, unya mo coordinate na lang mi pohon, no, og unsa pong adlawa, unsa bang adlawa ang posible katropang Pil next week nga manghatag ta. Na putol ka balik kig tawag si katropang Philip Oligario. Okay, para natay date mga kuan, no? Ako anon targeton. Kanus alang tataman mo dawat kay mamalit pa man unya mag-repack pa, no? Maybe next week lang taman o Biyernes lang taman para ug makapalit ani karon noon. Ubay-ubay man po naman po yung mga mo-volunteer og repack mga kaigsuunan. Sige daw, Gab, nabalik. Hindi na matawagan? Alas 9.36 na, magkaigala, dagdas buntag. Balikan ako ang kining linya ni katropang Philip Oligario, no, sa atong sister station sa General Santos City XFM Jensan. Mga kaigsunan, headed by the manager, station manager katropang Ruel. Katropang Ruel Dumantay. Sige, okay na to. Ato lang sila balikan, tawag. Unya na lang po, ako na lang mo tawag. Para sa confirmation lang. Ana, okay na? Okay na? Sige. Yes, balikan na to. Katropang Pil?
7: Yes, Katropang Arnel.
0: Last na lang yun, Katropang Pil, no? Kanos ang target sa Jensan, sa XFM Jensan nga muhatag o ayuda kay maupoy among sundon kay para pod ma-target na mo kanus alang mi kutob mo dawat diri kay para makapamalit pa unya syempre mag-repacking pa ubay-ubay pod nga trabahoon.
7: Ang nakuha na ko kay information kay SM Ruel Dumantay sa Tropa Arnel, maki-coordinate pa siya sa mga partner agencies na mo para madugangan ang ayuda nga ihatag. So probably next week doon na siya ay makuha, doon na tayo makuha ng mga pondo o sinabang nanawagan na punta sa lain pa nato mga higala o uban pang katropa nato nga mag-donate usab og mga salina o guban pang mga goods. So probably next week katropang Arnel do na ni ano dire may mga information na ta finalize na ang mga details.
0: Pwede siguro pwede siguro Sunday no makapanghatag na ta ng Sunday next Sunday.
7: Pwede siguro ang katropang Arnel ato lang ni siyang i-coordinate.
0: At least kay dili kayo bugat ang programming sa Sunday nya pwede punta makalakaw.
7: Yes, katropang Arnel, pwede kayo.
0: Nya Sunday man, so sigurado nga katong mga tao na agad po sa ilang balay o ang uban siguro wala na sa balay kaya wala naman po'y balay.
7: Yes, katropang Arnel. Actually, ang uban sa ilahan, may mga evacuation centers man. Pero mas ipili nila ang ilahang balay na po'y an kay pahadlok sila kawatan.
0: Mulagi.
7: Ang uban sila, dito na lang yung sa gawas na tulog ng plastar para baka pahulay lang. Pero as of the moment, sa nakuha na pong information, most of katong mga individuals na naa sa evacuation, nanguli na yun sa ilahang mga area.
0: May mga pangutana din yung katropang Pilip ba sa ato mga tigpaminawan? Nga no daw wala pansina si BBM daw sa airport daw?
7: Actually, gipansin manggit sa katropang Arnel daw, gitagat manggit sa, Pero ano man, nakigahinabi, nakagkamustahay man na nasamkit nga presidente. Pero sa nakuha na itong information, may mga veterinary pa siya nga tuan, gawa sa Jensen. Actually, kaya tuan pa niya ang South Cotabato after sa Jensen, si Governor Jun Tabayo, pati diretso po siya sa may niyagi po siya sa Rangani province. So paspas lang ang iyang itinerary murag half day lang siya din kay, sa amo ang
0: namang koy video ng gawas nga nagkaway nagwarawara siya sa iyang kamot dito sa inyong airport unya wala may naghugyaw na wa po nag wala ano ang ira tong mga kaubanan na unsa ina po taga Jensen katrobang Philip nga ipapansin po din tao ng atong presidente oh.
7: Ano lang ito, Katropa Arnel, kulang lang sa welcome committee.
0: basin ulay na assign no, sa welcome committee?
7: Oo, kulangan sila. Kulangan. Kasana na naman sa command post.
0: Sige, nakasalamat, Katropang Philip Oligario.
7: Basta na ang update, si Kandri sa Dakbayan sa General Santos sa karumang pabiling healthy. Tumart na sa Santone Sans Gold. Halang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Oligario.
2: Live report.
0: Dagan salamat ka tropang Philip Oligario, nanukan mga igalas General Santos City. Pansinasad lagi ninyo to. Nga naman po din taon nga waman mo naglipara nga naa ang pangulo. Grabe naman yan. Grabe naman kayo. Bitaw mga katropa sa ato mga kaigsuunan di ha. Nga buot may gala mo dangat sa ilang donation. Nakaroon sa itong screen by ang atuang GCash number 0991-537-8509. Ang atong BPI 69262875-44. 69262875-44. Ang atong go time 0161-71-82-2041. No, mga katropa. Or kato mga kaigsuna na to sama ato mga tagomenyos ka kanina, no nga libre man sila ron kay holiday, no?

pa magamit ha. Ayun ang ginamit na. Pwede na to na magaygala mga kuan. Mapadala sa nila. Mga gatas. No, niya, salamat na naman tayo sa Kenan. Si Sir Nilson Pardillo ba to? Pardillo? No? Taga Asuncion. No, mo pagamit man to siya or siya mismo mag-drive. So ang ato na lang problemahon ani, ang atong ihato dito. No? So na naman tayo mga donations, mga katropa and ang among target gyud actually is Sunday pa, no? Mga kaigsuonan. Pero dili pa na siya final ha. Pero karon antod sunod semana magaygala mudawat pa mi og kining donation ninyo mga kaigsuonan, no? Alas 9:42 na. Bullseye. Sa katapusan. Dili sa kos malita gab, palyo kog pakitaan ang video nas malita gabi. XFM Katropa. Palyo kog pakitaan ang kanang video mga igalas malita ba. Grabe ni kadako nga pagpangawat nga nahitabo mga higala sa atong nasod. And yet matinga ka nga ang pinakadako nga kawat mga higala, daghan kaayo ang gadipinsa. Daghan kaayo ang gatabon. Unya mo nahug siya mga higala ba og kanabang dili angay hisgutan. No? Kay bisan mga higala diha sa House of Representatives. No, naamang yung mga identified diha nga gitawag nilang mga congress, mga kontraktor, mga kaigsuunan. Wala man. It seems that untouchable sila. No? Diri karon mga higala sa Senado. Kanto mga tao pagyod mga higala nga lambigit nga gipanganlan sa mga Marines, mga kaigsuunan, maupasad to'y mag-imbestiga. Sila rasad ang mag-imbestiga mga higala sa ilang sarili. Grabe kadako ni mga higala nga pagpangilad nga to sa mga Pilipino. Makita ni mo ning video, tanawara good ni mga higala, naglaray ang maleta, giihap mga igsoon. Ha? Inya, kaning mga malitahan ni ang unod, ani bay? Ang sud, ani kwarta, lisod sa kayong sinina. Ha? Lisod kayo sa sinina, mga higala. Makita ni mo, gikan sa helicopter, na ay gipang aswat mga higala, gipang karga nga to sa sakyanan. Bullseye. Naabay nawala nga pundo sa Pilipino mga higala o sa atong nasod sa Pilipinas. Dili na na siya question. It is already been answered as yes. Na ay nawala. Pero ang pangutana karon mga higala, ang pangutana karon kinsabay nakapahimulos. Butang yun mga higala nga wadyo tayo matiti nga tubag. Nga naman makaingon mangunta mga higala nga ang institusyon karon murag nagkasinabot. No, ang mga institusyon karon mga higala nagkasabot. Nga ila yung tabunan mga higala kining maong pinakadakong korupsyon nga nahitabo sa Pilipino. Naunsa man ang tao ni ila ba ni mga higala ang gituyo kay sila sab nalambigit ni ini, no? Kay dili naman karon pangutana kung tinuod ba yun ang nahitabo. Nahitabo man yun na siya mga katropa. Ang pangutana ron kinsa may mong imbestigaan eh. Labi na mga higala karon Independence Day man ta. Abini mo ang korupsyon mga igsoon sa atong nasod maoy nakapaulipo na to, no? Diri ta dapat mga higala maka malingkawas, no? Dapat makalingkawas ta mga higala sa kining talikala karon sa korupsyon nga maoy naggumon nga mao mga higala ay naghukot, no? Sa ato mga higala tagsa-tagsa ka mga tiil o tagsa-tagsa mga higala ka mga kamot aron nga dili mga higala mamahimong gawas nun o makapahigayon o makapadayon mga higala diha sa atong panginabuhi. Una-una mga higala, ang kawat dili milyon, ang kawat dili lang bilyon, niabot nag trilyon. O kining kwartaha mga higala, no, kung gigamit palang unta sa tama, napaingon palang unta mga higala sa tama ng mga programa sa mga Pilipino, dako o kahimuan mga higala ngadto sa kaugmaon sa atong mga kabataan. Pero kaning mga kawatan sa gobyerno mga igsoon, wag yun na sila mga higala maghuna-huna. Wag yun na mga higala sila mag-isip sa kagugmaon na itong tanan. Bullseye! Bullseye! Maunay ginaingon ni Rizal mga higala lagi kaniadto sa iyang nobela nga El Filibusterismo. For what is the use of independence if the slaves of today will be the tyrants of tomorrow? Mag-unsa man kuno ng kagawasan mga higala. Unsa may pulos ang kagawasan kung ang mga dinaog-daog karon mauna sad ang mamahimong manaog-daog sunod panahon. Nahitabo ka na, may gala. Gitagna ka na ni Rizal sa ilang panahon. Aha, mga 1890s, mga higala, o nga mahitabo di ay karon sa atong panahon. Kaya ang atong kaigsuna, mga kitang mga Pilipino, nga dinaog-daog kaniadto,

0: serbisyo kaniadto sakop ilalom mga higala sa usa ka nasod kaniadto karon kita nasad ang manaugdaog sa atong isig kaingon pinagi sa unsa kining atong mga tampalasan mga higala nga mga politiko
1: Bullseye.
0: Fuera de los buenos. Kung maayo ka nga klases magka-leader sa Pilipino, maayo, well and good. Padayon diha. Padayon diha sa imong kamaayo. Pero kung usa ka ka tambalo-lo ka nga klase bagay gala sa usa ka Pilipino,
1: Bullseye.
0: Shame on you. Kauwaw nimo.
1: Bullseye.
0: Awa karon mga higala, daghan kay nakatangag nining malita pero ang mga istorya kanunay na lang pambalihon ang mga istorya bagay gala kanunay lang isumbalik ngadto in taon sa mga Duterte ano sila man ang kanunay mga higalang awayon nga wa man sila mahigalay malitang gibitbit
1: Bullseye.
0: Nga ano mahigala na kini mga nakatangag og malita nga mao naman noon mga higala ang uban magpasakit-sakit ang uban mga higala magpa maayo-maayo or mura nag mga santo ha? Muabot ra gihapon ang panahon, mga kaigsuunan. Walay butang nga mutiner, walay butang nga mulungtad niya. Ah, nining kalibutan na may gala, naay katapusan ang tanan. I am looking forward for that day of reckoning. Nini magatawhana, mga kaigsuunan. O kung muabot man ang mga panahon na, mga kaigsuunan, isagyo kos moingon, tagam ninyo. Kita mga Pilipino, kita sad mga igala, dunay dakong kaakuhan. Puhon, puhon. Maluoy, mga higala mo sa inyong mga anak. Maluoy mo sa kaugmaon sa mga sunod pang henerasyon. Butar in taon mo tama. Kay demokrasya man ta, maugin ni isa mga higala sa atong gahom. No nga, panguyaban dahin ta sa mga politiko. Panahon mga higala sa eleksyon. Panahon sa kampanya. Kaya nga naman, nasayod sila. Nga guwata, og di ta mo butar nila. Di sila kalingkod, mga higalaan ang lingkuranan. Unta, mahigmata na ta. Kana mga nakadawat karong malita, no? Markahin na ninyo na. Por favor, ayaw na yung tao na mga higala ninyo butari pa sa sunod niya panahon. No? Kaya kung kausata mailad, okay pa. Kaduha mga higala, mailad, murag makaduda na ta. Pero katulo na gani kaupat o magsigisigi na tagkailad mga higala, tanga na yung tanga klases pagka-Pilipino. Wala na ko'y oras. Mga katropa, no?

0: Ang inaot ko mga katropa nga kining ato mga higala nga pagpanagumanuban kining atong pag syaok-syaok matang adlaw. No, dili ni mga higala mausik. Mutuhop ni sa inyong mga kasing-kasing, no? Mutuhop ni mga higala sa inyong mga huna-huna nga ang naggapos na turon ang kapobrihon nga minugna ra sa atong gobyerno. Ang atong nasod, bagahigala, tugob sa recursos naturales. Abunda, bagahigala, sa mga natural resources. Dagat isgutan, pangisdaan isgutan, bagahigala, kumpleto ta. Muingon kag pag-uma, bagahigala, pagkaon, kumpleto ang Pilipinas. Naatatanan, buhong ta, bagahigala, kung imong tanaon. Among the nations sa kalibutan kung mga higala, kung imong tanaon, gwapo kaayo ang atong weather. Dili ta mag-antos mga higala ni anang winter nga tagtulo ka bulan, way muturok mahigalang mga tanom. Ato adiri ulan ug init gibalansi pag-ayo. Nindot kaayo mga higala ang atong nasod. Ang atong mga kabaybayunan mga higala kasuruyan ikapanghinambog. Ang atong kadagatan mga higala grabe. No? Pero tinaghana pag-isda, labas ng mga isda, makuha mga kaigsunan. Ang atong yuta at tabunok, muturok mga higala. Bisag unsay ibutang ni mo, muturok mga kaigsunan. Pero nganong nakulang tas pagkaon, nganong makulang tas panudan, nganong naglisod ang mga Pilipino mga kaigsunan. Sistema sa gobyerno. Sistema ang korupsyon. Systemic korupsyon mga higala. Kisay nagpatuman, kanang mga tao nga atong gibutang, kanang mga tao nga atong gipili mga kaigsunan, kanang atong gisaligan, kanang mga Pilipino mga higala, nga maunay nahimo na itong mga amo karon, nga mauna mga higala naghupot, no? Sa talikala, nga mo'y naghikot ka na ito, mga higala. Sa kadagan sa programa, nakabantay ka, dili sila manugot, mga igsoon nga mo dato ang Pilipino. Nga naman, kaya kung malingkawas na labi na, mga higala, ang atong una-una. Liberate your mind, mga igsoon. Kining atong una-una, kung maunay mahimong gawas nun, wala na'y politiko, mga higalang kawatan nga mapili. Nga naman ang Pilipino, kamao naman. Una sa tanan, liberate your mind. Hatagig kalingkawasan, mga higala, ang imong unahuna. Aron nga di na tamailad, mga higala, niya na mga mangingilad, nga mga kawatan ramang gihapon. Aron mga higala, nga di na tamahaylo, niya na mga higala, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, nga kwarta, mga higala, nga usa ka adlaw mahurutra. Pero ang atong pag-antos, mga higala, nga ato in taong tagamtamon, kung makapili tamay galang kawatan, nga mga leader, mulungtan, may higala, sulod sa tulo katuig, or more than, or sobra pa, mga kaigsunan. Kaya gumikan kay ang tinuod mga higala nga nagpalisod sa isig ka Pilipino karon, dili laing nasod, dili China, dili Espanya, dili Amerika, kundi mismo ang atong mga lideres mga higala nga mga way mga kasing-kasing, way mga pagbati, ang ila lang mga kaigsunan nga mabuhong ang ilang kaugalingon. Malaya mga higala ang Pilipinas, gawas nun ang Pilipinas, ikaw usab. Una diha mga higala, palingkawasa ang imong hunahuna.
1: Uban sikat tropang Arnel Cortez.
0: Pusay. Wala tayo oras may galang magkaginod sonan. Atong mga katropa nga buot pang mo-donate, i-post na mo sa social media. Kani mga higala ato ang mga accounts. Pwede pa mo mga higala mo donate any amount, ha? Any amount will do. And daghang salamat kaninyong tanan. Sangan may galas kinatibok ang puwersa. Sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum City. O ato mga kaubanan sa gawas gibahin, atong sparring partner katropang Gab Alas. Inyong alagad sa kahanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat! Maing buntag, dalay ko ng Diyos. Mabuhay ang Pilipinas!
1: Pusay! Kauban si katropang Arnel Cortez. Pusay!

0: Well, oras mga igala, eksakto alas 10 na sa buntag. Kamusta? May buntag o maayong pag-welcome ganyang hurot din sa to Antulumanon. Kung ako ikaw,
1: exciting!

0: Well, mga maring, hala, plastan, hala kulob, hala hayang, kay kapon kay mong bugan, unya himulsuhan. Mga maring, welcome sa tuang panag-uban diri sa tuang istasyonal. Live, gikan diri sa studio, sa Studio X, mga maring. Ako ni si Maring Inday Erika, dali guwapa, dali minister sa pandi magkopiyan sa antong kudgay, mga unayong silingan. Siyempre, kauban ka rong sparring partner nga, grabe naman kayo si Jeremy o si... Good morning!
1: Asama ko
0: lang. Kaya ka din naman na gawin maoy mong microphone.
1: Asama din yung microphone na ay.
0: Sorry po, master.
1: Sorry po, sir.
0: Aras, mga igala, alas 10:20 na sa buntag samtang ginaplaster pa nga ito ang microphone sa ito ang sparring partner. Ang pinakakusgan, pinakamalalang mananap, gikan sa Davao City. Nakaroon din yan sa Dakbayan sa Tagum. Gikaguptan kanina sa Tagum City Public Market. Wala lain, master!
2: Yes, salamat kayo, maring Erika. Grabe, nag-failed man good migikan ganina mga ka-failed. Okay, siyempre, ato mag-implement dito na kuan mata ganina sa kuan ganang hantuhan sa to hantuhan kuan to sa to isa
0: hantuhan bill
2: hantuhan bills mga kuan cash bill sa to
0: paling QR
2: paling QR yes
0: ato ang follow up ay nga ilahang mga steeping din naa sa may Tagum City Public Market.
2: Correct.
0: Ay subay sa to na hipos nga mga impormasyon sa to ang pagduki-duki. Hanay o plastada ilahang mga steeping sa Tagum City Public Market. Palakpakan sa
2: oy, palakpakan na to nga taga Tagum Public Market. Bikay, nakamay kayong mga gwapo din doon. Napay mga gwapa na ay mga karning fresh na fresh.
0: Fresh from
2: the farm. Yes.
0: Sakto na mga maring. Hoy mga igala, ikaw mong kalimot yung adlaw karoon ngayong Biyernes. Thanks God.
2: It's Friday. It's only time na. No? So it's a Independence Day. It's a holiday. Uh-oh. Oh, it's araw a rin holiday.
0: Sa, araw ron sa kuan.
2: Kagawasan.
0: Sa kagawasan.
2: Kagawasan. Oh.
0: Sa pagpagawas na.
2: Oh, so pagawas na mo di ha. Sa mga pagkagawas. No? Aba na isa ka kuan no aba isa ka haliparot nga
0: aba.
2: Grabe oy para mag
0: Allo
2: Muya mag itag kwarta oy
0: para ba sa ogan ya baba
2: aba
0: so ladies and gentlemen wala na sa gikan diri sa Bisayan diri sa may Magugpo North. Wala lain mga igala ang atuang sparring partner nga murag si Lady Gaga.
2: Aba, oo.
0: Ladies and gentlemen, Tia Daria.
3: Hello, no, no, no, no.
2: Aba.
3: Hello mga katropa. Welcome to me.
0: Welcome mga maring ato ang mga suki nga namati gigan diri sa Tagum City mabati sa takaron diri sa XFM Mati City.
2: Mga syempre live sa takaron no diyan sa mga XFM General Salud City.
0: Hello mga taga Jensen, kamusta nga to ang mga nagkadayain nga mga lifestyle?
2: Kumusta to mga livestock di ha?
0: Og syempre mga maring live sa takaron mabati diri sa XFM San Francisco Agusan del Sol. Sa lugar ni Ri.
2: Ni Ri og ni Ray.
0: Kisa nga Ri?
2: Si Ri katong Sura Vasquez.
3: Si Ri Pirarin.
2: Oh, sa General Santos.
3: Lahi man to kang Ri Pirarin ko kay R.E. man to.
2: R.E. R.E.
0: Takilin na lagi tiya.
2: Ano, takilin mga ka. Maro lagi ka ganang kuan.
0: Maro ka nang na miss tanya na gushan.
2: Kala ka nang nga.
3: Busuki ko maringoy.
2: Aba.
3: Lami kayong tortang talong.
0: Siyempre mga maring live sa takaroon mabati diri sa XFM Bukid Nun Kaway Kaway.
3: Oh, yes.
2: Yes.
3: Labi na diri sa Quezon, Maramang, Valencia, Malay Balay, o diri sa imuhang lugar.
0: Sa Ipagsugod.
3: Yes.
0: Ay, mga igala, naglangkob sab sa 23 ka mga barangay din sa Stockman, Stagom. Hi, hello, kumusta sab sa mga taga Davao de Oro, mga taga Davao del Norte, mga taga Asuncion, taga Kapalo.
2: Ay, na, di atong amigo na to sa Kapalo. si...
3: Kinsa mo na?
2: Si Kinlibuna, nagramina sa to, ha?
3: Yes,
2: napatuloy. Kunya kay, dito man panulong si Bungal Gabriza, naman daw siya sa Kwanron.
0: Sa
2: Kapalong to si Bungal Gabri.
0: Asuncion.
2: Padong man na dito. Sa Kapalong.
0: Pila
2: na lang katikang na. Dito na mga, siyempre, dito man yung area of responsibility. Apil pa na sa iyang EOR?
0: Yes, iyahan ang EOR.
2: Aba, bato na kayo din na namuban sa tuwa kayo na siya sariling bangag.
3: Ay!
2: Na nalisalag na si Katropang Bong.
3: Unsa man nga bangag?
2: Sili, kaya diyan man na niya ginakuha ang mga iyang mga balita.
3: Ay, yeah.
2: Kaya kami may din sa...
3: Sunada yan iyang portal.
2: Sa XFM, diyan. Kasi na... Mga area of responsibility.
0: Kasi nakuhaan po siya, Maring, kay ikaw na may mapulis siyang bangag. Wala mo ko anak ka, disarma na kang destino pa.
2: Ay, di ko, panagsara ko dyan, kaya kung humukin timber. Natakda naman tato na itong Jensan, oy.
0: Tagos na siguro.
3: Tagos.
0: Ato siguro, kumusta ko na pag-Antonia sa Jensan?
2: Mr. President, pasalamat dyan ang mga taga-Jensan. Kaya ni Adto ka. Uy, pasalamatan na ito si Baby M, no?
3: Yeah.
2: Si President Bongbong Marcos. Ah, kaniya, akin na singkasing kita nga nagpasalamat ni... PVVM.
0: Kumusta siguro sa iyong mga assessment dito?
2: Mr. President, nakita lang ko ang imong video. Kuan ba? Nakita, Tagalog na to.
0: Sige, kaya Tagalog mo na siya.
2: Nakita namin yung video mo na in-interview ka. Parang ang, ano bang masasabi mo na nakita mo yung sitwasyon doon?
4: I talk to my worthy.
2: Okay. So, ano ba siya? Okay, gidaw kaya.
0: Well, katot sa gudaghan kayo dito ang kuwan.
2: Mga ayuda.
0: Sa, agawa sa food packs, doon na po siya mga cash assistance nga gidunol dito, ah.
2: Ala, grabe, uy.
0: Ato siya pangutanon kung sa iyang mga kuwan na sa masulting taliwala sa kuwan. Nahatod gudaw ang tamang pangutan adaw.
2: Sabay mo nga dito kuan Mr. President. Ay, nakita mo gid namo Mr. President, gihatag ka dito og kining ayuda. So, usa ba gi imong nga masulti ana nga nakita mo gid nimo ang sitwasyon gyud.
4: We
2: not very well said. Very well said.
3: Mao dili tikson sa kuan ani. Dili tama apil sa Princecon.
0: Salamat ta kang atuang mahal nga pangulo.
2: Mr. President, thank you kayo. Mabuhay ka.
0: Kasi yan ang ginawa ng ating mahal na pangulo at
2: Ate Claire.
0: Gaya ng sinabi ko, ang ating pangulo ay gumagawa po ng mga inisyatiba para tulungan po ang mga biktima sa lindol sa Jensan.
2: Aba. Mau ba, Ate Claire? O niya, Ate Claire.
3: Si Ate Claire rin na di.
2: Ate Claire, kadang
3: ano. Di mo lang kong si Dilima.
2: Ate Claire, kadang ano. Sama na pagkakuan na lang. Kuan man daw kayo rito. Wala siya, pagtugpan niya rito. Wala siya, wala gilino. Wala siya na. Kuan, aftershock, wala anak.
0: Gaya ng sinabi ko, yung linog kasi umalis nang dumating
3: lindol
0: siya doon.
3: Lindol siguro, eh.
0: Dangon din oi.
3: Kaya na lagi si SM in the Maria. Oh, so karon na komentaryo na dasat mo.
2: Kaya si in the Maria ba. Kaya siya gusto ka ng kalinaw gyud ba. Kaya siya gusto ka ng mga peaceful nga pamuyo. Ay, shout out din ko ni.
0: Sige,
2: go. Aba, na niya aba.
0: Una ta magsugod nga mari sa to ang programa ato din pasalamatan ato ang mga binati kaayo nga mga stylist. Pasalamatan ang Ken's barber shop na gidumala sa usa ka banggitang uyutar. Nga si Ken Tagupa.
2: Ken Tagupa Bayuta Warriors. Uy, ano si Guano? Si oy, aba, siya. Si Maricel si Rimutigi Maricel asa. Hi Maring Erika, alam na.
3: Alam na.
0: Pero program mapatila na kasi
3: Malaysia. Maramog na ipinagdaan.
2: Ato ning atanaon na ito. Isto konta niya sa Facebook, babe.
0: Ikaw ba rin silo? Ang sa man gusto niya magpausap.
2: Magpausap jo ka ha.
0: Salamat po dia dari ang imo ang style
3: yes. Today. Yes. Nagapasalamat po ko sa kuang hair and style. Yun na si Miss Gabby, Gabby Boutique Parlor and Garments.
0: I you looks like gorgeous.
3: Sarang ba?
0: You're gorgeous super.
3: Yes. Thank you so much.
2: Salamat kayo, maring Daria, no? At least karon na
3: realize nimo.
2: Na-realize ni mo.
3: Nalagi ka, ano yun si mo kadya,
2: maring. Gali na, gali, oh. maring Daria, at least karon maring Daria, nakikana ko na.
3: Ayun na, sige, problema. Dako kayong bukto, magigigot nyo ka karon.
2: Karon na mo na, karon na mo na experience nga, nindot gini ning mabayot. di ba? Uy, ganakay ko sa bukto ni maring Daria, dahil kayo murag palo-palo.
0: Ako, gamay mo na ako, uy.
2: Hindi
0: kaya makuhaan si Edgar Arne, hindi kayo sa mahadlok.
2: Kaya okay.
0: Gamay na ako,
2: Uy, kanang bukto ni Marin Dariano, kaya pwede na ko na siya yung salbabida.
0: Mulutaw gina siya.
2: Mulutaw na.
0: Uy, walay laban ang mga balo dito sa Barangay Luban. Kaya pwede yeah. Na
3: Mga na pagligo gani ang mga isda ng lagyo man ng
2: lagyo. Ang iho ani ang pating ani kabalok atong killer shark. Hadlok sa iya ha. Ningo nang shark ilara ko tits ko anukos ka.
0: Pero mga igala ginito ang paghatag kalingawan karon sa ere haton ni kanato mga maring sa mga produktong gigama sa Yes to Health sama sa
2: Yes, wala lain ang Santon Plus Gold o siyempre ang Santon Vitamin C.
0: Og siyempre sama sa
2: sama sa Santon Gold Coffee Mix. Mix ni ay.
0: Og sa to ang kapsula nga gikaintapan sa mga kalakin ang kinipapagahay sa ilang mga tabalidoy kani ang
2: Turbo Melon. Oy, ganagay si Boss Lito.
0: Sa kuan. Sa
3: okay, goods na ko. Ano ka nga? Okay na? Goods kaayo.
2: Goods kaayo.
0: Murag, nakaangay sa timplada, mga maring, sa to ang turbo. Oras, mga maring, ano na tayo, 31 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Ay, maghawa din sa kaya at tangi ato ang Merites and Friends.
2: Yeah!
0: Kiting kanta hatod ni kanato mga maring sa
2: siyempre sa Turbo Mail Enhancer
0: og sa
2: Santon Plus Coffee Mix
0: og
2: sa Santon Vitamin C
0: exciting.

0: Number one, exciting.
1: All right, all this time and all these years and all... All joy to the world. Alright, sige.
2: Well na mga maring, welcome sa itong special segment.
1: Kau ba na mga special child?
2: Kini ang
1: The Marites and Friends. Aba, kanina sa itong pagwalunog chika niya?
2: About Ana Maring.
3: Ay, wala pa kong kalaag, Maring. Wala pa kong kalaag.
2: After that,
1: I
2: would like to announce.
1: Aba, baby.
2: Ay, mga Maring, ha, para yung gapunta, nagapanuktok sa mga kasing-kasing, sa mga bungbong sa kasing-kasing, sa to, mga suki, ng mga binati, ng mga tigpamina, all over the Mindanao.
1: Yes! Ay, maranagag si Andrew B.
2: Kasi Andrew B.
1: Andrew Bayot.
2: Bayay, bangas ka. Mga Maring, ha, alang ato sa mga tungod sa nasinati karon nga katalagman diri sa may sa Jensan.
3: Yes. Sa Glan. Sa Glan.
2: Sa Glan.
1: Glan.
2: Ato ang gituktok ang kasing-kasing sa to mga suki nga mga tigpamati nga bisan ginagmay lang ko matigom na siya dako na kayo ng siyang tampo mga Maring.
1: Kuri.
3: Dako na kayo ang tabang.
2: Ato na mga ika-donate mga Maring sa manining mga clothes. Mga sanina ka na mga kuan ba? Ayaw na, pilig tibak sa buhay. Mga sanina.
1: Buhay na tibak, pero
3: yes.
1: Kanamag na ba skid mark?
2: Yes, kanang mga canned goods.
3: Canned goods.
2: Bogas.
3: Noodles.
2: Noodles, sama na ana. O, syempre, sa mga gusto sab mo, kanang ganin mo donar, pinaga sa ilang mga cash, mga Maring.
3: Yes. Mm-hmm.
2: Makitaan sa tuang flat screen TV.
1: Yes, asa man be.
2: Ang mga GCash number. Ang BPA number.
3: Yes, baby. Ang go timing.
1: Aba.
2: I-announce. Kana karon naka-flash.
1: Yes, forecast the nation sa katropanihan sa Nalilugan.
2: Yeah.
1: Aba, usap lang wa.
3: Nalilugan.
1: Nalinugan.
3: Aha.
2: Katropanihan.
3: Ay, daot imong mic.
2: Tarungan na mga bayot.
1: Sige.
2: Mga bayot, pagali mo, mga upugin mo'y ayo.
1: Ay, be, usap lang ako may forecast the nation mga katropa, no? Sa ato ang katropanihan sa Lalinugan.
2: Yes.
1: So, ang GCAS, aba, GCAS na ito, no? Send lang diyan kung namoy mahatag ng mga CAS. Ginagmay lang, ha? 0991-537-8509.
2: Hoy, naya, para katong mga naminaw sa radyo, di makakuli makuha.
1: Abi, abi, asmo na ko, abi. 0991-537-8509.
2: Ang syempre sa ito ang BPI account
1: 6926287544 I repeat 6926287544 in exact order.
2: Ang syempre sa ito ang good timing.
1: Sa good timing 0161718220411.
2: Ang siyempre mga Maring, I would like to announce to you all the people of Mindanao. Natay natigom karon nga cash mga Maring mukabat na sa 20,896
3: yes.
2: pesos.
1: Aba.
2: Ang natigom karon mga Maring. So,
1: kinisya.
2: Inyong lauman nga kaya itong naip na hipos nga tabang maabot ko dito sa hingtungdan sa biktima sa linog. O sa mga gusto diha mo padangat mga Maring sa ilahang mga ipaabot ng mga tabang sa panini mga bugas, tubig o mga canned goods.
3: Yes.
2: Halaan himo diri sa tuang building sa XFM Tagom na may namimutang diri sa may EMG building. Block 1, Lot 4, Villa Magsanok, mali, mali, lahip mo diri ako nabasa. Uy, ang gisa ka ID, mali niya siya, mali.
3: Ano sabi niya nga, lahip, tingala ko ng Villa Magsanok.
2: Lahip, mali niya. So namin karon ato ang
3: second floor.
2: Active na lugar na to namin diri sa second floor, Domingo Building, National Highway. Tapad lang yun sa SM Mall of Dagom.
1: Mm-hmm.
2: Kung buwing ka sa Davao, atubang ka sa palayong
3: yes.
2: Natin sa Tuo.
3: O, diri po tayo sa Tuo, yes. Ikan sa wala, beside sa Bulgari.
2: Beside sa Bulgari.
3: Tapad.
1: Dili ka gusto beside kay Tapad yun.
2: Yeah. Gani,
3: isa yung mga iyahan niya, huwag ka na minaw.
2: Gani, doon na yung mga nagpadala, gani niya, diri, ano, na yung mga saging, gihato, diri gani na sa to ang mga...
3: Ano siya ba itong saging maring?
2: Tundan.
3: Tundan.
2: The best kaayo na siya, katong mga...
3: Itong banana type, gila siya ang saging.
2: Yes, nagkuka siya.
1: Lain mo itong banana type ka sa tulon.
2: Pagkuha na kong usama rin niya, isukod. Anak ko mga galaw,

0: jadi ketawa gitu. Bahasa lagi Surya kali tak pakai nanti kayak gitu kayak berapa pak-pak yang pintar. Eh,
1: kenapa kan sih ya?
0: Kira bagi Surya tak bang Uya bang apa baik?
1: Sebutu sih ya. Kenapa lagi kusekoros atau marina? Bonti ayah, bonti
0: ayah, bom, ye, ye. Bonti ayah, bonti ayah, bom, ye, ye. Bobo kaa bola.
1: Bonti ayah. Apa? Murang naik kesukuk saya mu.
0: Ay, sengilang, kesengilang. Okey, Radan Syakai. Aku memang kaku alanan ni ya. Aku pada siang kualan seri, seri po.
2: Mga mani, kini ito ang Marites and Friends. Ito di kanato ito mga igala sa herbal nga sabon. Kini ito ang Clear Skin Beauty Soap. Usak herbal nga, the best kay makatabang sa yes. Inyong pamanit. Kaya makabaton ka muli kaya ay piskay nga pamanit daw sama sa bay-bay sa Boracay. Mag-nus-nus na sa Clear Skin Beauty.

0: Gamar ang nasa ikaw man ngalimbukon. Kaya mga,
1: Okay.
2: Yun na nga.
1: Yes.
0: Anak, yun na. Mara nga, anak yun. Maupon.
1: Gani.
0: Maupon. Gani mo kay Storya Wailibog. Gani mo lagi.
1: Unsa man, ikaw lang siya siguro. Oy.
2: Unsa man, unsa man. Pamatuloy na yung check up.
0: Kabalo ka. No, nai. Nato mo kong lamay.
1: Lamay?
0: Ito lamay.
1: Sa istorya ka lamay, na ay patay.
0: Yes.
2: Hulo ka, kabalok lamay.
0: Ano na ko dito sa lamay? Kabalok ka? Grabe na yung saka personahe dito.
2: Uyan, mga.
0: Yung saka personahe dito ba? Grabe kayo ang iyang suspicious kay siya purma. Ang iyang atake, ang iyang mga kuan, ang iyang mga style o mga moves niya. Kuan yung kay suspicious yung kaayo eh.
2: What? Spell daw suspicious.
0: Anong madudahon, makaduda ba? Anong makaduda ba? So, ang yung mga liyok, di ko kayo ingon nga kuan, pero pino ang yung style.
1: Oy.
2: Mura ka na ang mais nga number 14, ana.
1: Mm-hmm. Or salihan nga number 1,000.
0: Oh, mura gina, ana. So, pagkakita na ako dito na is lingkod siya. Mm. Pag lingkod niya,
1: uh-huh.
0: Aba? Pagkatotod, nagtimpla siya kapi.
1: Ay!
0: Oo. Kabalokan ko siya nagtimpla nga kapi.
1: O, saan nga kapi?
0: Santon plus coffee mix.
1: Wow.
0: So, sa pagtimpla niya sa Santon plus coffee mix, naglingkod siya.
1: Uh-huh.
0: Pag aputlag pagkatotod, nikuha siya og suman.
1: Uy!
0: Suman?
2: O, saan nga suman? Pilit? Balang huwi.
0: Katong pilit.
1: Oh, pilit.
0: Kipangutahan na siya atong tigulang. Anong pilit? Anong gusto magkakaroon ng suman? Sige man siya balik-balik. Ganyan siya nga. Dali lang ko sa suman, ti, kay ng biskuit, abog. Aba, pilihan ka ayo. Bado siya kanalang toothpick, kay mamilit ba ng ano, kanangal.
1: Uy, pilihan po ng kanahan?
0: Oo. Muto, pilanidagaan sa istorya. Sa sige niyang lingkod, daka na kayo mga dahon sa saging dito nga.
1: Nagtapok na.
0: Nagtapok na.
2: O, daka siya nag-ubay-ubay na.
1: Uy, daka kayo dahorot.
0: Pagkatatan, niabot ang iyang kauban usa. Nala siya kauban.
1: Na.
0: Nag-istorya sila. Kabalang ka ko silang istoryahan.
1: Ano sa man?
0: Primero, madjong.
1: Uy, sugal, sugal.
0: Sige silang istorya, madjong ko na. Kaya asa ko ng mga madjungan.
2: Taga-asa na sa taga-bisayan.
0: Taga-bisayan, o. Torapod, o. Nangotot na sa nagbaba. Mas kaduga yan, no? Nagkuwag kapit yung isa, yung kauban.
2: Uy!
0: Ang nakangilngig, anak, mga maring.
1: Ano sa mga maring?
0: Kaya ang nagkuha siya o isa ka budbud pilit.
2: Budbud pilit.
1: Budbud. Kung sumura na budbud. Lahit mong suman.
0: Suman ba? Budbud pilit ba? Suman ba?
2: Suman
1: ganito.
0: Tig pilit. Pilit pala siya.
1: Pilit
0: na. Kabalok ka? Ang gato ganing na yung mga limos, gitsahan niya di doo gatong panit.
1: Uy!
0: Pero tinagahan na milit ang mga papel.
1: Mga kuwil.
0: Yung mga papel.
1: Uy!
0: Oo.
1: Maro-maro na ito siya.
0: Maro-maro.
2: Basta-basta.
0: Ano itong ka-inspirasyon na ito dito? Unsa man ta ni maruan pata maru-maruan pata
2: ni reklamo ang mga ka-inspirasyon
0: ni reklamo ang mga ka-inspirasyon
1: kuyawan niya to nga istay
0: karon ginasita siya dito sa tagtungon. Pagawas niya kabalo ka kung sa ingon niya iya ko nung gikuha ang katong napilit nga kwarta dito sa katong panit nga saging kaya ilabay ko niya ang panit ibalik ko niya dito ang kwarta.
2: Ay!
0: Ang pangutana, anong padulong siya sa gawas?
2: Ayan. Ay,
1: hindi rin na mabalik.
2: So, ito siguro pangutanaan si Mr. President on sa iyang assessment.
0: Mga ganun, Mr. President, o sa iyong assessment ani Mr. President?
3: I talk to my, where the...
1: Lahi siya, itok tumay man de ay.
0: Ingon siya.
1: Kinsa man si itok tumay?
0: Kay katumanggod, kikuha to naluto itong pilit, ipatuktok to niya sa iyahang manok.
1: Ay, mo niya itok tumay.
2: Ipatuktok to niyang humay.
0: Ang humay. Ang
1: humay di ay.
0: Itok tumay. So, ipatuktok niya sa ang humay kung wala na himong budbud.
1: Ito di ay.
2: Last na ninyo ni Zuti ha.
0: So, mao to.
2: O, sige.
0: Maura to, oy.
2: Maura to.
0: Maura to, oy.
2: Ay, tingis makain ang imong check up, oy.
1: Ay, mo kare marina, di ka maring.
2: Wala
1: po di ay ka. Mas pinis na imo, ha?
2: But anyway, kada mga ianak bitaw na, kanang mga ianak nga mga insidente, doon naging mga maro-maro, dahil mo respeto bisag sa abuloy sa
1: yakay,
2: abuloy sa taipa.
1: Nanawag na siya?
2: Oo, kinsa man ang siya.
0: Nanawag.
1: May ganun yung ako, kaya naka-airplane.
2: So, airplane eh mo, kay tawag, balik ka katawag sa BPA.
0: Ana naman yung siya.
1: Wala, na-stress na ako, tanawa kung dagway on, he ubos na bigas nga bill.

0: Basta dito na po lang sa messenger mo ko. Mobile messenger.
1: Ayaw lang sa siguro.
2: Kawala na dito sa messenger.
1: Number, number lang.
0: Eh, kuan siguro na yung mga kuan di messenger.
1: Ano di ako ang mama marin? Kasi messenger. Siya magod ako ang kanang kuan.
0: Ano siguro eh, public tawa, office.
1: Tawa ka na kanang... Kanang kumikar.
2: Mm. Imo mama?
1: O siya, magdagan kayo sa message sa iya.
0: Gitawagan Sam.
2: Okay, ginastress na di mo mama.
1: Ako gina, maayo ginapirmahin. Madamay ko tatanan.
0: Pwede naman naman rin itong oras, alas 10:48 na sa buntag. Kung siyempre, katotoan Marites and Friends, matutok na itong mga igala sa Santon Plus Coffee Mix. Kung dali ka makalimot, pagawas ti mo, ay nakalimot ka, doon naman na ikaw'y asawa.
1: What?
2: Ah, kana.
1: Lintano na, eh, para...
0: Yes, di ka makalimot.
1: Oh, yes, para makabright.
0: Niya makabright, niya makahinundom ka, ay, imbis imo nang iduso, ay, minyo man ako, ay.
1: Ay! Ano,
2: kalang inigsampak sa kwaan, kalukalo.
0: Ay! Ako nila ni siyang ibuton ni kay,
2: kakainom ako
0: sa Anton Pasconic.
1: Ang problema na ako ay kalo.
2: Ah, automatic, mabalik.
0: Kakuan
2: ka na. Doon mo na ikalo, ay naman ikalo.
0: Kakuan ka na. Lutahan mo rin nga kay Wat mo kay Bala niya. Ginuk-duk lima ang tumay para mulapad. Kanang pag-kuali
1: mo. Para madasok.
2: Ay, hindi. Muhaplong. Muhaplong.
1: Huot siya pagdasok.
2: Manapla.
1: O, ano ko rin mo ba? Ang yung lubo.
0: Sa itingok inagbira.
1: Ayaw, pantakla.
0: Maramaro ka, manaswito ka.
1: Anap ko rin ko yung... Yung kumingi, tahawag ka ayun dahi.
0: Sweet ba? Anyway. Anyway, ato ang siron mga igalang ato ang pinaka-kuyaw ng mga dila diri sa XFM. O niya, tawad ito ang pagbalik sa ato ang tila greetings. Pansadi pa, usa kaawit sa tiyat ng pahinungod sa mga taga-pirido.
2: Ama, Dribil, katong dito sa Loyo, pwede na mo mo kuwag sabon, na-request na. Pasensya lang mo, kaya guba ang shower, balibaldi sa taron.
0: Uy, nisubay siya kung anong kuanday ba? Nisabon ko kani adto. Kapit na napakan akong kumingking, uy.
2: Mga ba? Ang kuya dito kay...
1: Ah, sige, nagpistin mo siya. Ano siya, halang-halang daw.
0: Nisabon siya?
2: Nisabon siya.
1: Halang-halang. Alam, wapang hindi ka halang.
0: Ako, pagbiran ako kay daw sama sa gipa ako, Taiwan nila mo kong gabi.
2: Ayaw ba? Ala, sige!
0: XFM!
1: Exciting!

0: katropang o mga katropang kasolid na ito ang Alamino Rumoraza.
1: Yes, yes. Yes. Uh-huh. Yes. Yes, yes, yes, yes, yes,
2: yes. Yes, yes, yes. Bom tiaya, bom tiaya, bom, yeah, yeah.
3: Bom tiaya, bom tiaya, bom, yeah, yeah.
4: Bom tiaya, bom tiaya, bom, yeah, yeah.
5: Bonti aya, bonti aya, bonti aya, bonti aya,
4: da, da, da, da, da, da, da.
1: Mga maray, welcome sa tuang gipaabot sa Tibok Mindanao, kini Auntie La Gritty.
4: Kanan,
2: ano? Ano ba, ano kaya ang
4: so? Da, da, da, da, da, bebebe, ano yung mga nilabya, Paspas kay bubangan nila, ha?
1: Dahil nagkita ko lang itlaan kay kuwan na sagap-sap lagi. Ay,
2: kuwan to marin ka naging salaan ka na sa tuba.
1: Raga, bagong gimawiran.
4: Kala mawir yun gani nga, dili itong nylon. Dito nylon nga mawir. Katong bakal yun.
2: Kasi kita ito marin.
1: Katong blade yun.
4: Yes,
2: indeed. Dili ka gusto sa bakal, blade yun.
1: Katong bladed weapon.
2: Blade?
1: Yes. Hoy ka.
2: Bladed
1: weapon. Mahadlok, ana, maring. Mahadlok, sugo, ana, magtanaw ko na yung mag-mower. Basig mulagpot ang blade. Maigo nga ito. Madungagan ang gisi. Bah.
4: May sir, okay na dito sa... Maduy, madubli ang gisi. Dahil.
2: Ay, masumpay.
4: Sa masumpay na lang. Mura na naga. Mura, inig. Kung bangutot ka, wala na. Ah. Pagbago to tagala.
1: O yan, na yung mga pagkapin.
4: Na yung mga risiko.
1: Yes. Bueno, kini ato ang usa ka segment mga maring ha. Hatod ni kanato sa Turbo aron nga mas maligon pa nga to ang pagkakita.
4: Yes.
1: Ilang taog Turbo matag ana-ana. Mga misis baya mga marino kay dinhi na namuluto og lamig asud an sa ilang mga bana basta kay di na mogahay ang mga tagbadilyo.
2: Oy, ano din na?
4: Ang mga center stand paghiyon magina mga center stand maring kay.
1: Sakto, correct.
4: Kabalo mo ang center stand dili mo tindog ang motor kong ang imong center stand huyang.
1: Labi pa kana imong kana imong side stand mura og ganang kwan.
4: Yes. Yes.
1: Kanang
2: kamara man doon ang nilabayay. Magsiga na pa kung yes. Ngayon po gaya og muro ko.
1: Yes, maring. Ang sa'yo masulti maring kanang.
4: Yes.
1: Nakasuway na ka na ng katurbo.
2: Yes.
4: Nakasuway na ka.
2: Ako?
4: Ato na kayo, ako na kayo kagtiyan.
2: Katingan na kayo.
4: Ano sa manay man tiyan?
2: Amin ako ang turbo para sa tamadido. Yung sa tiyan man may dako.
4: Ay, abin ako mayuma na o gipikos.
2: Gigitanggalan ako ang akong girdle.
4: Girdle?
1: Yung ultrasound siguro na. Basig, kuha na ka na triplet.
2: May tingog man marin.
1: Masa tingog?
4: Ice, ice, baby. Aba, aba, aba. Aba, aba.
2: Tanawa.
1: Ani-ana, i-comment na sa ito ang comment section mga maring ayun mga minsan.
2: Yes.
1: May nakingiti lang.
2: Oo, ang first owner biya dili kay si Rodel Opinaldo.
1: Sa ingo ni Rodel.
2: Good morning mga from.
1: Insa daw?
4: Sa
1: ingo niya?
4: Ingna na patila.
2: Good morning from Villa Paraiso, Bisan, Billy.
4: Sa patila siya.
2: Siguro.
1: Mga silingan niyo na sila mga maring.
2: Silingan na kone si Rodel.
1: Isa pa yung nakadiri si...
2: Si Mata Mitch. Uy, si Mata Mitch.
4: Ni Mata Mitch. Nagpatila mo na siya. Sige, patila niya niya.
2: Na, hi, Idol Tanini. Kanunay naghulat sa inyong programa. Mag-uol ko o wala ko'y makita nga Tanini. Uy!
4: Aba. Malingaw yung ko ninyo ay makatawa ko ninyo.
1: Gabi na kamutila, oy, imo, masuluhon na ni imo, lain na bit
4: ka.
2: Lain man po si Matamits, kasulo man po.
1: Kasulo di ay?
4: Bebe.
1: Bahala ka, ikaw rin tila o nung kamatamits, oy.
4: May dapat rin si, kung ano eh, Maricel Rimato, kay Maring Erika.
2: Alam
4: na. Unata ka pa rin.
1: Wala yung lagi ko. Imo
4: nag-ingi.
2: Imo nag-ingi.
4: Kira isa o. Kisama na si Babske.
1: Kisama na siya.
4: Ano si Babske ba?
1: Basa-basa.
4: Shout out pa rin. Maring. Imo muna ko din babali ni Maring Darya. Tilapin
2: na yun. Grabe, gila. Uy, mura bang ka lang,
4: Juan, mura ka lang dahon sa patot.
1: Hindi lagi kayo taas yan nila, pero lapad.
4: Lapad, parang labakara, parang labakara.
2: Lain, parang kayo ng lapad.
1: Sige, napagawa sa
2: labi. Oo, di ba na, nasa ikuan, Japanese tunnel?
4: Oo.
1: Kila na yun ang biktima, ana.
4: Ada ba si Rodel? Good morning from Villa Paraiso. Bisayan Village.
2: Balik-balik pa rin mo na.
4: Si Inday Marie.
1: Sa Ingol.
4: Hindi na ito nitilapan si Inday Marie.
2: Ang garan, naghulat.
4: Mapasalbahan ka. Si Din Luna. Guwapahag yun ni anang nakauna ba. Hello ma'am, kinsa ba? Ikaw siguro ay para. Imo na ko ni ba? Imo na ko ni. Momo na ko tilay ho. Ana si Alvin Goko, patilae ko mga maringa. Darwin Dulatre nga ako nga patilaan. Patilaan imo.
1: Kisa pa.
4: Ano ba? Ops, Maring Erika ra ang mutila ni Astin. Ano ba yung Maring Erika?
1: Grabe makamutila ko eh, ma. Makuha, mahunhun man sa.
4: Asa?
1: Mahunhun.
4: Walay Maring.
2: Laras na din siya ay.
1: Pero ang down nito ang mga viewers nga i-share po na ito ang live today.
4: Bitaw.
2: Lalain na din si Remy Togi ay. Oops, mga maring. Walay lain mutila ah, si Erika lang.
4: Isulti na ako na Osbar. Saka na ako ni Emma.
1: Maring, ako ama na, Maring.
4: Ibu, hindi na ito. Ba't na kayo upload, Maring?
1: Mamunay lagi ka.
4: Ba't na kayo lahi kayo? Murang lahi niya siyang taste.
2: Basta dito nalabay ang panay sa kuwan, sa sagin.
4: Dali, murang siyang ganang kuwan. Murang siyang, sana ka lang, sa kuwan ka niya, Birma, sa mga na na?
2: Bermuda?
4: Dali, kasi pagkaon ba nga lagi baho, ganun mo ganahan ba?
2: Durian?
4: Biryani, marami. Biryani.
2: Basi ang color po.
4: Oo.
1: Basi giluto ni Insan.
4: Ay, gigil ba na yung muskintin mo
1: na. Pakishare mga mare, ato ang live today. Kaya sa ato ang pagbalik, doon na tayo live. Nga live, nga drama, inyo masaksihan ka roon. Nga diri alang, pinakatalag sa onglinga, mabati sa ito ang programa nga.
4: Naway, marikinikan!
1: Mari mamunay mapa.
4: Ay, abi na kung si Kwani si Maricel na Rimotoke kay. Parang Erika da. Uy, ako.
1: Ay, ako mari. Mamunay na bakod. Unay na kita ani mari. Ay, trisam na lang tang.
4: Undang na to di ay. Kay katulang ingo, kailangan naging akong dila. Nawala lang kong panglasa.
1: Maraming mga guro na uroy na itong dila. Anyway, balik mi human lang sa pipila ka mga awit. O syempre, atangin ato ang live drama. Ikan diri sa XFM Studio. Ako si Maring Erika.
2: Kailangan liya pong si Tia Daria.
4: Mas kailangan ito nini.
1: Excited!

0: mga katrupa. Exciting!
1: Well, mga maring, balik ta atong oras alas 11:06 na sa buntag. Og taod-taod, mga maring, inyo naman saksiyan ato ang live nga drama. Apan sa di pa, mga bayot, ha? Oy, sa mga kuan diya, sa mga namati karon sa Facebook Live, sa YouTube, o na ba ito sa YouTube? Wala, no? Sa ilahang mga radyo, diri sa may Agusan del Sur, Mati City, Davao Oriental, mga taga Bukid nun, o kuman pa nga mga lugar, ato ang tuktok ko ninyo, mga kasing-kasing, mga maring alang sa tuwan, yes. Kining gitawag, oy! Asa gito, katong atuan.
2: Katropanihan sa Nalindulan.
1: Forecast donation sa katropanihan sa Nalinugan dito sa
2: General Santos City, yes. Og Glan.
1: Alang sa mga gusto diha nga magpadala og cash, mga maring, ang atuang GCash number is 0991-537-8509. Huwag ang syempre atuang BPI account number 6926-287544. O syempre atuang good time is 0961-7182-2041.
3: Yes! Okay!
1: Sa mga gusto sa mapadala sa ilahang mga gustong ipa... Kanagan yung mga gun goods.
2: Yes, bukas, gun goods. Mga tubig. Mga ninyo, mga sinina diyan na ang dilit ninyo gamiton.
1: Isang pila lang good. Eh.
2: Oo, isang pila lang. Dako na kayo ng tabang, yes, dito sa ilahang.
1: Oo, ihato diri ang mga maring sa second floor. Domingo Building. National Highway, yes, beside lang sa SM Mall of Dagom, yes, Tagom City, Davao del Norte, Philippines at 8100 about.
3: Welcome to Chintins, mga kaayo eh.
1: Okay, anong sa madasig ito ang mga viewers, mga listeners nga maghatag sa ilang donasyon. Doon na lang tayo natigo, mga maring nagkatidad o get 20,896 ka pesos, mga maring.
3: Ang paano na sa mga Bite Mel?
1: Sakto. Ayan. So, nito maglangay, mga maring, kaya ano to ang live drama. Ani-ala.

0: Alright, no? Pagod ito, sugda na nga nung bugnong lugay nun, si Alano Pabilo, grabe yun. Yung sakay Pabilo, Pabilo ba kalin sa kanyang super lulog, super lola, no? Ayan, sila sa, asa man eh, sila si Richard go request.
1: Ano siya, pwede yung request, tilae po mi dire sa highway,
0: highway
1: 23 Barubo, Richard Gomez. Artista ho.
0: Si Dodong, natulong, nagtabisay ang laway, nga si Michael, nga nanubil sa motor. Thanks mga maring, sa Tetski Guapo, kami dire sa Marsman daw, dili na walay uso ang patila dito. Is OP, sorry, is OP ka ng standing position. Si Louis Teresa Jordan Villarreal. Villarreal, abal. Shout out from Jensen Mark Anthony Villarreal.
1: Okay.
0: Okay, sige. So, mag-istorya na itong tinood, Vic. Eh, mauna gano'y tinood yes. Na drama. Sugus mayong pamatasan. Tuguti ako nga makahatag sa akong pagyukbo, pagtahod, ganinyong tulong. Labi na gyud sa mga suking tigpanubay ning inyong ang tulumanong kung ako, ikaw, Maring Erika, Maring Daria o Master Indetanini. Ako si Godofredo. Nagpuyo ko diri sa may Madaom, Tagum City. Master o nga Maring Erika o Maring Daria, nagpadangat ko diya sa inyuhang sibyanan diya sa XFM. Kay gusto na ko matagaan ko o ka ng kaupayan kanyang akong problema nga nagkabiba ni akong abaga karong gabi una. Kasi pang upo ba kay mapiska ng ako ang kwandre, ako ang kalimutaw. Master o nga Maring Daria o Maring Erika, gawas nga, murag ipang TV na mo diha. Nagproblema ko aning ako ang sitwasyon karon. Kaya gani ako ang sitwasyon karon, Maring Erika, Maring Daria, o nga master, ito rin, kapoy na kayo mong tulong, sigbalik-balik na inyo ang pangalan ba? Bahin gani sa kong kargada karong mga panahon na. Ako magod, master, Maring Daria, Maring Erika, ipangalaan mangugos ako nga amahan og duha ka klase nga mga mananap. Ipangalaan ko sa akong inahan og kabayo. Kanang mula. Mag-abot na kong mga pito ka bulan kapin. Lahi na po'y gusto sa akong inahan. Rabbit na po'y kuno. Muna nga nag-combine ang kabayo kang rabbit. Master o ga Maring Erika o Maring Daria, mauni nun ako ang problema kay wanay mo. Kana bang muatras na ang mga bisag mga ka-inspirasyon? Muatras. Da, para masamta rin nyo. Sugna to sa sinugdanan, oy. Para inaan yung mga may tabo, be.

0: Guna Fredo, anak.
1: Pa.
0: Dia kaki kas kasilias.
1: Ini gua pergi. Pan aku mga kalibgan.
0: Taisa. Napa yung mga kalibgan? Sama ka nagkaw kagais buko? Nga kika. Namang namay resiko si Mumatiis.
1: Buray ni. Pa. Pa. Seryoso pa. Pumunta na ako ninyo pa ba?
0: Oo.
1: Ako pa na problema mo ko niya ko ang ingon palagi sa mga eksperto ang dili ko na normal nga butang abnormal ko no. Dili man normal ako ang ba. Masama yung pangalda niya sa kuha pa nga pati na kuha mo niya kargada ba?
0: Bitaw, Gredfredo anak.
1: Kasi hindi ko makauyab ba niyong ako ba malibo? Mahadlok pa kung kauyab ko minyo ko no, ikaw masawa na ko. Kita kani pa oh? Ah.
0: Kamalok ka Gredfredo. Agbayan ta ka samtang mag-istorya ta.
1: Di agbayan ko di mo pa.
0: Gredfredo. Kato panahon nagsapa ka sa imong inahan. Ang imong inahan nag-antos.
2: Unsa?
0: Ako nag-antos. Kay ang iyang ipangalaan na usa ka kabayo nga mula.
1: Mo ba? Mo pasabot nga kini karong mo ni akong ni kini akong kargada na dito ni nakuha ni sa pangalaan ni
0: Tinood ka na anak.
1: Buhi sa kabayo.
0: Tinood ka na. Gani ang ako ipangalan sa yung takay kabalukang kabayo nga yung kisang kabayo ang yung ipangalan. Ang kabayo ni Leon Guerrero.
1: Pa. Wala po ni mo pog ni bis mama pa eh. Ano mo nga? Ayaw lang ng kabayo, kanding lang.
0: Ayaw naman. Iho. Gudoprido. Samtang nagsurisuroy ako sa baybayon, nakakita ko sa kababae nga nagtungtong sa dakong bato.
1: Pa.
0: Abin ako magpakamatay ang kanahan imo manayang inahan.
1: Bangas ka pa.

0: Buwa nga ni Jerry.
1: Ay.
0: Ako ba? Na problema ko.
1: Nga doon ay Brad.
0: Na problema ko ba kay... Bawa biya ka. Bisa pagkita nang imong agaron, Jer. Sa ko adyan layo ra kay na wala ra na wala na gawan it.
1: Mao ba Brad? Nahibong bitaw ko Brad kay. Kana imo ha Brad. Nakita gyud ako Brad.
0: Masilip ko ni mo, Jer.
1: Sorry Brad.
2: Ayaw na ma.
0: Ko Jer ba marmaro ka Jer ya. May insulti ko si mo kamigo man ta. Good. Ako insulti gyud ako ni si mo kay
1: Brad.
0: Amigo man ta. Jer. Gusto kaya kung...
1: Ngano? Ako gigit ko ani mo, Brad. Nakatilaw na ba kag... Natisting na ba na ni mo, Brad?
0: Wapaganin ako masuway, no? Kay... Madlok lagi ko, basi...
3: Hello, Gudo! Gudo Frito!
1: Brad, nasi una, Brad.
3: Hello! Hello, Gudo!
0: Bayo ta sa...
1: Una.
3: Ay, Gudo! Nakamanagat lagi, Gudo!
1: Mulakaw sa ko, Brad.
0: Ay, ba,
1: Jerry, sorry, Jerry, sorry, Jerry. Brad.
3: Uy, Gudo! Kumusta man ka, Gudo?
0: Ayaw kong kakasamakit ang mga tao, uy.
3: Ala, lain lagi ka. Ino man kang iwakli, Gudo. Ala, lain lagi ka. Hadlok man ka maulawan.
0: Una, una. Ayaw,
3: uy.
0: Pag, ayaw pag-anak ka.
3: Uy, Gudo! Ula, unsa man ako nahikapan, Gudo?
0: Ayaw,
3: uy! Ala, gababag, gababag!
0: Taka ra magabang hikap, uy. Flashlight man, ha?
3: Ay, flashlight, ha? Nganong init, man?
0: Siga, man.
3: Bangas ko!
2: Ayaw, di ba?
0: Ikaw ba? Hindi na magkadri yung... Sumuka ni mo, isi...
3: Uy, gimingaw na ko ni mo, Gudo, uy.
0: Gimingaw mo kasi ko, nabalay tayo kaagi, wa, man.
3: Uy, lain lagi ka, Gudo. Ano mo, iskap-isnab na kakaroon ba?
0: Ayaw, siguro suwayan ako niya kung kargada ka niya.
3: Uy, Gudo!
0: Bigat laon mo niyong bayutan eh. Suwayan ako niya. Makakaya ba niya siya kung kargada?
3: Uy, kumusta mo ka, Gudo? Uy, pahikap sa imong...
0: Uy, ikap.
3: Uy, kagako.
0: Niluka, uy.
2: Ayaw na ba?
0: Ayaw, patagal pang hikap ba? Kaya, basig na yung mga tao ba?
3: Uy, magbaktas-baktas siguro ta, Gudo. Kaya ibro dito, kaya ibro nag-awaaw kayo, Gudo.
0: Asya man taad to?
3: Ay, kamala na ka. Tuloy mo. Dali, Gudo.
0: Karun, isuway na ko ni. Isuway gina ko ni. Karun, kinaan naman tulis mingaw, ilang smangga.
3: Gudo!
0: Gusto mo juga kamu suway?
3: Uy, Gudo! Lagi!
0: Ani, ana!
3: Ay, Gudo!
0: Ga, oh!
3: Kada ko, Gudo, merobot banil!
0: Ya, kaya ni mo?
3: Ay,

Maring Erika o maring Daria o Master. Ako yung suwayan yun ang bayot dito nga dayo. Mga itong bayota, bayot pa ito dito sa kuwan. Dabaw ba niya ni Abot rin. Si Una, ako yung hinala dito sa Lanos Mangka. Daghang kayo nagkakita gibaklar ko ni akong amigo nga si Paring Jerry. Nga, mura ko na ko grabit mo kuwan daw, masakyun. Paspas ko na kaayo. Muto nga, pag-istoryahan na yung mini Paring Jerry, inaano yung mga panghitabo?

0: Brad.
1: Hmm.
0: Matoy Brad. Grabe kayo ka mo karate, Brad.
1: Sabot mo karate.
0: Brad, kanang nakuha nga ko, good Brad. Katong gidalani mo tong bayot nga si Una, Brad ba?
1: Ay, but...
0: Apoanga, Brad. Oy,
1: Jerry, gibaklad ko ni mo.
0: Kita kayo na ako. Grabe nang andiis man, Brad.
1: Uy, anong mamaklad man ka, Jerry? Oh?
0: Sorry, Brad.
1: Ikaw, sabi yan ang mamaklad ka na yung mag...
0: Wala, Brad.
1: Ay, basig doon kayo. Basig na picturean mo ni mo. Ayaw, ipusa.
0: Malubat ko atong panahuna, Brad.
1: Ay, mabidyo ganit ka ko ka malubat.
0: Brad, pero nakita gud na ako, Brad. Grabe ni mo. Gahangos man ka, Brad. Mura kag napil og panran.
1: Jer, so buto sabot ni mo, Jer, nakikita ni mo kung unsagad ako ang problema kay mo gigiproblemahan na ginako. Ulti mo katong si Una nga katyabaw oy murag nakuan.
0: Brad, nakakita gyud ko pag-ibot ni mo, Brad. Makaingon gugu, Brad. Grabe mura magkamuting kahoy, Brad. Katong hybrid na kamuting kahoy, Brad.
1: Itong
0: ba?
1: Itong makahilo?
0: Itong makahilo.
2: Ayaw na ma.
1: Mula ginako problema karon, Jer. Kaya, wag pa na ko ni masuway siya. Bye. Ang ikabalak-an ako ba sino makauya? Bugdilin nung buwagan ko makita niya ko ang akong kargada nga oversized mga ayaw.
0: Brad, naku ipagaila ni mo, Brad.
1: Kinsa man na?
0: Tagapirido, Brad.
1: Tagapirido?
0: Hitsas kaayo, Brad. Sorry, Brad.
1: Basi mo po sila nito niya.
0: Brad, diha man ko dagaan ha, Brad.
1: Ay, sige.
0: Kita ka niya kung purma, Brad. Tara man niya kung pantalon, Brad. Law-law na kayo, Brad.
1: Naka-sputing ka? Oh, sige. Karusan man nito eh. Karusan man yung pinailas ko ha.
0: Brad, kaungang mani, Brad.
1: Ato na yung suwayan. Suwayan ito. Ipailailas ako, ako ba, problema siya ko ni Jerry, kaya basi hindi ko maminyo, bag, makakita niyo kung kargada na ako.
0: May!
1: Oh, kita ka niyo, pakita ang tagaw.
0: Brad! Grabe, Brad!
1: Mm.
0: Kung napanay dunggan, Brad, mura naman nag-itoy, Brad. Sorry, Brad.
1: Ay, sige, ato na to. Atong suwayan itong gingon mo. Tara!
0: Tara, Brad!

0: Mana ni? Mana ni tadi?
1: Mana ni, Brad? Ni ngau pakai Brad kayak elastris pemas haput. Kita pun pilih tahu nak
0: jadi, Brad. Kau kan cerita dia mau syat-syat.
2: Hello!
0: Oi, nak.
2: Hello, hello, sir.
1: Ay, dai ka nang... Namai ku Andri dai ka nang imnunun dai.
0: Kau ni bahala dia jari kay... Aku di mungkus fitu dari.
1: Adai ka.
0: Tak ada aku, dari aku.
1: Namai ginisang manik dai. Ketung naik buli nau dai. Sige, Day. Nakay ka uban dia, Day?
2: Ako dai, sir.
0: Di ko ni mo, kibatik ag naong. Dili ko, Jer, magtay lang lain.
1: Sorry, Day.
0: Pinta ag lain, pinta.
1: Sorry, Day.
2: Jer, ayun ang mga guwapo.
0: Gito ag lain.
2: Mga putot.
0: Ayaw, di ma. Lain na po di mga guwander. Yung mga bully mo din yung mga guwander.
1: Brad.
0: Oh. Paghambog ni mo?
1: Mati kuyawa, gini bugpurma, Brad.
0: Ay, asa man paghambog ni mo? Nga kayang mo sa gubang ni akong kargada?
3: Hi!
0: Uy. Kagwapa niya. Ay, Brad, istoryaha dia. Istoryaha na yun. Ikaw, istorya.
1: Ma'am, mayong...
0: Asa man ka, istoryaha na yun.
1: Maying hapon, ma'am.
3: Hello. Ako de si Kuan Maricel.
1: Ma'am, ako de si Jerry, ma'am. Ang kauban, ma'am, si Gudo Prido.
0: Good morning, miss. Ako de si Gudo Prido.
3: Good morning. Maying hapon.
0: Kalumoy si mong kamot. Lumoy kayo.
3: Ako de rin. Gustiin, magugudiri.
0: Oo, sa'yo mong gisabon. Lumoy lagi mong kamot.
3: Clear skin soap.
0: Banto, brady, ay. Sus ka, miss yan. Nag-short siya ka na yung maong gising-gising.
1: Brad! Brad, ako isultin mo, Brad. Pag manunod mo kwarto, Brad, pauna ako dito sa kilid, Brad.
0: Mamaklad na po ka.
1: Sa'yo na good, Brad.
0: Sige. Ay lang, pagsaba, ha? Unya, pila mo na siya.
1: Kamu rin pagsabot, Brad. Buunan ako dito sa kwarto, Brad.
0: Sige.
1: Kasi ito kao ba ni Gudo Prido, no?
0: Yes, Gudo Prido. Si Jerry ito siya, Jerry.
1: Meron ito siya sa piyot. Lagi ito siya nilakuan.
0: Ay, kayo kamo ito. Stress mo ito siya. Ganun. Hindi na ako mag... Hindi ko pareha siya ng uban bang. Dakan pa kayo mag basikot-sikot ba?
1: 3-5. 3-5 lang.
0: Walay discount, ano?
1: 3,000.
0: Grabe po. Mahala po. Isa mo na imuhang kargada di.
1: Wa kay kwarta?
0: Ano? Pwede mo hangyog tuet?
1: Sige, tuet.
0: Ano? Sige, sige. Okay ra si mo nang presyo na.
1: Okay ra, eh. Okay ra, problema.
0: Sige lang ayo na to, tara.
1: Tara.

0: Ya.
1: Sige.
0: Ano mo tadiri inyong lawak?
1: Wala po eh. Ubo, wala po ko na panty.
0: Bantura kay legbaho.
1: Ha?
0: Ayaw ko ba ka nang humot kay sabon?
1: Mama ni sagol mo ganun na alcohol pulbo. Sagol na bago ni diri ko. Ang baho diri. Tapos sapatos diri nga.
0: Makakaya ka din sa ko ang garganta. Suwayan na doon eh. Okay, pipribihan na ni. Daghan na siguro na suwayan. So, wang-wang na siguro ni. Plaster kay ato na ni suwayan.
1: Sige na, sabi may dugayan din ato. Manidahon sa bago pantidan. Ako pamilay ko'y panty di ay.
0: Pamanta mahuman, unahan sa nakog do smell. Unya ng et.
1: Panta ka to et, ha?
0: Lagi. Sama diskupyada man ka, oi. Sige na, sigla nga. O sabi ko una-una ron.
1: Sige. Maplastar ako diri. Sa grita sa VIP room.
0: Ipagawas na ako kung kargada. Akong isanday diri sa bangko.
1: Masa na mag-isanday ni mo ka ng tenderloin sa...
0: Pamanda ay kini ako.
1: Ha?
0: Kita gani?
1: Imuha na tanan?
0: Kung sa pamanda ay may lain pa.
1: Ay, Godofredo. Imuha na lang.
0: Nag-down ako, Dosmel. Nag-down ako. Ayun na, wala italitra na yun.
1: Godofredo. Handos pa! Handos pa! Handos pa!
0: Onya.
1: Handos pa!
0: Sige pa. Mo sukol kaya niya.
1: Dabi. Ligawas na ang imong ulo nila mo ba? Ang ulo ba?
0: Liog naman na
1: yun. Akay.

Mga maring, grabe yung kaayo mga maring. Kay pati itong taga-Pirino, murag ni atras yun ang iyahang kuan, ang iyahang ma chocolate bearing. Ang iyang adam sa apple, nagawas ko niyang adam sa apple. Grabe mo, gudingin po rebuyag, gudingin akong kargada. Uy! Bila ba yan, mga simana, bulan, nahimo og mga tungas tuig, nakauyab ko. Yes, nakauyab ko. Ang iyang pangalan, ang pangalan sa kong uyab nga si Marie. Ug inani mga panghitabo.

0: Nganong gidamang ko ni Mordi Aprido sa mingaw nga dapit. Uy, usubi ako no kaayong mga jatot diri ah.
1: Ito, nandjatot ay muramang tag 1980s. Ito, abin ni Mumar, nagpasalamat kay ko nga. Gisugot-sugot ni mo bisan og kinangati ning dili ko yung anak kahitsuraan. Pasalamat ko nga. Gimahal ko ni mo ba?
0: Nakabaw ka no. Dili man sab ka. Isto di kog maon kay sa imong hitsura. Gwapo ka, saktog barug. Pero nang hinaot ko nga ka nang dili ka para sa nang mga laki nga sa ila ni kanang mga laki gud la ni adati lang ko mag-mention nga kanang daghan kaig mga babay.
1: Dili ko parehas ana. Parehas man ni CJ nga isa ra gyud. Kanang mga stick to one gid ba?
0: Salamat ha.
1: Pero maruyab na mong kita. Buta na ko mga kang buot na ko nga tilawan ko ni mo.
0: Uy,
2: ayaw ma.
0: Lain ni mo uy. Kanang hindi sa taan na mga ana uy.
1: Dili magunta mga bata. Sige na, supaya igod ko. Basindig. Basindig. Kuan ba?
0: Bahala ka. Okay lang.
1: Okay ra si mo? Kini. Suwayan ko ni. Hinuon, guwapag. Kini akong nuyap. Ang problema, kaya ka rin akong kargada. Ipagimaw ko na akong ulobi.
0: Huy, imuha na tanan?
1: Oo, ano mo day?
0: Na, di ko uy, mahala ka. Di, mahadlok ka na uy, lang iyo, di ko kahadak ko.
2: Ayaw ka ma.
3: Mga Maring, mo na ako problema karon. Kaya mo uyab nga si Marie, ako ang gigitang, kanil ko musukot na gini siya, ako gini siya pag-asawa na pan... Pagkakita niya sa ko ang bunal. Sa kong alho nga kaingon siya nga murang ganang balanghoy nga gipanitan. Puti pero kaingon ka pretty good din oni nga sakto-sakto gini. Bisag si Titi Queen ani og si Titi Princess ni magsilbi ani. Usa man ako ni nga musugot ni akong uyab kay murang ang ingon ba niya kalas ko no kayog sa lumpas. Kalas ko nung kay glabnog kay maglabad ko nung iyang ulo anak kong iyak kong matistingan kay mama mo ilingon sa iyang mga amiga nga nakatila o mga dagko kay mga tabadidoy. Musa man ako ni tabangi ko din yung mga maringbi. Baluoy mo ka kapoy na kasi dadala ni ba kay paminaw na ako kay kung maangkon ni marini ako ang tabadidoy. Pakastan ko na ako ni siya. Maluoy mo tabangi ko. Tinilalang kutob. Godofredo.

0: XFM Tagum City. All right, mo to ang kuno.
1: Yes. To ang gibasa nga kaagi. Grabe, oy, dalang saon sa ning kaagiha oy.
0: Grabe kayo oy. Oy, alas 11:34 naman dai nung ato aning kuanan bi, ato aning grabe kayo maring, no?
1: Sakto.
0: Na yung mga inaana nga mga factor, no? Ato isgutan kadali, no? Ato recap ta sa to ang sender mga katropa.
2: Oo. Kuyaw kaayo maring.
0: Kuyaw kaayo, no? Ang kargana.
2: Kargana mang lapos.
1: Namang ipakatawang ka nang giingon nila ng mga blessed kuno kaayo ng mga lalaki. Dari sa Pilipinas, naara siguro sa mga dagko kargana, mga 30% na siguro. Pakita ay good ta?
0: Ay, maninood.
2: Hoy, ato sige ikaw eh. Patunay.
1: Joke lang, atik lang.
0: ato sa i-recap sa mga karon maka-tune in sila, yes. Mga radio set, no. So, ang ato ang problema karon mga katropa, ang kanin si Godofredo atong sender, nga taga kuan tingining madaom. Problema ni si ang kargada, siyang taba dito nga arang yun dako ano, gipangalaan siyang rabbit o gipangalaan kamay, paspas, ng rabbit, paspas, kahit paspas kayo nga, pakapakala ng rabbit.
2: Paspas nga dako.
1: Rabbit, kay muna na sa yung gibutang sa logo sa Playboy, kay muna yung rabbit na isa na sa pinakabigaon nga hayop sa
0: halibutan. Yes.
1: Muna siya.
0: Muna no nga, karoon na, dako pa yung kayo siyang bunal, kay gipangalaan siyang kabayo nga mula. Oo, nga kabayo ni Leon Guerrero.
1: Wala,
0: oy. Oo, diba? So, muna ron nga, may mga, na siya gibigyan nga bayot, babaha ang, ano yan, ang pungango kada nga gasket nga tanggal oi
1: wala ma oh. Wala ma-admit sa kuan sa bukas largo sa regional
2: may gayon ang ospital
0: oh nabungkag yun ang balay sa lampinig no oy. So oh.
2: Kahadlok ana oi
0: ang ikaduwa katong isa wani gawas mo dito ang gitulak ang adam sa apple
1: hala
0: sa kataas gila lima nga putot siguro gamay siguro kitong bayhan na to
2: may gani kay kabayoon mo ni tawag kabayoon
0: oh kana
2: may gani kay wala na baliktad ang rabbit ang narabit siya
0: ay ginoo ko grabe kayo. Ang karong grabe to isa katang kato si Marie. Mautoy ang yang.
1: Na problema sa kayo niabot sa punto nga nahigugma siya unya kanang nakoyab siya kanang hitsuraan daw. Problema lagi kay dili sa iya kay nahadlok sa
2: ipakita oversized, niya. Oversized the eye.
1: Kay murag na analisa siguro sa babae ba nga sus kung maigo ko ani murag di na siguro ma-interview.
0: Makaingin siya mga sa mani oy mama lai magkanegi lusayan mag-uabot din sa kuang batihis
1: kana
2: grabe
1: hala ato siguro ay ato din good morning di si Duke CJ ni Druda
0: ama si Duke CJ
1: good morning Doc.
2: Ingon ko si Kwan si Maricel ingon siya oy nakatawa ko sa tuit tuit daw
0: sa tuit
1: anya ay napadiri si Kuan si ay aba si Jovi Castillo si hi kang maring Cinderella parias guro na sa ako ang bana si Junalo dako upol gargada daro si Junalo ga pagutayaw tama tud ina mari
0: away screenshot di away screenshot
2: way screenshot para comment
1: comment sa comment section ang mga screenshot
0: ana
1: So, oh, kisa pa nanalabi kay...
2: Si Vincent.
1: Hi, good morning kang Vincent Mulya. Pa-shout out, mga peri. Salamat kayo.
0: Si Din Luna. Manalay si Din Luna. Maayo mga... Maayo ana mga maring asanay putlan niya gamay. Aba, o napun na siya na po siya ipunto, no? Ano po si Alana Pablio. Mag-apam na lang yun na... Da siya mga maring kay para haog yun na kaayo kay kung diri na siya sa Pinay makasuhan yun na siya kay makadaot man na siya o kaugmaon oversized man man pero kung na nagugmahan yun siya ay kasayahang actress
1: agwantahon
0: pwede rin niya sapsapan maura to maring da wailami. Salamat kaayo.
1: Hello oi, kanang kung sa mga saging o kanang mga pinya kung sobraan kadagko dili pwede pang export. Pero kining kargada sa tuang little sender murag dito ra ni sa laing nasud makakita og mga
2: dakuan. Dako kay san. Ang gwapo ana sapsapan yo tama mo to siya.
0: Sapsapan.
2: Sapsapan. Nga ibulad sa init kanang murag binangkong.
1: Diya sa may kuan sa Tibalog.
2: Tibalog.
1: Binangkong sa Tibalog.
2: Binangkong sa Tibalog. Kada nasa kasada ni Pambulan.
1: Kana himo na ba daw na sige ginahimo anang mga
2: Tibalog. Mo na kanang kuan kanang sa kanang anas bilyonan gani.
1: Ay kanang
2: gaw-gaw.
1: Gaw-gaw.
2: Kanang mga hari na mo.
0: Na. Ah, mala siya.
1: Mga class ing mga
2: class ing na.
1: Ay mo na di.
2: Mo siya mga matling mo na siya.
1: Brown lagi na lagom naman lagi na sa highway lagi gibuwad.
2: Maputi man na siya kay pagdukdok ang pino man na siya
0: papino. Eh, maputi na siya labi na nay mo aging mga dump truck. Kani magi ang mga dump truck di pa mga loose pad di pa ka mo. Di
1: pa ka kuyawan.
0: Di pa ka kuyawan.
1: Ay nako. Sige, i-comment ya mga maring ang iyong ikatambag sa tuwang Little Cinder sa XFM. XFM 107.1 Tagaw mga Facebook page.
0: Mm-hmm.
1: Makita ang sabda mga maring sa XFM General Santos City Facebook page o sa XFM Mati City Davao Oriental Facebook page.
0: O sa asa pa?
1: Padungong sabda sa mga nagkariya ng mga radio stations?
0: Nationwide.
1: Asa, yes, yeah. Di asa Bukidnon.
2: Nationwide.
1: Mindanao
2: lang. Mindanao-wide.
0: Dili, kay mamay, na, ako lang gustuhan, mag-nationwide naman ta. Kaya ang mga kwan dito, mga Tagalog, kaya mag-ana naman sila bisayad, mag ganag mga Tagalog, kay UE. Dili sila ganaan.
1: Yan ang sabi nila.
0: Kasi ayun na namin ang mga, marinig yung mga ano nila dito, kasi napaka-UE talaga.
1: Gusto nila ng mga Bisaya.
0: Mga Bisaya. Kasi yung mga Bisaya, talagang ang titigas ng mga Dela.
2: Like, o, dalian mo dyan. Baka magalit sa Gabi.
1: But anyway, mga maring alas 11, 40 na nga itong oras, mga higala, ha? Hala, nalain yung mga mensahe diri, gikan diri sa, ay, mga taga Mati, nalain yung mensahe diri si Ken.
0: Aba?
1: Ang rabbit, kaya na mo patay o 20 kababaeng rabbit, pinagi, radyod, sa ana jug-jug ay kuyawad yung aning rabbit uy ngayon pa si katropang Ken at si Bido dito na sa may XFM Mati City Davao Oriental tinood ya maring pamatod ina Ken doon na kay mga screenshot
0: ikaw na picture
1: picture daw
2: basi tinood po na maring kay mamatay man doon ng rabbit panguman o jug-jug
1: mabadi ay
2: oo buras ka ng buyog ba o di ba ka ng buyog panguman na nag ka ng igos sa paak o mamatay
1: dili na pa tuslok.
2: Kaya mabilin. Kaya mabilin man to ilang tabadidoy.
1: Mabadi ay.
0: Mabilin.
1: O dapat gikuan to, gipreserve. Ang kuan. Anyway.
0: Si Neymari.
1: Niminaw siya.
0: Alam siya pakiplay. Himayang dalunak. Dili na itong What Our Friends Are For?
1: Sige, Bin.
0: Ato na ko.
1: Himayang
2: na. Basig na usab na.
0: Basig na usab na.
1: Ato nang taga-pagtagad o niya taon-taon SM. Kaya ato na yung taga-agkuan si SM. Basig din na namuhok up sa tuaba.
0: Magani. Anong himayang lalunhak man? Sa may bot pa sa mga. Nakagal siguro siya ang inani. Domingo na maguna siya ba?
2: Nahunlak.
0: Oo, nahunlak. Himayang nahunlak dito. But our friends are poor na lang ta Inday Mary oy kay pang Domingo man ang imong request halata lang kay kang kuan ka idara na ka ba
1: mo kuan gina siya mo request sa at my words eh mga litis man to siya
2: anyway mga bagong litis
1: pati baya ko diri akay nang umpromise si Maring Cinderella nga nangungpra sila. Kaoban iya ang bana nga dako kay gargada po si Junalo.
0: Junalo.
1: Abi oi.
0: Ay ana ba si Demare kong dili ni i-play di na mi mo cup.
1: Alaw.
0: Ay mao na. Sige lang ay gamalaka.

0: Nga to ang programa di ay hatod ni kanato sa pinakakusog nga mga food supplement nga pampagahi sa tuang tabadidoy. Kaya
1: Turbo Male Enhancer. Kay kung muluhod ka, gilin siya ako.
0: Matod ina.
2: Matod ina. Sa may nasa Turbo Babe. Astoria na doon siya maring.
1: Klaba Waska.
2: Lay, daon sa?
1: Klaba Waska.
2: Ay, Klaba Waska. Daon sa pa?
1: Oh, ganang pangkuan siya, pangpagahi. No.
0: Wala nakasuway ka.
2: Nakasuway.
0: Nakasuway na mula ka.
1: Wala na may mugahi.
2: So kung may turbo, mugahi gina siya.
1: Yes. Pwede ganun siya ikalso sa bao-bao.
2: Gana.
0: So ito malikan mga maring ang kining kaagi, samtang wala pa tayo color, mga igala. Hindi na ginimalikayan ba? Kaya doon nagi mga tao ngayong anis siguro nung kana ganing gigrasyahan sila. Kay dili nimo maikalimod ang mga bayot nga daghan jud nang andoy nga mga lalaki ana nga namudako ila mga karga. Da gani diri arada sa Pilipinas ang daghan kaayo mga gipamaligya nga mga produkto nga padako, pagpagahi. Diri ra daw kay daghan kay diri ang magagmay mga karga.
2: Aba, tama kay ang mga Pilipino ka, ang size pagod ana nila dili kayo kuan sa mga marine ka nang dili kay dako dili, tama sa, lang nala sa mga 5 ana na mo siguro na
0: mo bitan mga marine nga gamay ra kaayong ihap sa mga Pilipinong lalaki nga nakaasawag mga apam.
2: Oo.
0: Kay susi pangingi kay ra kuno ta sa mura ra gud tagi toothpick pangingi.
2: Pero naay mga kwan baya daw kanang mga foreigner ba nga mga apam nga ganak mga Pinoy. Da kanu ko nakita sa social media nga mga mga kwan mga
0: siguro wala sila in choice.
2: Wala sila. Oo.
1: Kay oh, na lang tambag marin.
2: Ah, be.
1: Ana si Ismaila Sibiliano Asuncion.
2: Be.
1: Good noon. Pwede man na siya mo add to sa doktor, ipa-check up kay basig na ay lotion na pangpakuyos. Anyway, true love na, dili basig sa kadakuan. Oh. Maayong relasyon, pamawab, watching you, 3-amping. Oh, oy. Palitan, dahil mo ito, matinuingon nga na ay panghaplas nga pangpakuyos.
0: Dili ang kasagaran mga pang babaligya karon sa online.
1: Papadako.
0: Papadako ra gyud siya.
1: Basig na pang pagamay.
0: Basig na asab.
1: Okay, niya naman siya, ipa-doktor daw.
0: Mangayon
1: sa grisita nga pang pagamay.
2: Ato ka sa mga machine shop, dito ka niya, ipa-turno na nila dito, kaya pwede mo na magamyan. Niya makurba-kurba, makadesign
1: pwede
2: pa ka dito.
1: Pwede mo sa bansuan, ismira lang na galitso.
0: Pwede siguro na, mga giring-giring.
2: Ipa-kwala ka ganang mga
1: patikib.
2: Sandiran ba nani mo?
0: Gusto ba niya mga katong pointed kaayong atumoy ba? Murang dago, muna ang punuan, murang huwag ganang kuan.
2: Na kay mga ijer diha, pwede na magamiton.
0: Aba, sige,
2: be. Sige, be.
0: Ako din sa na siya. Jeter lo Dubai, sa yung sa kamang lamion, gila lang yun ninyo. Uy, gusto naman di lamion, good me. Kami ang lamion diri sa Tagum City. Dali na na imnan o onsa daw.
2: Meat for men. Ama, taas na siguro sugar ni. Si Din Luna. Di, daki ra na imnan. Si daki. Ay, bahala ka diya. Be.
0: Oo, kisa pa'y naadari ang mga maring kay gamay naman atong oras. Alas 11:47 na antak na sa buntag.
2: Sige.
0: Nakoy kaila nga ingini hapit-hapit ani ang kaagi niya. Na problema siya kay kuan lagi kana laging kanang grabe siya ka gusto gyud siyang mudako ang iya ha niabot na sa punto mga maringa na hospitalized na noon siya
2: ba ay mga anak nga mga pakpor
0: kay yahamang gi kuan maring yahamang disdisan gi pangsuksukan niya
2: ay mga gadget mo tanang mga accessories
0: iya gi pangsuksukan niya ang mga kuan mo tanang nag mga divider
2: ba Mora na siya kuan niya. Ay, kana na ganag mga sabitanan?
0: Yes.
2: Oh, kalain ana oy.
0: Correct.
2: Mao na diha, no?
0: Wala na mo tambag diha mga mare kay.
1: Wala na mare.
2: Wala na oy. Si Linlin ang tanaw. Si Linlin, hi Linlin.
0: Si Linlin sila.
2: Kamusta Lin? Oh no.
1: Basta ganahan siya mo tambag diha.
2: Ay, okay, utro sa din tambaganan.
0: Sige si kuan unsa kay assessment ni kanan ni?
2: Ni Linlin?
0: Ni Bibi.
2: Alay kayo ay kay 48 na. Sige, 48 na.
0: Sige, so ato na rin tambagan mga igala kay Ikaw na po yung mutambak ka na eh. Ikaw may kapalit ka din ganito.
2: Boy no. So, moto na nga. Mark, ikaw, Godofredo. At least, congratulations. At least, hawak mo na ang beat, no? Ikaw mo yung nakakuha.

0: sa pinakataas og siyempre mahog na ga lalimang kaanang nga mura og kabayo unya paguman mura rabbit mo kuan mo kamalo no so mo siapol so ako ang matambang nimo pamili lang gyud kumbaga hiti na lang naga good morning towel ako ni Fredo pa at least na stopper no kaya kung kay kung isulod mga nani mo ta is hansak ni mo na tanan basing magproblema po ka niya di wala pa para mag-isay-say ni mo rin o sa imong panginabuhian so kung isay-say siguro ni mo yung panginabuhian kung dato siguro ka pwede na siguro na magpakita na nagpaagay pero isa na kung masulti ni mo Godofredo nga kung ako sa imo ha if I were you kung ako ikaw sulti ata ka follow your heart and follow your dreams and that's it thank you.
1: Mga mga maling, wala ko ikatambar kay kita maga naman ka diya. Ako na lang si Maring Inday Erika Hantod Lunes. Pohon, kita magkaoban. Ako si Maring Erika, dali guwapa, dali miss tayo sa apan di makopyan sa antungod kay Mangunay o Silingan.
2: Kinaya pa niyong iyaan sa kanunay panabang, si Tia Daria.
0: Masa rin ay tanini ang inyong ligod, Gabarong.
1: Nagasalamat, oon!

0: exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Ang mga pauling headlines, katropahatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinaunahan po ang pagdiriwang ika 128 Araw ng Kalayaan sa Maynila.
2: CBBM, kinilala si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore sa kanyang talumpapi sa Quirino Grandstand ngayong araw.
0: Vice President Sara Duterte nilinaw na hindi siya interesadong agawin ang posisyon ni Paulong Bongbong Marcos Jr.
2: Department of National Defense Secretary Teodoro Jr. pinawag na normal derm ang natanggap niyang sanctions mula sa China.
0: Bilang na mga nasawi sa Mindanao quake, umakyat na po mga katropa sa 55 ayon nito sa Office of the Civil Defense.
2: Labi ng Ateneo athlete na si Rene Baterbonia dumating na sa Davao City. 3 persons of interest sa pagkalunod ng mga Ateneo basketball players na tukoy ng CIDG.
0: Balitang regional, abangan mamaya ang pondo ng national government para sa Palawan State University, Kinulang. Mahigit sa 7,000 aplikante, hindi muna tatanggapin.
2: Sa balitang international, Thai Princess pumanaw na matapos ang tatlong araw na pamamalagi nito sa ospital.
0: Showbiz, BTS concert ticket sa Pilipinas sold out sa loob ng 30 minutes. Mga army fan humihiling ng day 3.
2: Sa balitang sports, alas Pilipinas, bigong makapasok sa semifinals matapos talunin ng Taiwan sa ABC Women's Volleyball Cup.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Katropa, pananghalian na po ng Biyernes, Happy Independence Day, katropa. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa niyo na po XFM News Nationwide. At live po tayo sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan mga katropa, pinangunahan ng Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang na ika-isang 128 anibersaryo ng ating Araw ng Kalayaan na may temang Ang Kalayaang Pinapangarap. Nagsimula ang selebrasyon dyan sa Rizal Monument sa Maynila kung saan pinangunahan ng Pangulo at ng First Family ang flag raising at wreath laying ceremony bilang pagpupugay kay Dr. Jose Rizal at sa mga bayaning nag-alay ng buhay para po sa kalayaan ng bansa. Nagpatuloy ang programa sa Quirino Grandstand Tampok ang makukulay ng mga floats at pagtatanghal at mga programang nagpakita ng diwa ng pagka-Pilipino at pagmamahal sa bayan. Ayon sa pamahalaan, layunin po ng pagdiriwang na gunitain ang kasaysayan ng bansa at palalahanan ng bawat Pilipino sa kanilang tungkuling makaisa sa pagbuo ng mas maunlad at nagkakaisang kinabukasan.
1: XFM News Nationwide.
2: BBM sa Araw ng Kalayaan, igniit na responsibilidad na dapat pangalagaan at itaguyod. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila. Din ni Senator Francis Kiko Pangilinan.
3: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na pangalagaan ang kalayaan at gamitin ito

0: Samantala, pinaunahan naman ni Vice President Sara Duterte ang paggunita sa 128 araw ng kalayaan sa Quezon Park at Rizal Park sa Davao City. Dumalo rin sa programa ang mga opisyal ng lungsod, mga uniform personnel at mga residente bilang pag-alaala sa sakripisyo ng mga bayaning Pilipino. Sa mensaheng ipinabatid ni Vice Mayor Rodrigo Rigo Duterte II para kay Mayor Sebastian Baste Duterte, hinihikayat ang publiko na pangalagaan ang kalayaan, soberanya at mga demokratikong pagpapahalaga sa pamamagitan ng edukasyon, mabuting pamamahala at aktibong pakikilahok ng mamamayan. Bitbit ng pagdiriwang ang tema ang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaunahan din katropa ni Cavite Governor Abeng Remulla ang pagunita naman sa 128 araw ng kalayaan dyan po sa may makasaysayang Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Bahagi ng seremonya ang pagtataas ng otawat ng Pilipinas at pag-aalay ng bulaklak sa puntod ni General Emilio Aguinaldo bilang pag-aaral sa mga o pag-alala sa mga bayani po ng Kasarinlan. Sa kanyang mensahe, nanawagan si Remulla ng pagkakaisa at patuloy na paglilingkod sa bayan. Kasabay po ng paalala na ang kasaysayan ng kalayaan ay dapat magsilbing inspirasyon para sa mas maunlad na kinabukasan ng Cavite at ng buong bansa. Isinigawa ang pagdiriwang sa mismong lugar kung saan unang iwinigayway ang matawat ng Pilipinas at diniklara ang kalayaan mula sa pananakop na Espanya noong 1898.
1: XFM News Nationwide.
0: Senator Francis Kiko Pangilinan, binigyan din ang sakripisyo para sa kalayaan. Narito ang report. Binigyan din ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang halaga ng sakripisyong inialay ng mga Pilipinong bayani para makamit ang kalayaan ng bansa sa paggunita ng 128 araw ng kalayaan. Sa kanyang pahayag, sinabi ng senador na bagamat maraming pagsubok na kinakaharap ang bansa tulad ng mga kalamidad, panlabas na banta at katiwalian, nananatiling matatag at may pag-asa ang mamamayang Pilipino. Ayon pa kay Pangilinan, ang kalayaang tinatamasa ng bansa sa kasalukuyan ay bunga ng dugo at buhay na inialay ng mga ninuno para sa susunod na henerasyon. Anya tungkulin ng bawat Pilipino na pangalagaan ang kalayaang ito sa pamamagitan ng sipag, sakripisyo at aktibong pakikilahok sa pagunlad ng bayan. Kasabay ng pagdiriwang ng araw ng kalayaan, hinikayat din ng senador ang publiko na patuloy na isabuhay ang mga pagpapahalagang ipinaglaban ng mga bayani para sa bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipino, ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, si San Juan Mayor Francis Zamora ay binigyan din ang kalagahan po ng pinaglabanan. Ito isa araw ng kalayaan ngayon. Katropa natin sa Balita Earl Saldar, XFM Mega Manila.
3: Sa ngayong araw ng kalayaan, ipinahala ng San Juan City Mayor Francis Zamora ang makasaysayang papel ng pinaglabanan sa pakikibakan ng mga Pilipino para sa kalayaan. Itinayo ang pinaglabanan shrine noong 1973 bilang paggunita sa labanan sa pinaglabanan na naganap noong 1896 sa bayan ng San Juan del Monte. Pinangunahan ni Gat Andres Bonifacio ang pag-atake upang sakupin ang El Polvorín at El Deposito na nagsilbing imbakan ng armas at supply na mga Kastila. Ayon kay Zamora, ang pinaglabanan ay simbolo ng tapang at sakripisyo ng mga katipunero na nagsilbing kudyat ng mas malawak na revolusyon laban sa kolonyal na pamalaan ng Espanya. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng 128 araw ng kalayaan sa Quirino Grandstand sa Maynila, binanggit ng Pangulo si Gatchalian habang binabati ang mga panauhin at opisyal na dumalo sa programa. Matatandaan noong June 8 naman, ipinakilala ni si Senator Alan Peter Cayetano sa pagdiriwang naman ng joint celebration ng 128th Philippine Independence Day at 25th Filipino-Chinese Friendship Day bilang Senate President ng the Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry. at kung saan present naman doon si First Lady Liza Araneta Marcos.
2: Nilinaw mga katropa ni Vice President Sara Duterte na wala siyang balak na gawin ang posisyon ni Paulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at hindi rin siya sangkot sa lumakbang na magpapatalsik sa kasalukuyang administrasyon. Sa isang interview matapos ang kanyang pagdalo sa isang Independence Day event dyan sa Davao City, sinabi po ng Vice Presidente na bilang constitutional successor ng Pangulo, tungkulin niya na pangalagaan at igalang ang saligang batas. Ayon kay Duterte, hindi siya pabor sa paggamit ng mga parang labas sa konstitusyon para mapabagsak ang pamahalaan. Kasabay po ito, iginit niya na nais siyang makita ng publiko ang buong katotohanan hinggil sa kasalukuyang administrasyon. Binigyan din ng Vice Presidente na ang kalayaan at soberenya ng bansa ay maaaring malagay sa panganib dahil sa katiwalian at maling paggamit ng pondo ng bayan.
1: XFM News Nationwide.
0: Tinawag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na karaniwang hakbang ng China ang pagpapataw ng sanctions laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Ayon kay Teodoro, patuloy lamang niyang gagampanan ang kanyang tungkulin sa kabila ng travel ban na ipinataw ng China na nagbabawal sa kanya at sa kanyang pamilya na makapasok sa mainland China, Hong Kong at Macau, pati na rin sa pagninegosyo ng mga Chinese companies sa kanila. Gayon na opisyal, ang mga hakbang na ito ay hindi makapipigil sa kanyang paninindigan laban sa umano'y agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea at igirit na magpapatuloy siya sa pagdepensa sa interes ng Pilipinas.
1: XFM News

0: iniulat po ng Office of Civil Defense, OCD. Umakyat na sa 55 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon sa OCD, nasa 1,120 na katao na nasugatan habang 31 pa ang nawawala matapos ang malakas na pagyanig noong June 8. Higit sa 346,000 na katao o higit sa 75,000 na pamilya mula po sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soxhargen at Barm ang apektuhan ng lindol. Libo-libong residente pa rin ang natili ngayon sa mga evacuation center at pansamantalang nanunuluyan. Samantala, isinilalim na sa State of Calamity ang Davao Occidental, talawigan nga ng Sarangani at General Santos City dahil sa lawak po ng pinsalang tulot ng lindol.
1: Dumating na sa Davao City nitong Biyernes ng madaling araw ang labi ni Rene Baterbonya sakay ng isang pribadong eroplano. Sinalubong ng pamilya, mga kaibigan at mga kakilala ang kanyang mga labi sa Davao International Airport bago ito dinala sa isang poninarya at pagkatapos ay sa Ateneo de Davao University Senior High School, Bangkal Campus, kung saan isasagawa ang burol. Magkakaroon ng public viewing at misa mula Biyernes hanggang Linggo bilang pagbibigay pugay sa student-athlete. Matapos ang burol sa Davao City, uuwi rin ang kanyang labi sa Agusan del Sur. Si Baterbonya at kapwa Ateneo player na si Divine Adili ay nasawi matapos malunod sa isinagawang team building activity sa Aurora. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente.
0: XFM News Nationwide. Sa kaugnay pong balita, may natukoy ng inibababa sa tatlo na mga persons of interest. Ang Criminal Investigation and Detection Group kaugnay ng trahedyang pagkalunod ng mga Ateneo basketball players na sina Rene at Divine. Ayon kay CIDG Director Major General Robert Morico II, bagamat hindi pa pwedeng pangalanan naman ito, kinumpirma niya na kabilang sa mga persons of interest ng ilang school authorities na siyang namuno sa pagdadala sa koponan sa Dipaculao noong June 8 para sa isang team building activity. Bukod sa aksidente, sinabi rin ni Morico na sinisilip din po ng polisya ang posibleng paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:16 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, katropa, na napapahinggan din ang live sa pamagitan po ng XFM Jensen sa 95.9, XFM Sagay City sa 87.5, at XFM Tagum sa 107.1.
2: Balitang Regional.
0: Nahin natin ang balita sa Palawan, yung pondo ng national government para po sa Palawan State University. Inulang, mahigit sa 7,000 aplikante ang hindi muna tatanggapin ng universidad. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
3: Mahigit 7,000 aplikante ang hindi nabigyan ng slot sa Palawan State University or PSU para sa school year 2026-2027 dahil sa limitadong pondong inilaan ng national government. Ayon kay PSU Information Officer Claire Mendoza, umabot sa humigit kumulang 60,500 ang mga nag-apply sa universidad, ngunit 9,590 lamang ang bilang mga estudyanteng may nakalaang budget mula sa national government. Ipinaluwanag ng PSU na dumaan sa tamang proseso ang lahat ng aplikasyon at nakabatay sa raw scores ng mga qualifiers ang pagpili ng mga tatanggapin. Hindi umano ibig sabihin na bumagsak sa admission ang mga hindi nakapasok, kundi kinapos lamang sa available na slot. Aminado rin ang universidad na nakatanggap sila ng mga email at mensahe mula sa mga magulang at kabataang humihiling ng pagkakataon na makapag-aral sa PSU. Samantala, magsisimula ang unang araw ng klase sa kolehiyo sa July 20, 2026 mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ex-convict pinagtataga ng kaibigan patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu. Live!
4: Patay ang isang 30 anyos na lalaki matapos pagtatagain ng kanyang kaibigan sa barangay Balod, bayan ng Dalagueta, Southern Cebu, pasado alas 4 ng hapon noong Huwebes. Kinilala ang biktima na si Jonard Bachete, 30 anyos, residente ng Sitio Amonsol, barangay Katuluhan. Ang suspek ay nakilalang si Ponciano Villapueblo alias Ponsing, residente ng barangay Balod. Ayon sa Dalagueta Municipal Police Station, dalawang araw nang nakikituloy ang biktima sa bahay ng suspek dahil sa kanilang pagiging magkaibigan. Batay sa taon ng investigasyon, natutulog umano ang suspek sa lower bunk ng isang double deck na kama nang dumating ang biktima at nag-ingay. Uminom pa umano ng tubig ang suspek, ngunit kalaunan ay hinamon siya ng biktima na ilabas ang kanyang bulo at sinabing handa itong makipaglaban. Dito na umano nagdesisyon ang suspek na unahan ang biktima at agad itong inatake. Tinamaan ang biktima ng mga taga sa likod, leeg at panga, ngunit nakatakbo pa palabas ng bahay. Hinabol pa umano siya ng suspek at muling pinagtataga sa tabi ng kalsada. Isinugod sa Municipal Health Office sa Poblasyon Dalagueta ang biktima, ngunit inideklara itong dead on arrival. Matapos ang insidente, tumakas ang suspek, ngunit agad ding naaresto ng mga rumisponding polis. Ayon sa pulisya, may nauna ng kaso noong 2017 ang biktima sa frustrated murder, habang ang suspek ay may mga nauna rin pag-aresto at umano'y umaming hindi ito ang unang beses na nakapatay. Sa ngayon, inihanda na ng mga otoridad ang kaukulang kaso laban sa suspek. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: Ito naman, 2.3 million pesos talaga po ng droga na samsam sa isang linggong operasyon ng PRO2. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM, Santiago.
5: Umabot sa mahigit 2.3 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nasamsam ng Police Regional Office 2 sa pinaigting na kampanya kontra kriminalidad sa ilalim ng Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operations o SACLEO na isinagawa sa iba't ibang panig sa Rehiyon 2. Ayon sa PRO 2, isinagawa ang 15 operasyon kontra illegal na droga na nagresulta sa pagkakasamsam ng 335.4 na gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 2.28 million pesos at 650 na gramo ng marihuana na nagkakahalaga naman ng 78,000 pesos o may kabo ang 2.36 million pesos. Bukod dito, 84 na wanted persons ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon sa rehiyon, kabilang ang 6 na regional most wanted persons. 4 na individual naman ang naaresto sa operasyon kontra illegal na sugal, habang 5 ang nadakip sa pagpapatupad ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, liban pa sa 4 na nakumpiskang baril. Samantala, 17 baril at 5 pampasabog naman ang voluntaryong isinuko ng mga residente at iba pang sektor bilang suporta sa kampanya kontra loose firearms at explosives. Sa hiwalay na operasyon kontra illegal logging, 16 na individual ang naaresto at 4,589 board feet ng illegal na troso ang nakumpiska na nagkakahalaga ng mahigit 639,000 pesos. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu na sabat sa isang grade 12 student sa Bacolod City. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Nasabat ang mahigit 1 milyong pesong halaga ng hinihinalang shabu mula sa isang estudyanteng grade 12 matapos itong maaresto sa isinagawang drug buy bust operation ng City Drug Enforcement Unit o CDEU sa Purok Gonzaga, Barangay Takuling, lungsod ng Bacolod noong gabi ng Hunyo 10. Kinilala ang suspek sa alias na Jiro, 18 anyos at residente ng nasabing lugar. Batay sa investigasyon ng CDEU, nagkumpiska mula sa suspek ang 4 na sachet at 3 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuoang timbang na 160 grams at tinatayang may halagang 1,088,000 pesos. Ang mga nakuhang ilegal na droga ay isa sa ilalim sa pagsusuri at karagdagang investigasyon ng crime laboratory. Kasalukuyan namang nasa kustodiya ng pulisyang sospeka at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipinos Pilipinas, ako sa katropang Wendell Malinario, XFM.
0: At katropa panghuli, may lalaki ang sugatan matapos pagbabarilin ng kanyang katrabaho habang siya'y natutulog. Katropa natin sa Balita RS Pinosa, XFM Iloilo.
7: Aking kinilala kay alias Widson, 30 anyos, ng barangay Patong-Patong, Haniway, Iloilo matapos na pagbabarilin ng suspect na kinilala kay alias Joanne, 20 anyos, ng Miagao, Iloilo. Magkasama ang dalawa sa kanilang pinagtratrabahuang karenderya sa barangay Balabag, Pavia at magkasama rin sa bahay na kanilang tinutuluyan. Sa investigasyon ng Pavia Municipal Police Station, may dating di pagkakaintindihan ang dalawa ngunit ito ay nasettle na ng kanilang amo. Ngunit gabi, bago nangyari ang krimen, muli namang nag-away ang dalawa habang nag-iinuman. Pagka'y numagahan, humingi ng pasensya ang suspect sa biktima ngunit sa halip na patawarin ito ng biktima, kanya pang inayang suspect na mag-boxing pero hindi ito pumayag. Umuwi ang suspect sa kanilang bahay sa Miagao at kumuha ng armas. Sa kanyang pagbalik sa kanilang tinutuluyan, agad niyang pinaputukan ang biktima nang makita niyang natutulog. Nahuli naman kaagad ng mga kapulisan ng suspect at na-recover ang .38 caliber revolver. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa SFM Network Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, apektado na easterlies ang eastern section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Today, Sunday na makulimlim na langit, may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat sa bahagi po ng Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga at Davao Region.
1: Katropang Buddy, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible pa rin ang biglaang pagbaha o pagguho ng lupa.
0: Sumigat po araw 5:27 this morning. Nasa lulubog alas 6:25 ng gabi, katropa.
2: Balitang International.
0: Iatid po sa atin ang balita ito ng Santon Gold. Pwede niyo pong subukan to, likas subuk. At marami nagsasabi epektibo. Pumanaw na sa edad na 47 si Thai Princess Bajra Kitty Abba Ha Mahidol. Panganay po anak ni Thai King Mahabaji Ralongkorn. Ayon sa anunsyo ng Royal Palace ng Thailand, na-confine sa ospital ang prinsesa mula pa noong December 2022 matapos po magkasakit dahil sa abdominal infection. Kalaunay lumala. Ayon sa Bureau of the Royal Household, pumanaw ang prinsesa nitong Webes ng gabi at bibigyan ng state funeral sa Grand Palace sa Bangkok. Si Princess Ba ay isang prosecutor at diplomat na nagsilbing ambassador ng Thailand sa Austria at naging taga-pagtaguyod ng women's rights. Sa ngayon, wala pang inaanunsyong opisyal na tagapamana o tagapagmana sa trono ang hari ng Thailand.
2: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Sold sold out agad sa loob ng 30 minutes ang mga ticket para sa inaabangang BTS World Tour Arirang sa Pilipinas nang magsimula ang general sale kahapon ayon sa concert promoter na Live Nation Philippines. Opisyal nang ubos ang ticket para sa dalawang araw na concert ng K-pop group na gaganapin sa March 13 at 14, 2027 sa Philippine Arena sa Bulacan. Dahil sa bilis ng bentahan, bumuhos ang reaksyon sa social media kung saan nag-ingay ang mga ARMY fan para sa dagdag na day 3 para sa mga hindi pa nakabili. Maging ang mga sikat na celebrity ay nakabili rin, kabilang ang aktres na si Megan Young na nagpahayag ng kanyang relief matapos makasecure ng tiket. Ang naturang concert ay ang ika-apat na pagtatanghal ng BTS sa bansa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nation. Balitang Sports.
0: Atid naman sa atin to, katropa ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nabigo po ang alas Pilipinas na makapasok sa semis ng ABC Women's Volleyball Cup matapos talunin ng Taiwan sa straight sets 25-16, 25-14 at 25-10 dyan sa Candon City Arena. Ayon kay Team Captain Eliza Valdez, naging malaking hamon daw para sa koponan ng maikling panahon ng preparasyon matapos mabuo muli ang lineup dalawang linggo bago ang tournament. Kabila po ng kabiguan ay positibo pa rin si Valdez sa potensyal na mga batang malalaro ng koponan. Sinabi naman interim coach Shaq De Los Santos na marami silang natutunan sa tournament sa bilang iba't ibang pagsubok na hinarap ng koponan.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sumayin na po ang XFM News Nationwide ngayon pong Biyernes. Araw ng ating kalayaan, katropa, June 12, 2026.
1: Katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa, ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
9: XFM.
10: XFM.
11: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
12: Rufa Maranas. Naamagod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to kung gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
11: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
13: Sandown Plus Coffee Mix.
14: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan sa kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Sandown Plus Coffee Mix.
11: Sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan, the secret of health.
15: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
16: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
11: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programong bibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng atin pong powerful supplement, Suntone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ating pong partner dito sa kahanginan. Ako po yun ko, Doc Michelle Hinas, mga kasama po ng live dito sa ating pong programa. Sa mga po ang yun ko, sa pamamagitan ng pagkapadala, na yun po mga text messages, mga inquiries po niya about your health, text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong hotline, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasala yung po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito para ma-acknowledge natin ha, dito sa atin pong programa. At sa mga naganay sa mga sumubok ng atin pong mga produkto, hanapin po ito ha, sa atin pong mga leading drug stores nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa lahat ng branches ng All Day Rx at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan mga katropa, ay pwede silang mabili. Ganon din sa mga local pharmacy sa inyong lugar, ay pwede nyong ma-avail ang atin pong mga produkto. Kaya ipagtanong-tanong ang atin pong mga produkto at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para po makasigurado na inyo pong inumin, gagamitin ang mga produkto. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa ha. Para makaiwas sa mga peke, mga counterfeit na mga produkto dahil napakarami na po yan ngayon mga katropa. No? O, dahil gusto sumabay sa trend. Nakikita kasi nila na marami ang mga marami ang tumatangkilik sa atin pong mga produkto. Kaya yung iba nananamantala. No? O, basta masabing may Suntone. No? Kasi pag hinahanap iba, mayroon kayong Suntone. Ito, may Suntone din ito. Mahirap po doon mga kaibigan. Lalo na kung hindi yan FDA approved, mahirap may sakripisyo yung kalusugan natin. Ha? Kaya para makasigurado, hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga blisters, mga boxes ng ating mga produkto, sa mga bottles ng product natin, nandiyan yan nakatatak mga kaibigan. Pwede rin yung order sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search lang Yes to Health 2011. O di kaya sumadya sa atin po mga Yes to Health Wellness Clinic dahil available po dyan lahat ng produkto ng Yes to Health. And of course, meron din tayong mga exclusive na mga products, mga herbal medications na pwede nyong mabili dyan sa atin pong mga wellness center. Ha? At the same time, meron tayong mga program, mga modalities na pwede nyo pong masubukan dyan sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Marami tayong mga programa na pwede po ninyong subukan na naaangkop sa inyong mga karamdaman para sa mas mabilis na paggaling at pag-recover ng inyong pong pangatawan. Ano? O, gaya ng cleansing and detoxification program. Meron po tayong nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture therapy, yung mugukbuyang Korean therapy natin. Ano? O, sa mga hindi pa nakasubok nito, napakaganda nito. For managing pain, managing stress sa ating mga katawan, balance ng katawan po natin, especially yung tinatawag na qi or chi, yan. O, yan po ay nakakatulong ng malaki, ano? Yung acupuncture and yung mugukbuya ang therapy natin, ano? Korean therapy. Tara, Hertz Blower, meron din tayo, ha? At Nacho Trad Therapy, isa sa mga paborito natin. By ano yan, Doc Wendell Pedroso, ano? Itong Nacho Trad, ito yung ano natin, traditional hilot massage natin, ano? Or hilot hugpungan. Meron tayong traditional niyan, pero yung kila Doc Wendell is combination yan siya ng western therapies, ano? At yung hilot na tradition natin, ano? At marami yan silang, paraan mga kaibigan kung paano po i-release yung tension sa ating mga muscles, i-align yung mga joint area natin, mga buto natin, kalamnan na nagkaroon ng spasm, ano? So napakaganda po nito, ano? Yung mga hindi makalakad ng maayos, hindi makakilos ng maayos. Kapag gumagalaw tayo, kumikilos tayo, parang robot na, ano? Kasi limitado na yung ano natin, range of motion, yung mobility natin. Ay hindi na ganun kaganda yung flexibility ng ating pangangatawan. Dahil sa mga, yun nga, mga kalamnan na nagkakaroon ng spasms or tensions, ano? Or nakakompress sila. So maganda yun, marirelease yun yung mga tension doon or mga compressions para makakahinga ng maayos yung mga kalamnan natin at makakilos tayo ng maalwan. Ano? O, sa mga gusto sumubok yan, ha? Puntahan, bisitahan natin po mga Yes True Health Wellness Center. Narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Ricky Chauy. Ako'y bila ko dito sa Yes to Health ng Santon Plus Gold. Eh, okay naman ang effect sa akin kasi lumit yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, ayun. Dire-direcho ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng T3, T4 para sa thyroid. Yan ang magandang effect nito kaya bumili rin kayo. Ito bibili ko lang ngayon. Susunod na ko pa ulit hanggang tuluyan ang lumiit yung aking bukol sa thyroid. Yun lang. Salamat.
1: Santone Plus Gold. Mambibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits. Healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po nata mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po nito ay headed sa atin ng Santone Plus Gold, ang number one food supplement na pwede nyo pong mabili sa mga butika at mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Hanapin parati ang tatak Yes to Health sa atin pong mga produkto na inyo pong bibilihin. Pag-usapan po natin itong isang problema or general problem sa ating pangatawan sa paggunita ng Independence Day, kalayaan. Ayan. Maganda rin na ang katawan natin ay malaya sa mga paghihirap o pasakit dulot ng mga karamdaman. Itong tinatawag na mga sakit. Ayan. Pag-uusapan natin itong disease. Ano ba ibig sabihin ng disease, mga katropa, mga kaibigan? Ano? Or sa Tagalog, sakit. Ayan. Kapag naririnig natin ang salitang sakit, kadalasan ay iniisip natin mga pagdurusa, pag-inom ng mga napakaraming gamot, pagpunta sa mga ospital, o kaya pagkakaroon ng mga malubhang karamdaman. Ngunit sa parnaw po ng siyensya at ng mga dalubhasa, ang sakit ay may mas malalim pa na paliwanag, ano? Kaysa sa simpleng pakiramdam lang na pagkahilo, lagnat, o kaya naman ay parinakit ng ating pong pangangatawan. Ang pag-unawa kung ano talaga ang sakit ay makakatulong sa atin upang mas mapahalagahan natin ang kahanga-hangang kakayahan ng atin pong katawan na protektahan at pagalingin ang sarili po nito, mga kaibigan, ano? So ano nga ba ang sakit o yung disease, ano? Ayon po sa mga dalubhasa, ang disease ay tumutukoy o ang sakit ay tumutukoy sa anumang kondisyon na nakakaapekto o nakakagambala sa normal na estruktura

mismo, sa ating mga sarili, kung gaano ka organized yung bawat sistema, kahit yung pinakamaliit na parte sa atin pong pangangatawan, yung mga cellular natin, mga kaibigan, at yung loob na nandyan sa loob ng atin pong cellular, ano, very organized, ano, at gumagawa yan sila in harmony with each other, mga kaibigan, ano. So pag nagkaroon tayo ng sakit, simply means nagkakaroon ng problema dun sa balance and harmonious functions ng mga sistema at iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Halimbawa, ng mga sakit, trangkaso, dengue, diabetes, alta presyon, ano? Pagkakaroon ng mga respiratory infections or COPDs, ano? Pagkakaroon ng arthritis at mga mayulubang karamdaman tulad ng cancer. Ganun din sa mga problema sa atin pong cognitive functions, ano? Depression, anxiety, dementia, Alzheimer's disease at marami pang iba. May mga sakit na panandalian lamang, yung tinatawag na acute, samantalang ang iba naman ay pangmatagalan o yung habang buhay na, ano? Yung tinatawag po na chronic na mga karamdaman, ano? O, saan ba nagmula yung word na disease? Alam niyo ba mga katropa, ha? Ito, konting fact check, ano? Ang disease ay mula po sa old French na word, ano? Na disease. Ayan. Ibig sabihin, lack of ease or discomfort or trouble, ano? So, literal na means, yung disease, hinati kasi yan sa dalawang word. Dis, o yung D-I-S, which means away from, at saka yung ice or ease, ano? O yung comfort and well-being, ano? So, kung ililiteral mo yung translation yon, or meaning niya, is without ease. Walang kaginhawaan yung atin pong pangangatawan. Dinidescribe nun yung state ng katawan natin o ng atin pong isipan na wala nang normal na functions or nawawala yung normal functions nito. At yung comfortable functions and harmonious functions ng katawan natin ay unti-unti nang nawawala. If not totally nadidisrupt, ay unti-unti na pong nababago, mga kaibigan, ano? So, ang disease, it implies the body's normal balance, ano? Yan ang kakaroon ng disruption, mga kaibigan. Kasi yung katawan nga natin, siguro mapakinggan nyo na yung word na homeostasis. Ayan, lagi nababanggit yan ito, ano? Ang katawan natin ay meron pong homeostasis. Ito yung ability ng katawan natin na i-maintain yung stability, ano? Yung pagiging stable, pagiging balance ng bawat sistema ng atin pong pangangatawan. Paano ba nangyayari yung homeostasis sa katawan po natin, ano? Ang homeostasis, yun yung abilidad ng katawan natin na i-maintain yung internal balance despite sa external changes, ano? For example, yung body temperature natin. Di ba, pag mainit sa labas, yung katawan natin gumagawa yan ng paraan to cool down itself. Kaya nga nagkakaroon tayo ng sweating o yung pagpapawis, mga kaibigan, ano? O pag malamig naman sa labas, yung katawan din natin, gumagawa din yan siya ng paraan para ma-hold naman yung heat dun sa loob ng katawan natin, which is yung mga blood vessels natin, nagko-constrict yun sila, ano? O, kumikipot yung daluyan ng atin pong mga dugo, yung mga arteries natin, and even yung atin pong mga veins, ano? Para ma-maintain yung heat, ano? Normal heat sa loob ng katawan natin para ma-balance pa rin, ano? Yung body temperature natin o yung blood sugar levels natin. Alam niyo ba na ang atin pong blood sugar ay, for example, yung external changes, ano yung mga paraan kung bakit nagbabago yung blood sugar natin kapag nakaparami tayo ng kain, ng mga glucose, ano? Ang katawan natin, meron siyang sariling paraan para maka-adapt po siya doon at ma-maintain pa rin yung balance ng blood sugar. Sino ang responsible doon? Yung atin pong liver area, mga kaibigan, ano? Yung liver natin, liver organ natin, kino-convert niya yung mga excess na glucose na hindi natin nagagamit, kino-convert niya into glycogen, no? O yung fats at in-store diyan sa atin pong liver area at in-store dun sa atin pong mga fatty tissues, ano? Blood pressure natin, yung fluid balance, ano? Ang katawan natin ay mayroong sarili din niyang pamamaraan para maging balance yung fluid sa atin pong pangangatawan, as well as yung hormones and yung immune surveillance din. Ano, mayroong ginagawa ang pangangatawan natin para maging stable yun sila.

despite of external changes. Ngunit kapag yung mga stressors na iyon ano, ay na-overwhelm yung sistema ng ating pong pangangatawan, doon na nagde-develop yung mga disease na iyan, mga katropa, ano. So disease therefore implies ano, na number one, something has challenged the body's balance, ano, merong nag-challenge sa balanse ng pangangatawan po natin, like infection, injury, poor nutrition, yung genetic defects, ano, at yung mga environmental toxins, and of course kasama na rin dyan yung chronic stress, ano, yung mga stressors kung tawagin. Pangalawa is nagde-develop yung mga disease na yan, ano? O nangyayari yung mga disease na yan sa katawan natin. Kasi yung katawan natin is nag-attempt siya to adapt. Ano? Merong mga symptoms sa katawan natin na nangyayari na actually signs of adaptation. For example, meron tayong fever, meron tayong lagnat. Yung iba, pagka nagkakaroon ng lagnat, iniinuman ka agad ng mga ano, febrifuge ng mga gamot o pampababa ng lagnat. Ano? Kahit naman hindi ganun kataas yung lagnat nila, eh iniinuman ka agad ng mga pampababa ng lagnat, which is hindi po siya maganda, mga katropa. Bakit? Kasi yung lagnat o yung fever, yun ay reaction ng katawan natin para maka-cope up siya, ano? O yung maka-adapt siya doon sa mga nangyayari na pag-atake ng mga antigens, ano, sa atin pong pangangatawan, o yung mga microbial growth, ano. Once na may nakapasok na mga mikrobyo sa ating pangangatawan, either bacteria man yan, virus, mga fungi, o iba't iba pa mga mikrobyo, yung katawan natin naturally umiinit yan. Tumataas yung temperature niya. Bakit? Bakit ganun yung reaction ng katawan natin? Kasi sa pamamagitan ng pag-init ng ating katawan ay na-activate natin o na-alarm natin yung ating pong immune system to work more efficiently para mabigyan sila ng warning na merong nakapasok, ano, ng mga kalaban sa ating pong pangangatawan. At pag na-alarma yun sila, of course, magpapadala yan ng iba't ibang mga ano, mga kasundaluhan, ano, yung ating immune system, kasi meron tayong mga NK cells, natural killer cells, meron tayong mga T cells, mga B cells, at marami pang iba, ano, na mga parte ng ating immune system, mga sundalo ng ating pong pangangatawan, na they will attempt to hold those microbes, ano, yung mga bacteria and viruses, and even yung mga B lymphocytes natin, tumutulong yan siya na gumawa ng mga blueprint kung mayroong mga nakapasok ng mga viruses para maka-adapt yung atin pong pangangatawan, ano. Kaya nga pag tayo ay nilalagnat, unless na sumusobra na yung init ng atin pong pangangatawan, tsaka pa lang natin iinuman ng mga pampababa ng lagnat. Kasi hindi rin naman maganda sa sistema ng katawan natin, especially sa atin pong brain area at sa iba pang parte ng katawan natin, na sobrang init naman yung atin pong pangangatawan. Ano? So, dun lang na time na tayo iinom ng mga pampababa ng lagnat na yun. Ano? Mas maganda nga yan, pagka meron tayong mga lagnat, kung hindi naman ganoon kataas, ano, ay hydration ang pinakamahalaga. Kasi yung tubig ay ginagamit ng katawan natin para dun sa pag-cool down, para maka-cope up yung atin pong body temperature dun sa pag-init niya. Hindi ma-overheat yung katawan natin. Ano? So yun, yung fever, natural response yan ng katawan natin. Actually, yung iba nga, hindi nila tinatrato na sakit yung disease yung fever, kundi natural response ng katawan po natin. Unless, yun nga, pagka sobrang taas naman na ng lagnat sa atin pong pangangatawan. Ang iba nga is, ang tawag nila sa fever is blessing in disguise. O, bakit daw blessing? Kasi nga, nabibigyan ng alarma yung pangangatawan mo. At kahit ikaw mismo ay nabibigyan ka ng warning na merong mga nakapasok na kalaban sa inyong pangangatawan, at mas magiging maingat ka na, ano, sa iyo pong lifestyle, sa mga ginagawa mo, syempre mas mahufokusan mo yung healing ng iyong katawan pagka ikaw ay nilalagnat. Compared dun sa may nakapasok na mga kalaban sa katawan mo, and then hindi ka naman nilalagnat, so kumbaga dating gawi lang din, no? Hindi mo mabibigyan, hindi mo mafokusan ngayon yung healing ng iyong pong pangangatawan.
Like also coughing, ano? O yung mga pag-ubo. Ano naman ang nito? Nayutulong sa katawan natin. Actually, ang coughing, it helps clear the airways sa atin pong pangangatawan, ano? Yun lang ang problema pagka yung coughing natin ay nagiging chronic na, ano? Or napapatagal at recurring, ano? Or pabalik-balik yung ubo natin. Yun ang hindi po maganda, mga katropa, ano? Actually, yung pag-ubo, yan ay paraan ng katawan natin para i-expel yung mga excess na mucus or mga infected mucus, ano, yung mga phlegm na yan, para mailabas sa atin pong sistema at hindi makagambala o makahadlang sa normal na functions ng atin pong respiratory tract, ano, para makadaloy pa rin yung normal na oxygenated air papasok sa atin pong lungs area, ano, as well as yung ano, diarrhea. Alam nyo ang diarrhea, mga katropa, ano, kaya nga yung iba na nagkakaroon po ng diarrhea ay mas mainam na magpakonsulta muna, ano? Mas mainam na kayo po ay magpa-check up. Kasi yung iba, iniuman ka agad ng mga iba't ibang mga ano, pampatigil ng pagdudumi, ano? May nakausap ako na isang general practitioner doctor, ano? Na ang sabi niya ay hindi maganda na basta-basta tayo iinom ng mga pampatigil ng pagdudumi na yun, ano? Unless na prolonged na yung duration ng pagdudumi mo, ano, or napatagal na, sabihin natin, ano, ilang araw na, ano, mga 3 days na to 4 days, up to 1 week na yung diarrhea mo, hindi na po maganda yon kasi madidehydrate ka na talaga noon, ano. Pero yung diarrhea, yung pagdudumi natin, yung loose bowel, it is our body's response to eliminate harmful organism doon sa atin pong digestive tract. Para din yung ubo, eh, ano? Na mailabas natin yung mga harmful organisms na nakapasok sa atin pong tiyan, ano? For example, mayroong mga nakapasok dyan ng mga bakterya na nakakapagdulot, ano? Ng problema sa atin pong digestive functions, ano? So, inaano yun ng katawan mo na maipalabas ka yun. Kumbaga, minsan napupwersa yung katawan mo na ilabas ng ilabas yun siya, ano? Para hindi makaperwisyo ng husto. Yun nga lang ang problema, pag ito ay tumagal na, so hindi naging maganda kasi, yun nga, na pati yung mga electrolytes sa katawan mo ay nahuhugot na po doon, ano? Mali-dehydrate ka na. Kaya nga mainam na ikaw ay magpakonsulta, magpa-check up, para malaman kung ano ba yung dahilan ng iyong pagdudumi. So, nakakain ka ba ng mga contaminated foods? Or nakakain ka ba ng mga hindi kasundo ng iyo pong tiyan, ano? Para mabigyan ng karampatang lunas, mga katropa, ano? Last is yung inflammation. Ito, ang inflammation, mga kaibigan, na tackle na rin natin to before, na ang inflammation is a natural response also ng ating pangangatawan doon sa injury na nangyayari sa bawat sistema ng katawan po natin. Ang inflammation, it initiates repair. Kaya nga namamagayan, di ba, ang explanation ni Doc Algen, kaya namamaga yung mga parte na yan ng pangangatawan natin, ano? Nagkakaroon ng swelling, for example, na injury ka, natapilok ka, na ano ka, kumbaga nabagsak ka, ayan, tumama yung likod mo, yung puwit, yung tuhod, nagkakaroon ng swelling or pamamaga, ano? Yun ay natural response ng katawan natin to initiate repair. Kaya pansinin nyo, yung mga swelling, mapula at mainit yung pakiramdam doon. Kasi nag-i-initiate yun siya ng blood flow papunta doon at nagpapadala ng yung katawan natin, nagpapadala yun siya ng mga inflammatory cells doon sa area na yun, ano? Para hilahin yung blood flow at the same time yung immune system natin kasama na dyan, ano? Na hinihila para doon sa repair. If ever man na ang cause ng mga pamamaga na yun is mga antigens, so kinakailangan patayin yun o sugpuin ng mga immune system natin. Kung naman injury dahil sa ano, sa trauma o yung pagkauntog, ayan, pagkabangga, eh napagpapadala din doon ng mga nagre-repair doon sa mga tissues area, ano? At yung inflammation is isa pang functions noon ay para hindi natin maigalaw ng lagi palagi, ano, yung mga area na yun ng katawan natin para makapag-focus yung atin pong katawan to repair them, ano? So yun yung natural response ng katawan natin kaya nagkakaroon ng inflammation. Ang problema naman sa inflammation, kapag tumatagal ito sa ating pangangatawan, ay hindi rin nagiging maganda. Kasi maraming ibig sabihin nun. Number one, meaning pagka nagiging chronic yung inflammation doon, is hindi nagiging effective yung immune system natin to repair, ano?
Kusog puin yung mga nagpapamaga dun sa area na yon. Yung mga pang-repair ng katawan natin, kulang. Ano? Kaya hindi

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 1:03 in the afternoon. Katropang oras, hatod sa inyo ng Santone Plus Coffee Mix. Katropa, kung nangita kag partner sa imuhang adlo-adlo nga pagpangapi, will always try to find the best and the right one. Santone Plus Coffee Mix. Adunay malunggay, soya powder ug mangustine nga makahatag og kahimsog kabaskog sa lawas na nga pinaka og ni-enjoy pagid nimo ang healthy living, katropa. Maunang, I really recommend someone who always coffee, and coffee is lifer po sa kuang end. Ooh! Yes, I really love coffee, that's why. Ooh! I would like to recommend Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix, na nga pinaka, nanambal pa. Katropa, aniya na ang X-rated. Mayong hapon, Luzon, Visayas, Mindanao.

0: ma-rape ka.
1: Basta naman. Even though
2: it's been so long. Bahin sa gugma. Ako, gilingon kay Kunimo.
1: Promise?
2: Promise.
1: Ako po, gilingon na nimo. You like
2: crazy. Kasakit.
0: Diba, give up naman ka, di ba? Pasakti na siya.
2: Adlaw, adlaw, mupahila ka ni mo. O mupakatawa.
3: Mahaligi, uy, guwapo lagi. Pero dakot sa nag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
1: Ayaw! Ayaw na.
2: Sabon. X-Rated.
1: Maris!
0: Unya ka nun! Pahi!

Mutuo pa ba ka sa gugma kung kapila na kagisang aran ang panwa na tuman? Mao ka na ang kasagaran. Nga problema kung mag-uyab-uyab ka. Unsa may buhaton nimo deha mga katropa kung nakauyab ka og mama's boy? Unsa may buhaton nimo kung ang imuhang nauyab dili pa andam tungod kay naghuwat sa tambag sa inahan? Ano ang gagawin? The question is the question. Kana mga pangutana sa ato ang letter sender. Karong hapuna mo nang atangin ninyo nga ito ang X-rated drama. O niya, taod-taod pa man. O nang atangan sa ninyo kay samtang naguwata, dili man sad ta mo biguon sa ato ang mga giandam nga mga sonata. Ang mga sonatang lami sa dunggan apan sakit sa dughan. Di na ko pwede kalimta ng pagtimbaya di ang ato ang mga katropa sa laing-laing dapit Visayas, Mindanao. Apil na po di ang Luzon. Isa pa man maabot na di sa pagsibi at pinaagi sa ato ang Facebook Live. Apananiya po na ito ang mga tipaminaw ang pinaagi sa radyo. And of course, sa ato ang radio app, mga katropa. Bye na, oy! Sakit ba ako tutunin lang? Una, automatic. Mag-give up si DJ ka na. Nakit na yan tutunin lang. Magandang hapon. Oo, may hapon sa ito mga katropa din ha. Dire sa Buhol. Natin mga tipaminawan nga sa Buhol. Gihulngan kan laon. Sa pamanta din sa Visayas, napod sa Pagadian, Mati, Zamboanga, Agusan, Agusan del Sur, sa San Francisco, Davao. At mga katropa diha sa Davao City, sa Davao Katropa Digital. And of course, sa Tagum City na diha nga ito ang mga talentado nga mga kuan katropa. Napod diha si Master Inday Tanini. Actually, kanagin siya, bata pa lang ko. Bata pa lang ko tigpaminawan, nagigwaan na niya. Og mahogang siya po hinungdan o gano'n na DJ sa kuwan. Pero kung wala ko nakita sa iyang dedication for over a decade, oh, grabe na, para mo bang sinabing gano'n na siya katagal? Ay, bata pa kayo na si Master. Ay. Very young. Very young. Shoutout sa mga Master. And of course, shoutout kay Kuya Cardo. Kay Kuya Cardo, Kuya Bong. Ito sa inyo, hindi may pagpaminaw. Pinaminaw mo. Nakaroon niya sa Solid FM sa Davao City. Hanapo niya ang Davao Katropa Digital. Mga katropa po din ha. And of course, dili lang din ha sa Jensen. I know, dili gid okay ang kahimtang karon sa Jensen. Kaya bisa pa mag sa Davao, Tago, managya po naman sinati ang ginatawag itong hinay nga pagtayog sa yuta tungkol sa nahitabong kusog nga pagtayog ato ni aging mga adlaw. 7.8 magnitude nga linog nga nakapekto sa ato mga katropa sa nakalang-laing dapit diya sa Mindanao. Inaot ko ana nga ato ang mga suporta gikan sa mga pribado nga sektor o gobyerno. Pagtabang kaninyo o ginaot ko nga dili na unta mas musamot pa kung unsa may anaa na hitabo kay lagi na karon ongoing gihapon ang mga retrieval operation at kung sa mga nangahugno nga lugar na nagka hinaot ko di ba musaka ang death toll mga katropa. Anyways, ang tumong ninyo akong programa karon nga mapagaan ang inyong hapon. Dili lang mapagaan, apa mapabugat pa ng namugat din ha. Og, mapagawsan. Mapagawsan? Lain man. Mas mugaan. Og, mas mo init. Kabo kung init na karon labi na diri sa Cebu. May pagpaminaw din sa itong mga katropa diri sa Cebu. Dili lang sa Cebu City. Apan sa ilang dapit na tumaabta niya itong pagsibya. Sa South og North. Sa Cebu, sa Buhol. Magita sa Buhol gyud na manggid na po na di mapunta pwedeng dilian na to sila. Oo, di man to pugpug na ang ilang kalipay. Na puro na minaw sa mga taga Mandaue. Eh. Para ta si katropang Joe din ha nga wala na mo kita gaag tips. Yan tips kay wa na dayon. Ayan,
ayan na po. Ito na, ito na. Ito na. Alauna, 26 ka, tropa. 4 minutos una mag alauna, 30 sa kahapunan. Inan ang mga silingan, yung mga andam na kay Tautot magsugod ng X-rated drama. Huwag niyag mag-ulahin na po mo, mayingon na po mong ibabalik na ko kakapoy ba? Nya, alkansi kayo mo na ako ako'y makadaog sa Marie kay na, flip-top battle game. Ganda mo naman, DJ. Pa-shout out po galing kay Jeff Fox Channel. Opo, totoo yan. Alam ko naman, sobrang ganda ko po talaga. Yan naman po yung mga issue na hindi ko pa yung tanggihan. Mga chismis na handa ko pong hindi i-deny. Mami Lorna, all the way from Australia. Francis Mark, Domingo, Jonalyn, Emia, may pagpaminaw. Randy Santisas, Angie Remo, Rodrigo Antipuesto. Yan. May pagpaminaw sa inyo, ha? Wajid mo, lingaw ron, no? Kay holiday man. Madyong kahapunan, ma'am, gikan kang Joel Besa. Hi, Miss DJ! Maayong uto, kamusta? Pwede mo request og song sa akong husband. Isang saglit. Thank you, DJ. Yes po, of course, lakas ba na ko ni mga amper. Ako dyanin ko ay. Isang saglit or kahit isang saglit. Ikan ka, Miss Heart Amper. Gaudensya Lapuot, hello po. Good afternoon po, gikan kay Gaudensya. Elmer Ugay. Ayan, mas lahi ragyod og ka ng masakag ano, tanaw na to, B. Okay. Ako na lang, gi-front view. Gi-front view na lang dyan na ako eh. Paganahan ko sa ako ang flag sa likod. Karoon na ako na-appreciate akong flag. Karoon ako kabantay na ako yung flag sa likod. Oo. Happy Independence Day. Oo. Kalayaan sa bawat Pilipino. Paano ka? Pinapalaya mo na ba siya? Kaya man nating lumaya sa ating mga mananakop pa. Pero hindi natin kayang magpalaya sa taong mahal na mahal natin. Please hamper, ipa-confirm ko unsa nga song o kinsa ang nagkanta. Kay aramo ka nang ako ang i-play dinhi sa ako ang programa. Diba? Para kung unsaid, para naman ano. Pag-greet ko, happy birthday ni Rosalito Plaza, gikan kay John Abeliana. Happy birthday! Mabuhay ka't hanggat gusto mo. Yo, Rosalito Plaza. Maayong hapon, DJ, great day ko, great. Great day kong Gideon Macmac, Marjun Jemar, and karoon na paminaw sa may Tagaytay Tubod Badjan. Diba? Barili Badjan, Dalaget, Makaya. Asa naman ito, kumusta naman ito, XFM Bukidnon. 101, wait lang. Kaya nakalimot ko. 101.7 XFM Canlaon. 101.7 XFM Bukidnon. Nga madunggan na diya sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan. Diba? Lailang dapit sa Bukidnon kita madunggan mga katropa sa atong pagsibya o pag-ago din sa kahanginan. Ligid na ipapunggan na ako pag-ago din kay isa na gid ni sa mandatory. 97.95.9 General Santos. Hanapo di ato mga katropa karon. 92.9 Giholngan. 107.1 Tagum XFM.
97.9 Davao Katropa Digital. A digital OA. OA guys, a digital. 89.5 XFM Pagadian and 99.1 XFM Mati. 10, oh no, wala na nang 102. 99.5 XFM Zamboanga. And 91.3 XFM San Francisco Agustin del Sur. Ayan. Hindi pwedeng hindi na-announce lahat. Dapat lahat na-announce. Sa kadagang istasyon na mo, there is a Luzon o Visayas ug Mindanao. Walay single diha nga mga katropa na ako. Siginahan mo og DJ sa Cebu. Kaluoy po na ni nga DJ. Uy, ipamaligya na lamang niyang kaugalingan. Gihangyot na lamang gid sa kahanginan. So, ala una 31 katropa, hatagan sa ito pipira ka oras. Siya nga to ang mga pipila ka mga pahinom, no? Unya sa pagbalik na to katropa, ato nang sugda ng X-rated drama. Unang atangin ninyo ha, nakabantay mo sa kumpangutana gani ha. Unsa may buhato nimo kung ang imong maminyuan, usa ka mama's boy. Usa ka lalaki nga dili makadesisyon sa iyang kaugalingon. Pero kay drama naman ni, eh. Pero kinabuhi niya gidrama gani. Muna kinahanglan na magtambag. Muna, ayo kalimot ha. Pagbalik na ko taod-taod. Ana na nga tong X-rated drama. Here's a song from Andy Williams, Moon River. Sa programang X-rated mga katropa. Ilang gyapon? Say 8.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: XFM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasima na ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace sa una.

0: gamitin nga herbal, ug ako gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw og acid ba? Ako gisulayan ang Sampun Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pa ganito karangahong acid karon. Tuig na ko ga-enjoy sa pag-inom sa Sampun Plus Coffee Mix.
1: Sampun Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sampun Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sampun Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Sampun Vitamin C. Ang sukad na nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad na nagamit ko ani, akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress. Dili makuha na kong ulo maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Sampun Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sampun Vitamin C. Balanced diet?
3: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit na sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Sampun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sampun

0: Pit na butika. XFM.
1: Oras sa XFM, Cebu Philippines Standard Time, 1:41 in the afternoon, katropang oras. Ito sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health ang Santone Plus Coffee Mix. Katropa, if you choose your coffee, make sure it has a good and best benefits that you can get. Makumangwa mangani mo o magkape mangani mo kana jung na epekto ng rindot sa inyong panglawas, no? Kay so da kadto paraho na katropa kung unsay food intake nato, mo po natong itawag na parts ato ang lifestyle. So if you're choosing the ones that makes your body more weaker instead of stronger, well, I guess it's time to change and choose Santone Plus Coffee Mix, mga katropa. Santone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, mapalit sa mga nagkadayang butika nationwide. Katropa, X-rated drama na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.

0: X-Rated.
1: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ini atong tulumanon. Ug hatagan ug tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
0: X-Rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.
2: Alauna 45 na sa kahaponon mga katropa o ganyan ang X-Rated Drama.

0: Iulukan. A wife to be. Married to a mama's boy. Huwag mo kini ang nahita po.
1: Sagot ka ba na magpakasalata?
2: Ikaw, andam na ba ka?
1: Oo, oh, andam na ko.
2: Ikaw, kung maunay gusto ni mo, musugot sab ko.
1: Sige. Paano ko na itong atong kasal?
2: Kano sa mo mamay sa mo?
1: Karong Sabado.

0: pamayan na siya. Uy, karon na siyang sa manok pamayan. Lima kaadlaw gikan karon. Uy.
1: Abi ni mo gingdo. Huwag ka butangan sa kong kalipay. Tungod kay mabana naman unya na ako ang lalaki nga akong kimahala.
0: Happy kay ko para ninyo, Marla.
1: Salamat, gang.
0: Basta, ang wish yun na ako ni mo, Marla, nga magmalipayon mo si Jerome. Hangtod sa hangtod.
1: Salamat.

0: na humanagyod ko sa pagpanglimpyo.
1: Uy, excited na kay siya. Kay karon, mga rin naman to sila si Jerome. Kauban sa iyang parents. Aron, mamay. Apigid kay ko ninyo, Marla. Super kayo.
2: Uy, ingon alas tres hapon, mga rin sila si Jerome. Kauban sa iyang mga ginikanan. Unya unsa marong orasa, Marla? Hapit na malang mag-alas 7 sa gabi eh. Pero nga nung wapa man sila.
0: Ambot ma, we. Kunun siya nahitabo ma. Kung nga nung hantot karon wapa man gid sila. Unya ganina narasab ko sige og tawag. Sige og text sa cellphone ni Jerome. Pero wag yung reply. Og

0: sad na ako makunta kanyang cellphone.
1: Basig doon na lang siguro kakulian mo ang wa pa makaabot din he.
0: Basin pa.
2: Kundool talang ang ilas ha. Kamaayo ba yung iad to? Aron sa pagsusi kung unsay na itabo. Nga nung hangtod ron? Wa pa man sila makaari.
3: Unsa man, Marla. Seryoso ka sila sa ilang plano sa pagpamay?

0: Di ka lang ba mo pasabot ka nung wa ka mo to nga sa tungi kasabutan? Nga papamay ninyo? Sertihi ko sa rason!
1: Amot. Amot ang saon ko ikaw pagpasabot, Marla.
0: Unsa yung saon ko nimo sa pagpasabot, ha? Nagpaabot ko sa imong tubag!
1: Abini mo, atong higayon na, hilabihang awayan ni Mama o Papa. Tungod kay si Mama, di pa sa gusto nga magminyo ko tungod kay bata pa ko. 24 pa ko.
0: Wa din na ninyo kasabuti daan.
1: Dugay na tunitando si Mama. Pero nausap ang iyong una-una at tong pagsabado. Ugma o to. Bibahad si Mama nga kung magtuman gimi sa among gusto, di namin makakita niya. Tungod kay maghikog siya. O kumulakaw ko, umuadto sa inyo, di pa ko na ko makaabot sa inyo, patay na siya. Magkalipo ko at huwi kayo na. Marla, Marla, please. Saylo ako.
0: Wa ko yung pasaylo nga mahatag di mo, Jerome.
1: Marla?
0: Og din na lang ko to ba nga itong relasyon?
1: Marla, please.
0: Immature pa ka, Jerome. Di pa kakibaw mo na ang relasyon. O di kita ang angay sa sukusa.
1: Marla!
0: Okay ka ugalingong baruganan. Mau magbawag ta. Ako panimo. At to pirmi kilit si mong mama. Kunang iyang desisyon ang pirmi ni mong agdon.
1: Marla!
2: Sakit kaayo ang nahimo na akong desisyon, TJ Cheat, DJ RC. Pero ako gipanindigan, kaya paminaw na ako, maoray makaayo din hinamong duha. Nako. Pero sa tinod-anay lang, sakit kaayo sa dugha ng mga panghitabo.

0: lang ka. Ikaw ang nakigbuhat, nga nagilakila ka diha.
1: Gisakitan lang ko, King.
0: Oh, siyempre. Sakitan gyud ka, tungod kay love gyud nimo ang tao nga imong gibuhagan.
1: Pero mas maayos sab, nga gitapos na ko ang tanan, King. Kay ako rin sakitan. Ako ra ang mag-antos.
0: Pero, Marla, luoy pa yun si Jerome.
1: Ayaw siya kaloy, King. Tungod kay di lalimang yung gihatag na kong kasakit. Di lalimang.

0: Dili nimo madawat akong gugma.
1: Sorry, Berto. Pero di pa gyud ako kaya nga makigrelasyon og paalik.
0: Dugay na mo mong waas, Jerome. Naghandom ka pa gidaya gihapon niya.
1: Basta. Kinilang akong ikasulti ni mo, Berto. Friendship ra gyud ko to bang akong ikahatag imo. Friendship lang.
0: Marla.

0: Grabe na ko, andam ka ng bagong relasyon. Sud sa tuig kapin, gikan sa imong kapakyasan sa gugma ni Jerome.
1: Ambot baging, uy. Pugsun man ako ang akong kaugalingon sa pagpakaroning nun, pero... Pero di gyud ako kaya.
0: Oh. Unsay pot mong ipasabot, Marla?
1: Bisan pa man sa kasakit kaya gihatag di rin ako. Bisan pa man siyang kipuhat. Pero si Jerome pagkihapon ang liasa ko kasing-kasing.
0: Oh, Marla!
1: Og di ko ka na ikaw ay sulti ni mo, King. Siya pagkihapon ang liasa ko dukan. Siya!

0: pwede ba mag-istorya ta?
1: Ugon sa may angay na tong istoryahan. Ugbagaan ni Mugnaong, uy. Di naman ta uyab, di ba? Pero ganun may anhi pamangyug ka?
0: Magbalik ta.
1: Magbalik? Sa ingon ana lang ka sa yun? Huh. Ayaw na ko pala umag pagbalik, Chirom. Tungod kay di na ko ni Mumada.
0: Di na kini palaong. Ako ni kong tinudon. Og ning imong gi kaatubang karon, lahi na nga Jerome ang niya sa imong atubangan. Kung sa una, mahadlok ko sa kong inahan. Og dagagad lang ko sa iyang gusto. Apan karon, lahi na. Makamauna ko mapasabot sa akong maginikanan. Gaduna ko'y dan na akong gisubay. Og ang natabo na to kaniadto, dako kayo tong nahimong lison ako.
1: Ayaw na ko padunggaan na. Tiyak ka na.
0: Marla! Marla!

0: Jacob, huwag may anihi pagyud kas amo. Makit-an ka sa akong mga maguwang, mapatyan ka kayod.
1: Diin ako igsapayan noon siya may tabo na ko. Ang mahinungdan nun nga makuha ko ikaw pagbalik. Please. Please. Hatagi ko glahing laing higayon aron ikapamatuod na kung nimo nga nagbasol ako sa akong gihimo na sa una. Og ingnon ko ikaw nga kung sa una napalpak man ang atong plano untang magpagkasal, pero karon ingnon ko ikaw, bisag di na lang mi mamay, bisag ugma, magpakasal ta. Ako nang buhaton. Makauban lang taka hangtod sa hangtod.
0: Jerome!

0: confirm na gyud nga nagbalik mo ni Jerome?
1: O, King. Og, tiba ilan, ana, magpakasal na gyud mi.
0: Agad-agad?
1: O, sino kayan? Ana, bitaw sila, love is sweeter than second time around.
0: Oh, nahala. Onya, kanus aman ang inyong kasal?

0: Hoy, Marla, lapas naman o 20 minutos? Wa pa man gyud sila si Jerome dinhi sa simbahan. Unsa naman ni?
1: Jerome, ngandi na magkabakuntag yung cellphone, oi. Hain naman ka.
0: Oi, Marla, wa ka kadagani sa imong pamalunon?
1: Unsa?

Wala gid ko tungha ah. Sa simbahan ni Jerome DJ. Wala ibawaan nga milarga siya. Hastang iyang ginikanan, wala nasab sa ila ha. Sakit kaayo ang nahitabo o ang ako mga pangutana. Makagukod ba ko ni Jerome tungod sa iyang gibuhat din ni nako? Makapa-refund ba ko sa akong nagasto sa among preparasyon? Nahulog nga nagtunga man gud mi sa among kasal sa gasto. Uangay na lang ba na akong kalimta ng mga panghitabo ug mag-move on na lang ko?

kay nahitabon ako DJ RC sa tinuod lang. Usahay makusun ako kung kaugalingon, kung tanga lang bagid ko. Nga nituo sa mga pulong na Jerome. Apa nahigugmar ako. Dili ko kamove on ni ini DJ tungod ka duha nahitabo og ang ako ang nagyong kaugalingon ang akong gikusyon ni ini. Anong gitugutan ko pa man na mahitabo din nako. Din na lang ko to bang akong sugilanon. Ako si Marla. Ug mao kini ang akong ex rated story.

0: has grown and keeps. But the problem, hindi mo tinunod na naiyahan ko ano, I promise ni Muha Day Marla. So Marla, the second times is, ato? Second time is sweeter. Ah, mo ba to? Sakita ato, oy. Actually, sakit siya day mong kaagiday. Ma-confirm ginako nga dili lalim nga sama ni Adbo. Nagsaba pa mong duha bahin sa inyong mga saad sa gugma. Rag. Liharagid kutob day. Rag, dili gin matinood ang inyong kasap. Sa mga istorya ron, kaya mahuman man sa akong ditsog istorya. Manang open na nga itong linya para sa ato ang mga best in tambag sa itong 09285508727 09285508727 sa itong isa kalinya 09959946868 mga katropa. Open na nga itong linya kay andam na tamudawat sa inyong mga tambaga. Bahalag po tanan tatambaganan. Kisa naman magtinabangay. Kisa naman magtinabangay. Kita-kita naman pwede. Yan na. Open na nga itong linya. Ayan. Chika-chika ta din yung sabay buhato na ni Marla. Oh, hello, may hapon.
1: Hello, mayong hapon.
0: Kinsaning ako ang katawag karon?
1: Abigail.
0: Ang sama ni Abigail nga na problema matag-apil anong kinabuhi ni Marla pero naluibi ako niya, day. Sakit to. Actually, wala. Aside sa naluibi, no, na, ako po nasakitan kong apil. Imagine na, good. Kaduhan na. Yeah. Nigasto na pag yun. Kaluwi sa ni Marla. Actually, no, madadara na ako joke din, no, pero kung knowing sa kahimtan ni Marla, feel na ko, di dyan ako makaya. Basig anaon ako, Abigail, ay. Basig inaniun ako siya. Ana ang mahitabo, Abigail. Ikaw, Abigail, o sa may machika ni mo?
1: Ako kasi nakalimutan na niya.
0: May pano?
1: Mag-on siya.
0: True. Dugay pa magmubunubunan.
1: Pwede pa maglalaki din, no?
0: Kahabigin ni mga laki, ay. Sama man saan ni sila, Dok JJ, ay. Mga laki, good, ay. Ikaw, Abigail, nahigugma na ba ka, Abigail?
1: Hindi mo, ah.
0: Kapila na?
1: Kalima?
0: So far sa kalima, Abigail, kapila man ka napalamian. Ay, napalipay di ay.
1: Wala,
0: Gyot? Wala naman isa dito nga nagpalipay. Puro sa... grabe naman sa nang puros kasakit.
1: Kasakit.
0: Di na po na maayo na. Ayaw po patakag pagpa... Ayaw po patakag sugot. Sugot ano mga laki pasakitan ka imbis palamihan. Importante, Gyot nga. Bisan unsa pagkapaitan kinabuhi. Ando na pirmi ang... palami. As in, siguro kagpasakitan dai, Abigail?
1: Oo.
0: Grabe, taga-asa man din si Abigail di ay?
1: Taga Bunawan.
0: Bunawan. Uy, di man din diri sa Cebu di ay? Asa gay ng Bunawan?
1: Davao.
0: Davao, oo, Bunawan, sa Bunawan. Katultol na ko. Oo, sa Bunawan, sa Davao. Sa pagkakaroon single ang ako ang kumaring nga si Abigail. Single ka?
1: Manayab.
0: Nakayab. Malipayon mo. Malipayon, dili.
1: Malipayon.
0: Ana, dali ang tubag kay. Magdaduha ko. Magduda kong malipayon, magdudu. Sige, malipayon mong duha. Ang pinakadali nga tambag ni Abigail kay Marla, kalimti ang lucky. Diba, Marla? Ay, diba, Abigail?
1: Oo.
0: Unsa pa may maingon ni mo? Unsa pa may maingon ni mo, Abigail?
1: Mag-move on. Nakalimutan niya,
0: mag-move on. Diba? Para di na daghang kuan, di na daghang langas, no?
1: Oh, Jude.
0: Mm-mm. Kapoy kayo na inana, oy. Pero nga naman sa pulbitaw, Marla. Uy, kapila mo ko naging hindi mo nga nilig ka magpahila na daw lalaki. Ay, ako'y nag-uol ni Marla. Kasakit yun na ito ng tao nila. Naagod niya na. Naguwat na ka sa kasal. Niya nabalitaan na lang nimo nga ngimong laki ka pakasla ni larga ka ba niya pamilya. Duda nimo Abigail. Kisa'y nagbuot. Ang iya na pong mama ba siguro?
1: Oo. Iya din mama.
0: Feeling nimo no? Nga naman sa... Usay maingon nimo sa iya... Usay maingon nimo kay Kuan? Usay message nimo kay Jerome? Sige. Nagunsar ng takang?
2: Ayaw!
0: Takang guru to siya ron. Takang pag guru Dok Gigi eh. Ginit guru tubig. Ana. Anyway. Ayan. So to si, moto si Abigail from Bunawan, Davao City. Rodrigo Aripuesto. Hello. Happy birth. Happy Friday, DJ. Miss your live, but we keep listening in radio. We enjoy all your reactions and jokes. Stay pretty. Hope to see you soon. Next week po, Hon. Welcome back your program. Okay. Ma'am Angie, Ma'am Lorna, kisa pa man eh. Oh, hello DJ Queen Chinitza, watching from CDO City, Donglens ACQ. Okay, hello po. Mayong pagpaminaw. Grabe sa akong pangalan, oy. Donglens, at ano to ba? Ah, okay, kay photographer dai siya guro. Sige, si Donglens all the way from CDO. Taba ko CDO ba to dong? Bilo na ko balik-balik, mawawa man ako mga kuandere. Oy, CDO City, Cagayan de Oro City. Salamat sa pagbasa DJ RC, our niece, to be with my nephew from Australia. Likes her so much. Hala. Shout out ko sa akong papa Sigpaminaw from Kanang Katangkunay na Dos Basag Pardo, Cebu City 6,000. Ay, apel dyan ako ang kuandong ha. Nanambok yun ka, Archinita, Puerya Buyag, nisamot ka guwapa. Alam niya, nag-vitamins, magkukukaroon, moms, kay wala lang, ganahan lang kong busok, kay magpa-abs ko po. Yung magpa-abs ko niya, sa nawong mutubo ang abs, Buyag. Vitamins, ay na. Anyways, basahan pa nato din yung ubang istorya, diribi. Happy afternoon, love, magbuto-buto, gira kong heart, taglantaon, imo, love, nakayot ka. O, sa naman taon mo, eh. Sabi sa ginatumar rin. Sige na, pagigugmara mo din ha. Kutob raman sa tatanin hapon. Doon, eh. Di na naging takutob yun. Happy Fiesta Tulado City and Happy Independence Day. Good afternoon, Miss DJ. Gikan kay Jovette Arisgado, Uncle Darsh. Shoutout, Lods, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Para na ako isekreto ang inyong kamin niyoon. Aron walay bisan kinsa makababag sa inyong gugmang timos. Dili po dalim ang side ni Jerome kay kinabuhi sa iyang inahan ang bugti sa iyang gugma diha kanimo. Okay. Ay, sorry ka, tropang goan. Doc JJ na nadedia. Hello, may hapon!
3: May hapon.
0: Kinsa niya akong ka-istorya karoon nga naasa Pikazlin, ya? Mahimo bang isaysay ni mo ang imuang ay, isulti mo pangalan, isaysay naman noon. Kinsa niya? Ikaw na, Jerome?
2: Ay!
0: Kinsa mo din ni?
3: Is fake the novel.
0: Ah?
3: Ano mo
0: team mo at pag-inat niya? O, ko color dire! Kinsa ni?
3: Si Iman, eh.
0: Si?
3: Iman.
0: Ah, si Iman. Abi pa na kung nauyab na ni mo to si Kuan. Nama ko gipauyab din mo ni wala sa akong programa nga Kuan. Wanted killing.
2: Ayaw!
0: Wala mo nagdayon ato?
3: Wala.
0: Unsan man tawag ka, Iman. Ay, kahina sa demo. Ay, makawa, magkagbilibo. Ay, anyway, Iman, itawag ka man din sa kong programa. Sa may maingon ni mo kay Marla.
3: Ako ay kaya sulti niya. Move on lang yun.
0: Wala na siya choice. Move on na lang.
3: Oh, move on lang yun. Kasi okay, maingon niya na.
0: Dataw.
3: Napamay lang si Jerome na mabot sa inyo.
0: No, naramay mo rag si Jerome po diri. O, kanina nawag na to. Pwede ra kainigin siya po. Yeah. I-substitute lang sa nato ba? For the meantime.
3: Ika-dua akong pansin sa gasto. Parigaw mo sila nag-gasto kahit kung naman sa nato.
0: Pero kahit na.
3: Iyan na lang
0: kalimtan ang gasto.
3: Oh, kalimtan mo lang niya. Kahit
0: Paita.
3: Ano naman mo, magiging na lang po sa...
0: Paita, aning igo na lang ta sa limot.
3: O na nga, si Carla, kung asa man na rundi ha, ayaw po lang sa ginuto nga, nagtinga kayo ginuboy na. Ako din sa to sa inyo buwan.
0: Okay. Makilata na to siya.
3: O na nga, kung siya, yun kay, nagnaungod si Carla, nagwan. Nagwan mo na na ganito na to simpan. Kaulaw niya to, kayo niya. Bakit? Muna mong gutong mga ito. Pintol to si ato.
0: Tinoward.
3: Muna nga.
0: Kaila ko.
3: Wala. Yan ang krimsan. Kaya akong mahal. Hindi ko na ang krimsan na akong mahal.
0: Daluhoy ko para kay Marla. Eh, mine. Sakitan ko para niya.
2: Aya!
0: O sa may ikahatag ni mga mensahe nga to kay Jerome Eman.
3: Andre, si Jerome.
0: Yes.
3: Ang inawat ko ni Jerome niya. Hindi na siya magpa-padapat siya. Kaya kung tinuod siya naman, hindi niya magpapakita niya ang problema ng tempo dyan.
0: Dinuwad.
3: Yan ang kinabuhay na rin nga. Magpadagi ako sa kanan. Yang inahan. Puro man na siya ako. Kasi ay kagaling yung una-una.
0: Dinuwad. Wasa yung maragwa kagaling yung desisyon ba? Ana?
3: Oo. Kasi ako kagaling yung
0: desisyon. Ana ba? Dapat na siya kagaling yung desisyon.
3: Bawang lagi na.
0: Na mga lalaki ba nga di ka bumubarog sa ilang kaugalingon ba? Nga ano, magsunsun naman mo uyab-uyab.
3: Bawang lagi na, yun na.
0: Sa puta, makasapot man mo eh.
3: Ikaw si Ro.
0: Na, sige, kasabi, kasabi.
3: Kita lang tayo ba?
0: Wala.
3: Litkan ko na yung tumoy.
0: Aga! Aya! Bayuta ka!
2: Aya!
0: Litkan ang tumoy ni Jerome! Literally, am I? Ayayay! Anyway.
3: Pag-iriyo ka naman.
0: Kapadi ay, sige. Sorry, good.
3: Light. Kung tumuyay mong kinuhuna.
0: Alangan, kay hugo be ko. Malamang hugo mo kukunahuna. Tumoy sa tudlo, di ay, sorry. Sorry. Sorry kayo, am I? Wala to you, am I?
3: Lord, mga negoron, gumikin sa kumahal.
0: Ana.
3: Kaming yung ligid open riyak.
0: Agay. Tinod, anay, nagiday na?
3: Ah, siyempre. Nagpunta pa lang ako kabisi. Dito ko rin sa vacation. Halikyat lang yun ko nga. Minaw ko sa programa kay. Basta nao pa na akong tipon. Ano may... Alam. Nagkong mahal nga kung ano.
0: Ang mahal niya. Mahal ang bugas, gasolina.
3: Barator ang bugas.
0: Barator ang bugas?
3: Ano kung mahal-mahal dyan?
0: Garaag. Kitiw mas dato ang tumoy sa tumbuhukan. Mugin yung mga linyahan sa mga maayog yun mutira. Mutira glass. Thank you, Kayo Eman! Dagang salamat. Maying hapon niya. Happy Independence Day! Katropa mo!
3: Exciting!
0: Ay, grabe naman. Si Eman, si Eman. Good afternoon, our special Darwin! Hello, diya sa kanlaon ka ba, katropang aspasyo? Clark Kabalida, shoutout DJ, happy birthday. Happy birthday, Quiñones o Alan Quiñones. Pinakagwapo sa Santa Ana. Nang kaala. Sakita sa imong story, Marla, oy. Marag movie, Runaway Groom. Move on na lang, Jud. Wala na kay mahimo, Manggud Ana. Paita sa Ana, oy. Mag-move on na lang ka. Marla! Huwag kang susuko. Kahit mahirap, lahat ng hirap may ginhawa. Pagkatapos ng dilim, meron ding liwanag. Laban lang. Para sa'yo! Laban na to! Agi kanto kay Kuan, kaya sa itong advice, gaudensyo, lapuot. Ayan.
2: Ayan!
0: Mayong hapon sa itong caller sa Picas Linya, kinsani o taga-asa.
4: Hello. Ayong mainiton na sa tungkol kini mo, TGRC.
0: Of course.
4: Ang nanawag ni kanihang buntan.
0: Ayan. Ang nanawag si Katropang Chow. Chow. Chow.
4: Doon nga yun ang ginapun na.
0: Chow. Chow.
4: Kita. Ang nanawag na sufi na kayong tigpaminaw ng programa.
0: Yes.
4: Kita sa programa sa radyo ng late night.
0: Yes.
4: Okay. Okay. Ano ito pa ito ang sender?
0: Kana! Oo, bundaki na sa iyong...
4: Ito ang sender na si Darla.
0: Si Marla.
4: Si Marla din. Okay. Na Darla.
0: Bugahin na sa imuhang kuan. Imong bulawan ng mga advices nila katropang Jojo.
4: Dili, baya din sa na ni Marla. May hindi maraman din siya. Uli nga ka na bang... Sa unang panahon na pakiya, sa unang panahon na pakiya sa mga gitawag dahil na move on, sugod sa bagong kinabuhi.
0: Move on! Anay, sorry day.
4: Anay,
0: advice
4: pa
0: day ka day.
4: Anay na lang gito niyang kalimutan si Jerome. Pero sa drama, rababin ba yung sasagod si Pasar Kasala ni Jerome? Pero sa maran ako, si Jerome, ako naman din sa sila, naman din kung sa sila yung kanang gitawag na ito. Kanabang... Kana bitaw siya gitawag na to kanang iya na yung kaugaling mong bisitin. Pero nga nung nag-agad pa man dito ng ginitanan na kanang sakto naman ang pagkakalitan. Ang ako sa message ni Pangili Hero kanang ayaw pa kata sa ukang babae ang mga pagkakalitan ni Darla. Kaya maabot rin ang panahon na maabot rin ang karma kanang gitawag na to kung napa bitaw. Kaya ka na rin kami yung DDRC, hindi ka nakulitaw pa mang ito.
0: Ulitaw pa rin ka?
4: Ulitaw.
0: Ay, abe pero kung na naka-asawa.
4: Wala pa kayo asawa nga kayo. Kung nakikip pa, ito na pa-tanggungin.
0: Sige, sorry na, Joe. Sorry
4: na. Ante na manggong kami yung yung DDRC sa kong nagibawan, sa kado, manggong na din yung ito na kaduwa-duwaan. Hindi kaduwa-duwaan, hindi sige na nang mga kasaharan. Ika namang kung abawang mga rata na higili mong adlaw na dihin na nungpa mo sa altar ko sa ganyong pag sinaray ng buhang at matayo na kayo magkaguwag ninyo. O nga na lang, at agad kasi mong ginikanan kita, maminay pa na ako, nangyos na maminay pa na itong ginikanan. Pero sa imong kagaling mong kalita, ila pagigampung ng giliin at na maayo, ikaw sa ganyan papugong, nga lang misugot, nga lang misugot man ka. Kung tinutanay ni mo na mahal si Narla, di mo kung datang ipaglaban ang inyong dua kagugma.
0: Yes.
4: Mga manay ginaingon na, bisan sa mga unos na mong abot, bisan sa bagyo na mong abot, kung ikaw misugot, hindi ka magabot, hindi ka matagat.
0: Correct.
4: Kung nga, kung tatang siguruhan na, gano'n, murag wala ni mo ang kanabang ingon na itong pag-ampok sa ano. Ang pagdangok ka ng gusto ginoo nga. Imo lang pangayoon sa ginoo nga. Malambaga ng inyong ginitanan. Kaling message ka, ako na ginitingbun. Message ko na ito sa itahan ni Jerome. Huwag sa mga ginitanan. Ayon din ni Jerome. Kung matatungog ko sila ron. Ayaw ninyo tugin ang inyong anak. Ay mabot ang panahon. Kita manggod na. Manggod na si Jerome nga. Kita, titipan pa sa itong mga ginitanan. Pero may panahon. Di siya mabuhat. Mabuhat ito nila. Usod na kita nang gitawag nila sa mga salad sa kaminyoon.
0: Oo, magtukulog ato ang pamilya, anak man na.
4: Magtukulog ang kita ato ang pamilya. Diba ang magkataing ng kitaw, magbili, mamatay, maminyo.
0: Correct.
4: Mura man gilid ka. Kaya ka namang gusto mga usulong dun, mundod na. Kung wala ulit mo, sa ginagana ni Jerome, matawag si Jerome, kung wala ko mga maminyo, sa ginagana o mga asawa. Kung ganay, manangangay inutukan ito sa upang ginikana ng naminaw ba. Kung unta sa gustuhan, talang anak, matatakto lang ang sakita, di makatok, makabuhi na nanay sa mako. Hindi lang sa gustuhan na magbili nila ito yan. Mm-hmm. Mayroon na yung pang mag-BGIC. Unta, nga malandagan ang mga ginikanan na rin ay maayaw na makagin sa mga anak lupuot na gito sa magninyo ay ilagit ng kapungot ilan ng kalipay. Huwag ni Dayla, Day, move on, pagampo sa Ginoo, pangayuan sa Ginoo, nga lupit at nakay na naon tayo ginuti na mo seryoso, huwag mo tinood ni mo. Salamat si JRP, unong mugrit ko pa may
5: daghang JRP. Salamat po at sa iyo ang kuhin.
4: Ay nagsamok-samok ko di JRP na minaw, di do siyang tuya. Ay, day, kung bakong pagumangkong, wakong pagumangkong JRP.
5: Kana?
4: Ay, day, kung kanan siya nga, ipahay ko na siya ni kwento no, Ate Aris, hindi nga siya nga. Ay, ni Baby Aris.
5: Baby Aris!
4: Ang hanggaan niya, si John Popo.
5: John, unsa?
4: John Popo.
5: John Toko?
4: Jan Pupo.
5: Pupo?
4: Oo, naminaw siya.
5: Ah, Jan Pupo.
4: Naminaw siya niya.
5: Uy, may pagpaminaw.
4: Ang niya, tenter, advance na si birthday ni Jan Aris. Noong June 19, 6 years old na si Aris.
5: Jan, ano kasi pangalan niya?
4: Jan Aris.
5: Jan Aris. June 19, happy birthday daan sa imuha dong. May pagpaminaw.
4: May pagpaminaw sa atin. Suod among kabangkuran di DRC na si Ken. Mama o. Ay po ko ni Kwan, Kuya James, ng Samang, no?
5: Kuya James. Wala pa nakapanawag si Kuya James.
4: Si Kuya James, hindi ang sinakapot, hindi man ang personal. Kaya si Kuya James, si DRC, dugdo nagdughan, dalgoog dughan, huwag dalgibong ilok.
5: Uy.
4: Nga, may na siyang nag-gitarin sa DRC sa mga Kuya James. Nga, ay po sa among maliitan nga balista nga naanaroon sa nag-gensan si Kuya Etrel at siyang papanay. So, sa kanan na lang naminaw, o nga, mapipiesta sa advance ng gabi na aday ni Diyas sa mga City of Tambi, Ipabaw, Manjangir, City. Pwede na lang kutob, DJRC, nagiging salamat sa pagtagad, sa kuhan, tampag, huwag ni Darla.
5: Ayan.
2: Ayan!
5: Basta kay ba? Katropa mo!
4: Exciting!
6: Exciting!
5: Grabe talaga ito siya. Hindi mo talaga ito siya, babasta-basta si katropa ng, ano, katropa ng Jeff. Asa naman taga Davao din ha? O kadugog taga Davao nga mo ni Tambag Ro. Hello, may hapon. Awala pa na yung kataka-estory pa rin, Doktor. Sa itong caller, di ay diha sa itong mga viewers. Oo, hangtod alas 2:39 mo dawat kong tawag. Alam, may hapon. Hello, hello, hello, hello. Kinsa ni? Taga asa ni?
7: Hello.
5: Hello, kinsa ni?
7: May hapon, DJ Jordan.
5: Ah, Jordan eh. Di na kinahanglan mo ginawa. Kay paghupaw pa lang, klaro na.
2: Ayaw!
5: Alam kong ikaw ito, Jordan. Kumusta ka na, Jordan?
7: Okay ra. Kagaan lang maminaw ni mo, DJ.
5: Masaya naman ako.
7: So, wala problema ba? Sige ko lang sa minaw sa mga kuhan mo.
5: Payo pa
7: mo. Ka mo tambag, DJ.
5: Payo kayo mo maminaw. May pa mo. Kaya pag maminaw mo na ako, mawala inyong mga problema. Ako, samtang sige ba rayo din, nawagi po nang awa ako. Problema!
7: Ade, wala ko yung problema doon dyan, kaya naman kayo uyab.
5: Ako?
7: Oo, naman kayo uyab. Wala kayo problema.
5: Asa man po ka nagpatakag tabi, anong na kayo uyab?
7: Ingo ka, naa kayo uyab.
5: Ay, mapataka, nagkukog chismis, dali ko na kayo uyab.
2: Ayaw!
5: Ngayon, de, pag magka-uyab di ka, mawala na kayo problema.
7: Oo, okay. Always happy man daw.
5: Kisa pa nag-iwan na na. Ayaw! Ayaw, tuwa ka ng mga inanang istorya, Jordan. Kaya pag naa kayo uyab, depende na kang imong uyab, maghatag kalipay o problema. Pero kasagaran yun, maghatag yung problema yun.
2: Ayaw!
7: Bantong grawa yung masugot na yun. Kaya maulay na.
5: Huwag mo sugot ka eh.
7: Okay, para di mo ko ang problema.
5: Depende na nimo kung sa'yo mga taki, mahatag ba ka problema.
7: Pero ako sa bahay, akong kalipay yun. Kalipay yun ng ngay, uyab.
5: Ah, ay ka ako di mako. Okay ako. Akong kalipay kay kwarta man.
7: Mao gyud pareha dito duan dito.
5: Okay, sa man ako na kuy uyab nyo, wala kuy kwarta ka kapoy ba?
2: Ayaw.
5: Saon na to pag dit-dit kung wate kwarta? Dilipay jud ko ganahan.
7: Sa pagastol dito.
5: Ha?
7: Magwangkuan lang. Usay babae mo gasto, usay laki mo gasto ana.
5: Ma, ina ni onjo na ko dong ay. naon gina ako, ako'y pagastuhon? Ikat. Ngayon, sa oma na ito ni pagtambag atong letter sender karon Jordan. Chikahay daw ko ba?
6: Ang tambag na ko, DJ, is wa siya ay baruganan.
5: Ano?
6: Ano, kung baga, hanap siya ang pagkatao ba? Anga, kung baga, under siya sa sinikanan. Hindi siya magsood ang relasyon kung di siya, wa siya, kung wa siya baruganan. Ay, ano? Ay. Ako naman, wala ko ka-experience din yun, pero sakit paminahon rin ba sa kahit sa babay.
5: Oo, ikaw ba naman na nangandam na sa imuhang kami niyo on?
6: Oo, 20,000 ko ito'y bayro nun, unya, wala ka mo ito nga. Grabe. Tambo siya nga, pa-repanan, ang laki, di gina mo repan din yun.
5: Di gina, kanyang ikiyas naman, usap pa may iyahang o saan.
6: Hindi pa yung ito, kay, wala. Yeah. Sa pag ang babae move on lang din mangita sa glaki nga tarong
5: kanang sa pamain sa pamain ikaw usamay ma-message ni mo ikaw parehas ni mo usamay na kay Jordan di ay o nganong ikaw ang pili on Jordan
6: mapa mutalag ang lumay mo akin man sa kuya. Kung siya gusto, ihatag. Ano? Ano alam nito?
5: Sa umura to?
6: Umura to?
5: Ah, sige. Okay. Ano sa man?
6: Naki-cancer sa suology? Sa upology?
5: Ako wala ko'y concert man.
6: Ako kay cancer ba? Ah, sa kato na yung film ninyo, no?
5: Oo, to film na mo to nila Tita Diwata o Kaplodi sa Hope's Dome Lapu-Lapu.
6: Karong June 19.
5: Oo, ay, nagtura mo ka ng isa istorya rako diri. Huwag mo sa movie, eh. Sabi, magka nang...
6: Ito, okay ko sa una, DJ, na news director ka diya sa XFM.
5: Na! Masikant ang Philip Siruhano, ana.
6: Okay, wasawa pa ng Ma'am Jubilee, maruwa.
5: Ah, katuwa. No, news writer ko, news writer niya. Agi ko news writer. Ana, siya. Yung makalaag ka na di ay sa kuan. Makalaag di ka nang napulapo sa kuan. June 19. Hawa, di ka awala eh. Bay na lang eh. Bay na lang.
6: Muta na oras ko sa kuan na. Sa inyo kuan.
5: Mga video, ana. Ay, sige.
6: Ang ngayon, mabalik palitan na si Tita DJ sa X-rated. Hindi mo tulong mo, kabuo kay, ano ba, lingaw kayo drama, diba DJ?
5: Oh, pero daghan na. Pero mas maayo nga, hindi ka na kumuapil-apil.
6: Hindi mo naging tulong mo kay, puro mo mga gwapa ba? Hindi nyo lang tulong.
5: Okay na. Okay na kayo na, Jordan. Salamat, Jordan! Grabe okay, si Jordan. Isang kinis ako mga suki, tipa minawan si Jordan. Dugay na kain ni sugat na sud ko ni XFM. Ika pa ko sa laing istasyon na ananagin na yung suporta niyo. Anyways, alas dos, tantay otso na katropa. Isa na lang ka-caller. Oh God, dili isarado na to itong caller line. Aspasya Darwin, nasa may Villa Hermosa, Negros Oriental. Sa Negros Oriental siya, pero ayang madunggan dito kay ang sa kanlaon ni ata ni or sa kuan, gihulgan. Cross post man kasagaran ni. Oo, may pagpaminaw sa inyo ha din ha, amping-ampi. Hello, itiyog namang mga manok.
8: Hello.
5: Ayan, eto na po. Bigyan na natin ng palakpak ang ating panauhin. Eto na. Ayan, katropang James all the way from Samal, Davao City. Ano ang masasabi mo sa ating letter sender?
8: So, mga sa gingon sa uban, naman na lang kung ipuno kayo marang halos sa sulti namang gunting na tanan.
5: Sorry, copy paste na lang kaan ni katropa?
8: Pero dili yung tanan.
5: Ah, sige, kanya.
8: Ako na lang matambag niya, finally na lang yun. I-relax na mo, Marla, ang imong kaugalingon. I-relax na mo na mapahulay ka niya mo. Bakasyon ka sa kadapit na din ikaw rin ito o katong mga taong wa ni mo na ilipod ba? Mm-hmm. Aron magsugod na pod ka sa bag-o na pong ang-ang na pod sa mong kinabuhi na pod. Eh, nining kaduha ka bisis na pasakitan ka, hindi na nalalim mo eh. Mas may pa eh, mas may pa sumbagong ka na duha ka kumo ba kaya ang kasakit. Kung matambala na mawa naman, pero kung nagkasing-kasing na gini ang masakitan mong guna regards eh. Dugay, di kayang mawa. Yan. Eh, kanang na-experience po ni Marla, na-experience po na nako po kanyan to. Muna nga, nakarelated ko. Bisan doon kung tunga-tunga naman po sa drama nga kong nga abdan, pero gaya sa marayos na ko pagayo, niligod na rin, dilikad na rin. Muna nga, malikon ko ang final na kong napagtambang ni mo. Kung bakasyon ka sa sakadapit, then i-relax na mo yung mukha galingon.
5: Mm-hmm.
8: Dawas niya na pag yun, mangayo ka o panabang sa atong buhay ng Diyos na unta, mahupay na yun sa hingpit ang kasakit niya yung mong ibati karon. Muna nga, mismo ako nakarelative ko na dyan. Diligid na rin ganyan yung kahitabo karon mo.
5: Mm-hmm.
8: Kay buha na yun kayo ngayon na ipasakitan ka.
5: Mm-hmm.
8: Kinito na ba si Jerome?
5: Mm-hmm.
8: Kung nuna naman lang po niya, musuod na lang at wala kayo sariling decision, basta tayo magpuyo ka na lang na mag-inusara. Kaya nguna na dahil nga nili ka magkamaong mubarog sa imong kakuhan. So may kapuslanan ko ikaw, maminyaw na. Niya ikaw, wag kayo kagalingon na panindigan. Wag kayo sarili nga prinsipyo. Niya, magsanay ka na lang sa imong ginikanan. Diba? Ang pangunta na, unsa may ugma sa imong pamilya na niya ikaw mismo, diri ang magaling ka makadesisyon sa imong kagalingon. O labaw sa tanan, kung nakadungog ka man karon, unta, kung wag maging kagugmang ito ni Marla, ayaw siyang palauma, ayaw siyang pasakiti. Nagsunod gini ba? Gapon, lalaki lang gapon ang sala rin sa mga kasakitan. Pero lalaki lang gapon. Ito, malinggi. So, yan. Eh. Pascal, sakita yan.
5: Relax.
8: Muna nga.
5: Relax, Jane.
8: Nauwa ko ba? Nauwa ko. Sino man doon ko perfecto na pagkatao ni Jace. Pero, kita mismo, ibuwang naman ta, naibalo naman ta kung sa'yo maayo. Kung sa'yo, dili, maayo.
5: Ikaw rin, di ko ang...
2: Ayaw!
8: Makataw eh! Dito, dito, dito. Lain ko medya, lain tinood. Balik ko na ko si Inday Marla, dahil pagampong kanunay sa tumboy ng Diyos o mga yung kakaniya o mga giya kung unsa man ang ngayon mong buhaton, parte sa imong pangutan ng paripanan ni mong ganto ni Jerome, ayun na nagunaw na dinayas mang ganila, niya puripan pa ka na inoon.
5: Oo.
8: O sa pa, tabla magpumundo ka, kung nakagasto ka, nakagasto mo po siya. Ngunit, ano na lang, tambalin na lang ang mga samad sa imong kasing-kasing. Hangtod na mauwat kini, o mapapasta na yun.
5: Mm-hmm.
8: O salamat po dahil sa pag-rent po dahil ni Dudong Jure. O sa karantanan na lang ang mga coolers, o sa katawa makasunod, Lunes na lang mo makatawan.
5: Ay.
8: Organ, most especially ito may one and only, karagandam na po sa mahilit na kape. Tumod kay mugna-mugna magudirip. Sa aninda na magudirip sa Rejars.
5: Ay, as in, diri ka init ka ayo diri.
8: May giingon nga, kung init niya, mugna nga niya. Kung mugna nga niya, init po niya.
5: Damar maglaing naso. Salamat katropang James all the way from Samal Island. Katropa mo,
2: Excited!
5: Ayan, ako nang turn to advice. Ang mga pulang-wanong tambag ni DJ RC. Dai Marla, dili ta ka gusto ba sulo, no? At the end of the day, taura ta, masipiat, adunay mga desisyon. Kada bang ginatawag na itong poor decision making, apan dili ka na basihan. Unsa ka nga pagkatawo, Dai Marla, dili buot pasabot, nga nasayop ka sa kaduha, nasayop ka sa sinugdanan, buot pasabot, mubo na ang imong pagkatawo. Muna, ayaw question na kung unsa ka karon, kakabaw ko, you are self questioning or worth questioning ka karon. Imong ginagunaos gani imong worth din ha. Apan dili ka na aso

0: nga nakakaniad to. Pero shout out lang ko sa imong inahan. Inahan man sad ko no, pero dili man gitama gyud ang susama ni Ana oi. Ang ato mga anak mo abot man gina sa panahon nga mubuhi sila sa ato ang mga kiliran kay tungod magminyo na sila. Kung magminyo na imong anak, aw suporta eh. Makita man ato nga si Marla dili man babae nga walay kanang minino or kanang babae nga dili siya deserving minyoan. Nahigugma mangana siya sa inyong anak sa way puas. Mo gini akong giingon karon no, way back then before ang mga ginikanan maguol kung kinsa ang ilahang o kinsa ang minyuan sa ilang mga anak nga babae. Pero karon nga henerasyon maguol na ang mga lalaki o ang mga ginikanan kung kinsa minyuan sa ilang anak. Usa na may naitabo. Ana na siya ka tropa no, kay wa naman po tay igong oras di na ko tas una kon tambag sa imuha day Marla no. Ang ako alang gyud day, angay pa ba nimo nga mag-move on na lang ka mo o ginay pinakatama gid nimo nga desisyon din hingon. Dili na po na kinahanglan ipangutana kay kumangutana pa ka nako no, but pasabot ani mo di pa ka andam. Pero puslan man ay nun takadaan, yes. Mag-move on na lang ka. Kaya kung magpabilin pa ka ni Anang sakit ngayon mong nasinati karon, unsaon ni mo pag-uswag. Unsaon na lang, unfair kaayo nga sila nagpabilin o nagpadayan sa ilang kinabuhi nga malipayon, ikaw nabilin ka sa kasakit. Mo lang, it's your choice, desisyon ni mo, kung unsa may dangatan sa imong kinabuhi after siya nahitabo karon. Mo ganang giingon ni mo, ang imong kalipay, ang imong pag-uswag na ka, depende ka ni mo. Kaya nga naman, it's your decision at the end of the day. Okay, makagukod pa ba ka ni Jerome tungkol sa yung gibuhat na ako? Yes, pwede. Kung ganahan ka mo, kuan yan, naapoy mga legal nga mga advices nga pwede ihatag sa imo, ha? O pwede po nga mangutana ka sa mga legal expert pag hingitungkod, ana. Pwede mo file gani ka nga, na-stress na ka, na-depress ka sa nahitabo, tungkod ako, kang epekto nini sa imo. Mura gina ko ikatambag sa imuha day o dinhi na naman siguro kuto mga kuang pag uban-uban ninyo. Magduganay na po ta Lunes muhon sa programang X-Rated o Wanted Kilig. At tangin ninyo ang programang Asintado kauban si katropang Eric Seras Manait. So, wala may yung oras. Ugma na natin magdunggana. Ay, di natin ugma day. Sa sunod adlaw na lang kitaan niya. Yung mga request o mga tawag din ha. Sunod na lang po da. Sa ko partner sa Vegas Lawa Katrop ang Doc JJ and of course sa ato ang mga kaubanan ug atong station manager John Lim and Chavez by King alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
1: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
0: Kita lang, good, ma. Ay, nauba na si papa.
1: Na, Niligyan na pwede, dong.
0: Mama, good. Ay, nga naman.
1: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
0: Pisot pa din si papa.
1: Pisot pa yun yung taon.
0: Nagawa, papa, eh.
1: Magpatuloy na mong duwa sa imong papa.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom

0: matag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako weather. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitao nato ang epektibo nga food supplement.
1: The Secret of Health.
2: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
1: The Secret of Health.
2: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamumbo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
1: The Secret of Health. Dili ba kung deto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglison na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria o viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinakanutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Boss Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
5: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa man imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
4: Batogod tawon. Mauna i-resulta og epekto kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
6: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply, Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
7: Punta kentra ani ata karon dinhi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ani nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kastorya sa nga nakagamit ang Crop Gold Foliar Fertilizer?
8: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
7: Ya, yeah. Unsa may imong kastorya sa uban nga wa pagkagamit?
8: Kon mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mog Crop Gold.
7: Kaya daghan nga salamat.
9: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
7: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
10: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
7: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
10: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
11: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
12: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Zon Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matadog, mako kay Sirin doon, at istingan daw. Try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Pato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
0: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masugat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mga napahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto ng Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ibalik ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po doon niya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun eh. Yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, lation yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani, kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is galon na. Senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sestapane. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mag-isa.
0: Sestapane. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapane. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Burak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Garon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Tanggal ang kati-kati.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa

0: Suntone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!